0: rito nga ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na? Mauna ni...

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: mga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes. Mauna ni, beautiful Saturday morning to each and everyone. Atong pecha karong adlawa mga ka-vibes, August 22, adlong Sabado. My name is DJ Kimi at kaya mag-uban all the way 12 o'clock mga ka-vibes. Medyo na late lang ng slight, no? Supposed to be 9 a.m. ko na yung magsugod, 9 a.m. tang magsugod yung mag-uban. Matungod sa pipila ka mga kuan panghitabo. Karon pa ko nakatingog. But at least nagihapon, no? Mga ka-vibes, I'm here for you, no? Naamoy mga song request diha, greetings, dedications. All you have to do is message me on our Facebook fan page or text me, mga ka-vibes, 0995-472-0802. O yung man itong Facebook fan page, 93.1 FMR Cebu. Comment lang mo diha, mga ka-vibes, sa mong Facebook page. And I'll try to play your song request. Marira akong masad, no? Akong suwayan niya i-play, no? At least, akong isuwayan. Ang uban, isag pwede, dili yun suwayan. Ako, kung pwede, atong buhaton. Kung dili pwede, atong suwayan, no? I will try my best, mga ka-vibes, para mag-grant ang inyong mga song requests. Once again, all you gotta do is message our Facebook page, 93.1 FMR Cebu. Comment lang mo diha, mga ka-vibes, message mo. Kaya saway pagduha-duha kung pwede ma-play at yun ang i-play inyong mga song requests. Once again, my name is DJ Kimiat. Mag-uban to all the way 12 noon dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni, something from A1. Mga 90s diha, no? Mga millennials. Heaven by your side. Mayong buntaga, mga ka-vibes.

Friends, mag-ingay. That was James Reid and Nadine Lustre with Hanap Hanap. Back then, mga ka-vibes na sus Ginoo. Grabe kasikat aning love team, mga ka-vibes. Ang JD, no? Katong matupad na Team Real, no? Kaya lagi tinuod sila nga managuyam. No? Og din ako ilimod, mga ka-vibes, nga usa ko sa gikilig atong ilang kuan, ilang love team kani ato, mga ka-vibes. Di yun ako na ilimod nga atong nato yung mga katong mga screenshot bitaw nga nigawas nga ni angko na kuno si James Reid kang din lustre nga na in love na siya. Tuusad ko ato. Daghanatang nailan. Mga ka-vibes ay. But again, now they're living separate lives. So, syempre, naanay, kaugaling yung kinaboy si Nadine Lustre. More of an island girl and also James Reid, no? So, well, you know, that's the reality of life, no? Takahibaw, kanang atong gihigog madiha karon, takahibaw, hangtod-sangtod ba na? No, that's the reality. Pero, ang nakanindot, Ana, is that we are free and we can always do our best to make that person stay. Diba? Maningkamot na nga, kanang tawhana mapabilin sa atong kinabuhi. Pero, well, huwag di na yun siya. Mabot na yun sa punto nga, di na yun kapugnan. Upaw naman. So, di na kapugnan. Di, ato na lang i-let go, no? Ayan. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 10:55. Let's just 55 na once again. Got any song request in mind? All you gotta do is hit me up, mga ka-vibes. Facebook message lang ko, mga ka-vibes. Medyo down, I think down na tong text line karon, no? So, di mo ka-text na ako, no? O sa 0995472080. Alam mo, text kay, murag down among text line. Magkano ka ni? Pero sa Facebook na mo, no, 93.

93.1 FMR Cebu. I-search lang mga ka-vibes, no? 93.1 FMR Cebu ang among Facebook fan page. I-search lang, no? And message us there. Comment lang dito mga ka-vibes. And what a kahibaw, no? Basically, yung mga song request i-playable. I-play ko talaga yan. So, way pagduha-duha mga ka-vibes. By the way, good morning, no? So, ito na mga ka-vibes na itong anini kay Sikero mga oras, ha? Tungod kay daghan kayong mga obligasyon na kinahanglang buhaton. Sometimes, no? Bisan pa man og Sabado, bisan pa mag-Domingo, eh, walay pahuway, no? Naman tayo mga obligasyon na kinahanglang buhaton. So, ang importante, Ana, at least, natay kikabisihan, natay kaayuhan sa kinabuhi. Kaysa ang uban diha, gipang kapoy, bisagway gibuhat. No, nainana, no? Sige na ganigligid diha, tapula na gani, muinom pa yung energy drink. Ano ka? Anyway, 10:56 to oras at nasisig ko na isa is Paneto Soundtrip mga kawebs all the way 12 o'clock. My name is DJ Kim Yat on your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR. Mga kawebs, muna ni up next and something from Bruno Mars and Anderson .Paak, Silk Sonic, Leave the Door Open. Pero ayaw lang nagagabi, ha, kaya basig na ikawatan mo sulod. Good morning mga kawebs.

0: dito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
5: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

Ano sa 1:57 and 11:57 at ang oras, mga ka-vibes, you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR, mga ka-vibes! Happy weekend! Inapos na nga bayan sa programa, mga ka-vibes, sabi to wrap up the show, salamat sa mga uban ako, no? Ato ng paghipuso na itong programa, mga ka-vibes, ato ng hipuso na isunod balik sa kabinet, hangtod sunod si Mananasan. Thank you very much for joining me sa akong tulog oras nga programa playing your favorite song requests. Once again, mga ka-vibes, ha? At ang inyong mga nagkalang-layang programa dito sa 93.1 FMR Cebu. Tonight, mubalik pa ko. I'll be back tonight, no, para sa inyong ginatangan nga FMR Bedtime Stories. That is every Saturday night, alas 9 hangtod alas 12 sa gabi, no? So, munay akong laing programa, no? So, kada Sabado, 9 to 12 sa buntag o 9 to 12 sa gabi. Yan. So tonight, mag-uba na sa ito, mga ka-vibes, para sa programang Bedtime Stories. For now, patighugo sa ako, mga ka-vibes, ug musunod na ang atong favorite music rundown. Now, so paminawan ninyo, mga ka-vibes, itong top 10 songs of the week. Musunod na from number 10 all the way to number 1. Ayan, so mga ka-vibes, wala yung tabi-tabi na laos-laos na, no, para masayod na dayon mo unsa inyong top 10 songs of the week. Okay, ako na siyang i-intro niya. Laos-laos na nahangtod sa numero 1. Okay, mga ka-vibes, naman salamat, enjoy the rest of the weekend. Kung asa mo makaroon, kung namos kadalana, namos yung mga panimalay, sa mga nagkusukuso sa mga labhunon, sa mga nagligid-ligid, sa mga nagbunot, sa mga nanilhig, sa mga nagunsaman, naasa lantay, naasa duyan, gahigda-higda, garelax-relax, gapahangin. Hangin ba ron? On the way, gikan sa balay, paingon rin sa station, medyo diliman siya init, no? Wala naglagiting ang kainit sa adlaw. Init na karon? Oh no. Oh, di ba, so init na dai karon matod pa ni EP Gab, ginigawas man dai siya. But on the way here medyo landong gamay, no. Pero kung init karon, any good news, no, labi na sa mga manglaba, eh siguradong mauga ang inyong mga hinayhay. Yeah, no. So, perfect day para manglaba, perfect day para mulaag, perfect day para sulubo ng mga outfit nga kanang mga hamugaway, kainit kayong panahon, mga ka-vibes. Anyway, musunod na once again, top 10 countdown of the week, favorite music rundown. Stay tuned, mga ka-vibes, dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR, mga ka-vibes. Mauna ni DJ Kim Yat, signing out. Musunod na your favorite music rundown. Happy lunchtime, mga ka-vibes!

0: favorito nga ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's you were dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Oras mga Kavibes, alas 12:09 na as promised. Here we go! My name is DJ Kim Yat, mga ka-vibes. All the way, 1 o'clock sa kahaponon. Ato nang ipa-play, mga ka-vibes, ang inyong top 10 songs of the week. Ready na ba mo? Mga ka-vibes, nga mga kantang nasunod, nga po mga nangawala, na po yung mga nagpabilin. Asa man ka, sa nagpabilin, sa mga nawala, o sa mga bagong abot. Ala, oy. Di na siya mga tao ha, di na siya mga relasyon, kundi mga kanta na to sa atong top 10 songs of the week. Mga ka-vibes, lowest to top from number 10 down to number 1. Without any further ado, mga ka-vibes, let's start off our countdown with our song at number 10. Numero G's dayon, bagong entry, new entry mga ka-vibes from Will Ashley. At numero G is a song entitled Paborito. This is your favorite music rundown.
2: Number 10.

0: music rundown.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
7: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio 93.1 Mauna Ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Wa na ni.
2: Ka-vibe.
3: Kung bida-bida ka, ka-vibes ka.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
5: Playing your favorite slow music. Only here on FM Radio Cebu. 93.1.

0: paborito ng ates na kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And your

0: Ano ba? Uy, sus! Ah, Sabado na naman ng hapon, 1.30 to 3 p.m. po ang Mahang 4 Alas. Ako po si Michael Fahadi na ang inyong Ace of Hearts. Yeah, pakilala kayo, brothers.
1: Magandang hapon sa lahat ng aming mga manonood at tagapakinig.
0: Yan.
1: Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Grabe, parang nagtataka siguro kayo.
0: Yeah.
1: Wala masyadong traffic sa daan. Palagay ko dahil tumataas ang presyo ng petrolyo. Mapag-uusapan natin ang mamaya.
0: At hindi ka na orange.
1: Okay.
0: Orange.
2: Wala lang intro sa ako na. German cut.
1: Ayan.
3: Ace of Clubs.
1: Ayun pala.
3: Professor Guido David.
1: Sabi
3: nga ni German, tatas pa to more than 100 pesos per liter diesel this week. So, paghandaan natin yan.
2: Pinuunahan nyo naman yung guest natin. Ronald, Ace of Spades. Nang papalak rin mga chinador, mga corrupt, mga idiot, etc. Pero mukhang manliliit ako ngayong araw na
0: ito.
2: Mukhang malalawas ako. Merong mas malaking pala sa akin. Bisita natin.
1: Sana lang,
2: hindi rin ako mapala.
1: Pinagpala.
0: Pinagpala.
1: Yan.
4: At ako, si Yonce Claire. Queen of Spades. Magandang hapon sa inyo lahat.
0: Nagulat kayo, ha? Kami rin nagulat eh.
4: Achichi.
3: Let's vault in na.
0: Maganda na kayo sa inyong mga katanungan. Lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa inyong YouTube channel at sa lahat ng mga chapters na, sa iba't ibang bansa, including na sa, ano ba ito?
3: Austria.
1: International chapters.
0: Sa Austria.
1: Yun, no? Meron Austria.
2: Andun si Halirocky na.
1: Meron din tayong international chapter sa Bahrain.
0: Uy, Bahrain!
2: Ingat
0: mga kababayan natin.
2: Kayo dyan, no?
0: Ano ba rain?
1: Yeah, tapos Seth, sino pa Seth?
2: International chapter sa Brunei. Yung pinakamayamang bansa per capita dito sa Southeast Asia.
1: Tama.
0: Yeah.
3: Naka may international chapter din sa Canada.
2: Dami lamis.
1: Top of the morning, mate. Australia yata.
2: Naliligaw ka ng continent. Tapos tapos ating international chapters dyan naman sa Denmark! Kapit ka na ba kayo ron?
0: Hindi pa.
2: Pag nanonood kayo ng Vikings, yung
0: amin, Vikings doon ba yun?
2: Denmark yun.
3: Sila may ari ng Greenland.
0: Yung may mga Valhalla, ganun ba yun?
2: Yung Valhalla sa Denmark.
0: Yes.
3: Mas official. Saan ba tayo may chapters? Monsu.
0: International chapter de France.
2: Yan yung bunso ko. France.
3: Hello sa bunso ni Llamas.
2: Laging humihingi sa akin ng euro.
1: At syempre, ako ang pinabasa ng ating bate sa international chapter ng
0: Germany.
3: At international chapter sa Hong Kong, ating mga OFW. Kumusta po?
2: Dami dyan. Dami nating OFW dyan. Sana hindi na kayo natutulog sa ilalim ng mga train. Wala naman yung natin OFW.
1: He's a walking encyclopedia.
0: At syempre, ayun nga din natin si Yusik Lear. Saan ba na napapanood ang iyong YouTube channel?
3: Yes.
4: Batkasyo na ito ni Claire Castro.
0: Yes.
4: Syempre, yan ang ating YouTube channel. Punta lang kayo dyan.
1: Mga Claire.
2: Tayo laban dyan. Pati yung multiverse na abot nila.
4: Ito nga sabi, nandito na si Ante Claire.
2: Yung katabi ko, pakikorek ha. Pagkamali na naman.
0: Mamaya.
1: Ito na, mukhang nag-ring doon ang ring bunker.
0: Nag-ring ba?
1: Nag-ring na.
2: Yan.
0: Ay, sabi ko nga, hindi, sasayaw si Ante Claire mamaya. Hintayin natin. Yan. Huwag kayong kakalas, magbabalik ng
5: 4 Alas!
0: Yon!

Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: How do you, ano, Sec, para malaman ng taong bayan, ano yung dapat nating gawin? Siyempre, kung hindi siya bolang kristal.
1: Herman Cato yan.
0: Ay, sorry po. Hindi, pero tanongin natin siya.
2: Opinion mo na.
0: Opinion niya. Siyempre, tagapagsalita ng palasyo ito, siyempre. Sige, ayos.
3: I defer.
4: Well, unang-una, siyempre, ganito. Itong nangyari na sigalot sa sa Middle East, hindi naman natin to ginusto.
0: Right.
4: Kahit anong gawin nating pagpupursige dito, hindi talaga natin ito hawak. So ang una-una natin dapat gawin bilang Pilipino, magtulungan tayo lahat.
0: Yan.
4: Ha? Magtulungan tayo lahat.
0: Yan.
4: Tapos yung mga naninira, tigil-tigilan niyo muna. Na walang mangyayaring maganda o walang maidudulot na maganda yung paninira nyo sa gobyerno. Mas magandang mag-isip kayo, gamitin nyo yung utak nyo para makatulong kayo sa lahat ng mga kababayan natin.
2: Aray!
4: And sa pangatlo,
1: with Pardagulan.
0: With Pardagulan.
1: With Pardagulan.
4: Yes, sa pangatlo, kung ano yung kaya nating itipid, diba? Sabi nga ito, whole of nation and whole of government approach. Lahat talaga tayo dito, magtulungan. Ang presidente naman natin, ang gobyerno nito, lahat ng kakayanin na ibigay na tulong, ibibigay po. At wag na po, ito kasi ang problema kasi dito sa mga destabilizers na to, saka ng obstructionist na to. Yan.
0: Sige, sige.
4: Lahat ng binibigay na tulong, mamasamain. Katulad dito, di ba meron kaming four-day work week.
0: Oh.
1: Which is good.
4: Kasi makakatipid kami.
2: Pinanata na.
4: Kami naman ay nag...
0: sorry. Para na ano ka na, distract ka sa gina. Sports bar kasi ito. Tapos.
4: Kasi kami, nilabas namin yung memorandum namin from the PCO.
0: Yes.
4: Tapos may mga tao doon, wow, sana all. Kung sino pa yung binabayaran ng mga ng tax namin, sila pa yung nauuna. Hindi niyo po kasi alam na work from home kami.
0: Mm-hmm.
4: At tulad kahapon, meron kaming meeting hanggang 6 o'clock ng gabi.
0: Correct.
4: Ha? At ito ay tulong na rin dahil ito po yung inuuto sa amin ng Pangulo.
0: Mm-hmm.
4: So wag na po kayo masyadong negatibo sa panahon ngayon. Lahat tayo dapat maging positibo para iangat natin kung ano yung dapat nating magawa para sa ikabubuti ng lahat. Yun na lang po ang gawin natin.
1: Naka-lead by example, di ba? So ginawa nilong inuutos ng Pangulo.
4: Oo.
1: Para sumunod din yung ano.
4: Yes.
1: At huwag natin kakalimutan, libo ang nasa public sector.
4: Mm-hmm.
1: So it makes a big difference if everybody from the public sector will have a four-day work week.
4: Tama.
1: It will end up helping.
0: Saka hindi naman bakasyon yan eh.
1: This is still work.
4: Hindi. Saka yung sa amin, ang sabi naman Pangulo, kung ano lang siyempre yung departamento na pwede.
1: Na pwede.
4: Yes. Na work from home, yun. Pero yung tali siyempre, yung mga frontliners natin,
1: mga
4: services na hindi pwede na work from home, nandiyan pa rin po sila.
1: Yes, yes. Kasi baka iniisip nila, yung nag-viral na security guard, nakita niyo ba yun?
0: Mm.
1: Nasumulat sa kanyang security agency kung pwede daw siyang work from home. Sinibak siya.
2: Tama naman yung sabi ni Yusek Lere, eh. Dapat whole of nation approach.
1: Yes.
2: Pero siyempre, dapat mauna dyan gobyerno.
4: Mm-hmm.
2: Siyempre, kung may magle-level up dito, dapat ang pinaka magle-level up ay gobyerno.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Halimbawa, itong suspension ng excise tax.
0: Mm-hmm.
2: Ah, kailangan talaga madaliin yan.
4: Mm-hmm.
2: Dahil hindi kagad immediate yung impact nila. Ang problema dito sa oil price increase, immediate yung impact.
4: Mm-hmm.
2: So, sana yung gobyerno, part ng kanilang leveling, pagsabihan naman nila yung mga big players,
1: yes,
2: i-absorb nyo man yung part nitong increase sa presyo. Huwag lang pasa sa consumers.
0: Mm-hmm.
2: At for now, ang may kayang gumawa niyan, gobyerno. Dahil hindi naman matatakot sa amin ni Alan yung mga yan.
1: No.
2: Eh.
1: Hindi talaga.
2: Pero matatakot yan sa gobyerno. Pag sila, may oil deregulation law tayo, pero in spite of that, kahit free market tayo, meron kaming pwedeng gawin sa inyong problema.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi nyo i-absorb part nitong crisis na ito, na puro consumers lang magbubuhat.
1: And the directive has to come from government.
2: Yes.
1: At buti na alala ko, ito, sasabihin ko straight on cam, sa mga walang kakwenta-kwentang mga fuel hoarders, sana hindi masarap ang pagkain ninyo dahil napaka unnationalistic at unpatriotic yung ginagawa ninyo. Kung nag-hoard man kayo ng supply ninyo at nag-aantay ng increase sa presyo, napakasamahon yun yung tao.
0: Yung buhusan sa gasolina.
2: Ano, maglasang-gasang inyong kinakain. Ang problema kasi dito sa ating sistema dyan sa langis, pag tumaas yung presyo ng langis, lahat immediate tataas.
1: That's the Philips
2: kahit
1: curve.
2: Meron silang buffer na binili nila sa old price.
0: Pa, oh.
2: Pero pag bumaba, ang tagal.
1: Sticky. It's sticky upwards.
2: So, parang may paliwanag dyan, technical. Hindi technical ang paliwanag na kailangan namin. Ang kailangan namin, resulta.
1: Correct.
4: Diba? Saka magkaroon sila ng puso. Tama si Kuya Germs, di ba? Puso sa panahon ngayon, hindi puro pera. Hindi mali-maletang pera.
0: Kapon yung sabihin na panood ako sa news, Department of Agriculture, correct me if I'm wrong, na yung sobra nilang dati na parang binibigay sa mga mangingisda, nagasalina, bibigay, plus of course, i-advance pa yung mga natitirang pondo. Tama
4: yes,
0: ba yun?
4: Yes, oo. Kasi ngayon, kasi by next week siguro yung fuel subsidy.
0: Fuel subsidy, yeah. Correct.
4: Pero itong week na rin na to, by Monday yata or Tuesday, mag-start na rin magpamigay ang DSWD ng 5,000 sa mga affected na mga correct drivers natin. Yes. And pati yung DA, 5,000 para sa mga magsasaka and 3,000 para sa mga mangingisda.
2: Ano, sigurado ko, next week, tataas ang presyo ng bigas. At pag tumaas ang presyo ng bigas, lahat tataas. So, dyan, para ma-offset yan, baka pwedeng, una, parusahan ng gobyerno yung mga hoarders. Nabili yung bigas for the next 6 months sa lumang presyo, pero immediately, ibebenta sa mataas na presyo.
1: All of government.
2: Kalawa, yung gobyerno, may kwanyan. Meron niyang surplus, may stocks yan. I-unload muna para ma-check yung kwan, yung presyo. Dahil maraming mag-exploit yan ng crisis na
1: yun. For sure. Definitely. For sure.
0: Oh, may isang tanong lang daw si Direk bago tayo mag-gap. Ba't ka daw nakakulay pink?
1: Hindi ba sa ilaw lang?
3: Real orange.
1: I'm wearing pink socks.
2: Kasi, hindi. Magkaiba yan. Pag si Yusek Ler nagsuot ng pink, tawag dyan, political statement.
0: Yeah.
2: Pag si Alan nagsuot dyan, ibig sabihin yan, sip-sip.
0: Happy Women's Message lahat.
1: The problem is, hindi ko mag-ana.
0: Real team pala. Hihirita na nga kita para magtanggol ka. Real men wear pink. Ano pa mga panukala? Sige, ikaw. Kung ikaw tatanungin. Ano pa mga panukala? Yung mga simple lang.
4: Siguro, iwasan ko muna kumain ng meat. Mahal, di ba? Para unang-una, magiging maganda na yung body mo. Magiging healthy ka pa.
0: Wala kang pinapatamaan yan. Dahil makinis, ha? Wala. Sige. Ano pa? Sige nga.
4: Siguro, wag na munang bumili sa mamahaling kape.
0: Yeah. Three in one muna.
4: Every bit
1: helps.
4: Makakatulong yun kahit papano.
1: Every bit helps.
4: Siguro ito, syempre kailangan natin ng turismo, pero siguro huwag muna kayong magbiyahe kung kaya. Yun din naman yung sa amin, ha? Ang panukala sa amin ngayon, ha? Iwasan yung mga travel, iwasan yung, ano yung tawag dito, yung building, team building, sa labas ng kusina mo.
1: Activities na workshop.
4: Yes. Pwede namang Zoom.
0: Yan. Pero nabanggit din turismo, syempre, hindi ko papalampasin dahil media person, mahirap. Eh.
1: Syempre.
0: Meron na tayo ibang
1: Bago na.
0: Talagang Department of Tourism. Pero yung dating Department of Tourism, itinalaga sa isang pwesto. Anong advice?
4: Hindi, kasi ganito. nag-usap naman si Pangulo sa kasi Secretary Frasco. At mas kakailanganin kasi ni Pangulo, si Secretary Frasco, doon sa binigyan niyang bago.
0: Yun.
4: Posisyon. Oo, pero wala pa nila talaga kasi ngayon OIC pa lang.
1: Okay.
4: Bakit? Ano reaksyon?
1: Siguro, hindi kayo Facebook friends.
2: Hindi, nakamali kasi ako dahil 2 months ago, sinabi ko na more than 2 months ago, magkakaroon ng impending rebound. Mali ako by increments pala.
0: By increments.
4: Ako naman, by the day ako. Sa ngayon, wala pang pagbalasa.
2: Saka hindi naman rebound, my mistake. Pala, nililipat naman. Actually, gusto ko yung pinuntahan ni Popo Lutile. Hindi ako si Popo sa Vatican. Gusto ko yun. Sa main representative ng Vatican.
4: Bakit? Madasaling ka rin?
2: Yun ang concept ng simbahan. Evangelization. Yung mga makasalanan.
1: Hindi sa hospital.
2: Dahil kung lahat tayo banal, hindi na kailangan na simbahan.
0: Wala talaga.
2: Kailangan merong mga katulad ni Guido na masamang tao. Parang i-evangelize ako sa
4: itin. Bakit po gusto doon? Kasi masamang tao ka?
2: Konti lang. Hindi naman siya tilanggal.
4: Nilipat.
2: Si Secretary Frasco, nilipat din. Dahil nagkamali yata siya sa mga poster niya. Imbis na Pilipinas yung binenta, binenta yung sarili.
4: Tapos,
2: sabi nga ni Mr. Claire, day by day siya. Baka sa mga susunod na days, baka may mga sumunod pa rin na mali pa. Tama naman yung sinabi ni Mr. Claire noong isang araw, hindi si Edwin Lacerda ang ipapalit. Pero wala naman siya sinabi na hindi mapapalitan yung DICT.
4: Wala pa.
2: Nanunutin lang tayo.
0: Pero wala na susunod kasi wala na ibang departamento na kailangan natin pagtuunan na pansin.
2: Huwag mo nang ipitin si Yusek.
0: Okay. Sabi nga niya, day by day,
3: you're so kind. Parang iba yung nabasa ko sa Facebook
2: po. Hindi, tumingila ako sa kisam.
3: Iba-iba yung nabasa ko sa Facebook
1: po. Ito sabi ni Love Correct, Yusek Claire Castro, my beautiful idol.
4: Nag-flip lang yan. Ay, head ang Filipa. Hindi franchise.
0: Ibig sabihin sa flip.
1: Yung flip na
2: rin. Yusek, nasa na ba si Congressman Leviste? Parang biglang nawala eh.
4: Hindi ko ano siya? Nag-vacation siya ng 6 months?
2: Pero
1: ikaw lang magtitipid na tayo.
2: Pero parang ka lang social media eh. Pwede isang pindot lang nandito ka na eh.
4: Baka naman nag-relax lang.
1: Pero nagparamdam.
0: Nag-post eh. Post? Ano post?
1: Sabi niya, malapit na ang season 2.
2: Yun! Pero si Barsaga, total kwante, no?
1: Nag-boxing. Nakita niyo ba yun? Nag-boxing match.
2: Pero pwede mo maturuan paano mag-boxing.
0: Turuan siya ni friend natin si Hedaya.
2: Alam mo yung mga tunay na nag-boxing. Alam na hindi ganun ang boxing. Diba, turuan mo na. Ikaw na magturo. Hindi na ako.
3: I volunteer.
0: Kanina ko po sabi.
2: Saan magagaling ang ako? Saan magagaling ang upak?
3: Dapat.
2: Ilan din.
0: Kanina ko po sabi. King or K. Hedaya.
2: Kami mga tambay.
3: It's a perfect mistake.
2: Alam mo, kami nila Yusek. Tambay kami ng pinobal tsaka dapit. Alam namin kung paano makipag-rambol.
0: Walang kinalaman yung pinag-usapan natin yung flip, biglang nagganyan. Wala kang naisip parating dyan. Kung ibig sabihin, kung yung mga panukala sa pagtitipid, yung mga proposals na ganyan, dapat sound ang ibig sabihin. Magsama-sama tayo. Kasi kung isa sa atin nagtipid sa kuryente, lahat-lahat, sunod-sunod, malaki.
1: Ripple.
2: Naramdaman ko na ako sa paputay.
3: Proposals ba pinag-usapan mo?
0: Oo, proposals ba? Ang sarap yung salita, ano kahalagahan para sa iyo pag nagbibitaw ka ng salita, lalo na pag tinatanong ka ng mga tanong sa palasyo? Ano kahalagahan ba nun?
4: Una-una, syempre, kapag may tanong, iisipin ko muna, kailangan kong gamitin yung utak ko. Hindi, pwede yung galing.
0: Pwede yung galing
4: sa kaibigan lang. Is dyan, pwede ganoon eh. Dana, leader ka.
0: Yeah.
4: Una, syempre, dapat meron kang resibo.
0: Yan.
4: Yun dapat. Kasi pag wala kang resibo, hindi ka paniniwalaan. So, yun talaga yung pinag-iingatan ko. Unang-una, lalo pag nasa podium ako. Kasi kung nasa vlog lang ako, although ako lagi naman ako gumagamit ng mga resibo doon, pero iba kasi pag nasa podium ka, Born. Iba kasi nire-represent mo doon eh.
0: Yun.
4: So, dapat mahalaga sa bawat bibitawan mong salita, meron kang pagsasanggan.
0: Pinanghahawakan.
4: Lalo na siyempre, Pangulo, gobyerno natin ang subject matter doon. So, kaya doon sa mga nagmamarunong.
0: Sino kaya?
4: Mga nagmamarunong. Diba? Wag niyo nang gamitin yung utak kung wala naman siyang nilalabas
0: sa damang-dama mo yun eh.
4: Makakagulo lang kayo sa Pilipino na yung iba inosente na maniniwala agad sa'yo kasi leader ka. Yung pala lahat na nang gagaling sa bibig mo, tama, imbornan.
2: Ang tanong ko lang,
0: sige.
2: Dahil, halimbawa, sa Malacanang, kayo lang talagang tikapagsalita.
0: Mm.
2: No? ang problema, parang maraming ahensya ng gobyerno, ang daming spokesperson. Mm-hmm. No? Yung iba sa kanila, hindi nag-i-spokes. Mm. No? Yung iba naman, kino-contradict yung iba.
0: Uh-huh.
2: No? Example, limbawa, security sector natin. Mm. May spokesperson ng Navy, mm-hmm. may spokesperson ng Coast Guard,
0: yeah, yeah.
2: may spokesperson ng Department of National Defense,
4: mm-hmm.
2: may spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, may spokesperson ng National Maritime Council, ngayon may spokesperson yung DFA for maritime concerns.
4: Mm-hmm.
2: Sa spokesperson pa nila,
4: uh-huh.
2: na medyo hindi ko narinig na i-spokes. No? So, wala, hindi ba pwedeng i-streamline yan para walang confusion? Ay, meron bang role yung office nyo? Dahil kayo yung pinakamataas na spokesperson.
0: Mm-hmm.
2: Para ma-streamline yung mga spokesperson na hindi ma-confuse yung mga nakikinig sa kanila.
4: Actually, isa sa mga naging issue dyan, yung nagkaroon ng spokesperson panibago for the maritime.
2: Yes.
4: Ang DFA.
2: Mm-hmm.
4: Paano, baka makontradict yung sinasabi ngayon ni Rear Admiral Tariela ng Coast Guard.
0: Promoted eh, oh.
4: Okay. Pero siyempre, nilam ko muna, tagalang bakit magkaiba.
2: Mm.
4: Okay, kasi sa DFA, it's more on the policy.
0: Yeah.
4: Okay. Ang pag-usapan nito is polisiya.
0: Mm. Okay.
4: Pero ang sinasabi naman kasi ni Rear Admiral Tariela, it's operation.
0: Mm.
4: Okay. So, talagang kaiba sila.
0: Okay,
4: sabi ko, naiintindihan ko ang polisiya, kung ano yung sasabihin ng DFA,
0: yes.
4: definitely more diplomatic.
0: Correct.
4: Pero siyempre sa operation, kung ano nangyayari, doon sa
1: ground.
4: Sa ground.
1: Or on the sea for that matter.
4: Yung talaga yung nasabihin niya na hindi naman yun yung na-experience ng DFA.
0: Correct.
2: Sa akin lang. Lang tayo, Yusek, maunawaan natin yan.
4: Mm.
2: Pero yung karaniwan tao, yung nuancing, hindi nila makikita. Ano ba? Pag sinabi nung spokesperson ng DFA for maritime concern, banatan yung mga, ang tawag dyan? Yung mga casual commentators.
0: Yung mga
2: nagpe-pretend na mga political analysts, et cetera, no?
4: Meron bang gano'n sa'yo?
2: Makakarating
4: yun.
2: Yung mga gano'n, medyo lost in translation niya. Nag-aaway ba sila? Balat ba ito kay Tarina?
0: Sino ba yung nagtatahol?
2: So, yung gano'n ba? Of course.
4: Hindi ko wala. Alam mo kung bakit? Kasi na-promote pa si...
0: Yun nga.
4: So, parang wala naman siyang issues. Baka yung iba lang
2: Pero si Arit kasi casual commentator yan.
0: Yeah. Yes. Yes. Speaking of casual commentator sa kahit mga spokesperson, ang dami nating bumabati. Mauna ka nga, brother.
1: Sabi ni Aubergine's Hospitality Redoblado,
0: yan.
1: Attorney Claire, lumabas na si Bato.
0: Uy.
1: Sana mahuli ng ICC ito at madala sa dahig.
0: Nasa mansion ba? Ganun.
2: Eh, papa Airbnb nga doon sa pamilya niya sa Baguio Mansion House. Oh.
4: Ganun ba?
2: Airbnb. Yes, yes.
4: Pupunta pa siya doon.
0: Oh.
4: Baka maabutan siya doon.
2: Oh, yeah.
1: Sa 18th hall.
0: Parang pare-pareho yung copy binigyan niyo sa amin. Sabi naman ni Marlo Aguila, parang kilala ko yan. Sir Ronald.
1: Sino? Yung pinatatawa.
0: Ang daming pinatatawaan ito.
2: Sino ba Ron?
4: Yung mga lala.
2: Sino ba Ron?
4: Bakit hindi mo na isa?
1: Ito sabi ka. Sabi ni Donald. Ay, sorry.
4: Okay. Ako.
0: Charito. Ikaw.
4: Si Charito Garcia. In fairness, ganda makeup nyo ngayon. And tulad last week para kayong na sunburn.
1: Oo, mukha kayong mga pongkan lang.
0: Kaya tayo ito, kaya kasi
2: Tinataguyin
0: nyo kasi nung last time ang mga uste yung puro yung mga ano eh yung mga dubious cars pero ito
2: si Saldi ko ba yan? Si Juan ba yan? Si Alcantara si Joel Piñalara dineklara ng persona ng grata ng aking school paper Arian, no?
1: Ito sabi ni Tess Soriano, saya lalo ng Bardagulan segment. Naging double barrel.
0: Sabi sa'yo, na-pick-up kagad ng viewers natin ng double barrel.
1: Ako naman, si Donald Ray Marbella, Ma'am Claire, baka po, pwede po muna magsalita yung DOE about sa magiging presyo ng langis. Sinusundan sila ng mga gasolinahan. Well, next week po, abangan ninyo sa 4 alas. Yung big guesting Secretary Sharon Garin.
0: Straight from your beautiful horse's mouth.
1: Yes, yes.
5: Sabi ni Jamie Foxx, whatever you declared does in 2028, we will support
1: you. Oh, yeah.
0: Ano yung slogan mo? Ay, isang request ka lang. Ay, sumasayo na nga. Pinigilan mo pa.
5: Ito na nga. Sumasayo na eh.
0: Anyways, nandito na si Ate.
5: Nandito na si Ate.
0: Talaga naman talaga. Sabi ni ZHG, 1, 2, 3. Gusto ko sana magpamanipedi mamaya. Kaso magtipid daw muna. kaya lang, parang kukunan
5: na doon.
1: Thank you for that visual.
4: Rinigilan ko siya.
1: Yan.
4: Nail cutter.
0: Yo! Talaga naman, pang-cutting. Oh,
1: pero may tanong ako, mga alas. Sino pa dapat ang iboto sa 2028 para sa Senado?
0: Wow, may ganun?
1: Yeah.
0: Para na.
1: The answer is Claire.
0: The answer is Claire.
5: Nagka-clarity na. Nag-ano na ba?
0: So, yung sa lahat ng mga binabanggit mo, on air, di ba?
5: On air.
0: Pero yung sa off-air, o kunyari, no, pag nasa sarili ka lang yung tahanan, ano yung nakikita mong, sa mga kaibigan lang, ano nakikita mong dama nila sa gobyerno natin at sa hinaharap nito?
4: Siyempre, pagkaibigan ko, naniniwala sila sa sinasabi ko. Naniniwala sila kung ano yung kinukwento ko nagiging trabaho ng Pangulo. Yung mga dati na hindi nila alam kung gano'ng kasipag yung Pangulo, syempre blinded sila. O, kumbaga, bulag sila kung ano yung totoo. Pero pag sinabi ko na ito talaga, mas nabibilib sila kung ano nangyayari sa gobyerno. So, pero syempre yung mga bulag na sa katotohanan, mahirap na yung iba, ipapanuwila.
0: Huwag ka follow ako. Paano nabago yung buhay mo ngayon naging spokes ka, yung sa dati? Anong naging nag-iiba?
1: Wow.
4: Siguro maraming nagpapapicture.
0: Yay!
5: Celebrity na celebrity.
2: Parang paggabi. Sa kwan, party ni Jay Tariana. Pinagkaguluhan si
0: Gabo.
4: Pero ito, totoo. Kasi pinsan pag pinupuri or binabati ako, nagpapapicture, natutuwa ako sa kanila kasi parang na-appreciate nila ako, pero nasa-shy ako. Mas nasa-shy ako na parang, uy, talaga ba ito? Parang nahihiya ako sa sarili.
0: Pero pag binabati ka, is it, do you get it na parang, is it because na lagi ka nakikita? Or is it a manifestation din na may tama kang ginagawa?
4: Tingin ko, oo. Alam mo kung bakit? Hindi naman sila lalapit sa'yo kung alam nilang
1: actually,
4: balika eh.
1: Actually.
4: So pag lumalapit sila,
1: hello? Hindi nga, seryoso? 10K viewers!
0: Grabe! Baka lahat sila gusto magpa-picture.
5: Pero Yusek, may naka-meet ka na rin ba na ano, yung bumabati ko sa'yo, yung parang...
4: Wala pa.
5: So wala.
4: Siguro baka nahihiya sila.
5: Nahihiya sila lumapit sa'yo or natatakot?
1: Natatakot.
4: Papulpos. Sabi ni Christian kanina para daw pag nabibriefing ako, parang lahat daw ng taga-media, parang... Hindi naman, nabait naman tayo.
2: Ano sa akin, sa Centrist Market, may lumapit sa akin. Sabi sa akin ng baba, I don't like you.
5: May ganun.
2: Ang sagot ko naman sa kanya, you're not alone.
0: You're biased.
2: Sabi mo. Totoong-totoo yun. Lalo na ako yung nagsabi, napakaganda. Lalo na.
4: Eh, hindi na. Mabatikos ka, anong relos mo? Anong relos mo?
2: Siyempre.
4: Ano?
2: Hindi yan Rolex. Hindi yan Rolex. AP lang.
5: Tayo itas eh.
0: Hindi ka pa rin respeto kasi hindi Rolex. Pero ikaw, man, how do you handle ito mga nababash, anong okay. Kung si Usek nakita natin ganyan eh, ikaw pa paano?
4: Hindi ko talaga sila pinapansin.
0: Okay. Yun lang talaga.
4: Katulad niyan, 'di ba sabi ko sa inyo, nung pinost yung sa PCO na memorandum, may mga nakita kaming comments. Sabi ng isang taga PCO, isang Usek, sabi niya, "Nay, guys, sabi ko wag mo nang pansinin 'yan, trabaho nila 'yan." Sabi ko, ang importante diyan, we are compliant doon sa sinabi ng pangulo. So, wag mo nang pansinin 'yan, 'yan talaga, binabayaran sila for that.
0: Yo. Yun. Pero sa labas, pag lumalabas ka, are you a private person o meron ka ring...
4: Hindi ako masyado malabas.
0: Ay, hindi talaga.
4: Hindi ako malabas.
1: So. Lalo ngayon, austerity, di ba? Kailangan magtipid.
5: Kailangan magtipid ng energy.
0: Pero nagbibisikleta ka.
4: Ngayon, hindi na ako lalabas. yun. Naisip ko tuloy, baka naman ginamit niya yung brains niya. No carpooling, huwag ka na lumabas ng bahay.
2: Ay, nung una ko na rin, kala ako joke eh. Seryoso pala eh.
0: Kaya ayaw ko nagsasalita doon. Natitrigger tong dalawa.
1: They're feeding off each other's energy.
0: Correct,
4: diba? Hindi, sa pala. Sabi nila, bakit? Sabi niya, bakit na parang nag-blooming ka? Sabi ko, humaba na hair ko. Yeah. At saka yung pambabas nila, vitamin E ko yun.
0: Yeah. Energy. Akala ko etos eh.
1: Si Pangulong BBM, medyo marami nagsabi na very styled yung outfit niya.
2: Dapper.
1: Very dapper daw. Nakatapang pa.
0: Dapper.
1: Very dapper daw.
4: Pati nilahin na nila.
1: Yeah.
2: Umakyan nga doon sa Camias Mountain.
1: The famous Camias Mountain.
2: Kaya mo yun. Kahit si Vince Leeson, dati ko Usek. Di ako, di pwedeng pagawa sa akin yun.
1: Talaga may umak pa rin eh, no? Si Vince Leeson, dati kong Usek. Talaga may umak pa rin eh. Sek Vince, maganda nga po sa'yo, Sek Vince. Diyos ko day.
0: Parang may dumaan na ang hail uli. Bagi na natin alam
2: ang gano'n. Hindi si Sasso yung dumaan. Ito si Topacio. Nag-double down.
0: Yeah.
2: Nung si Manyaki sa Congressman Imagination.
0: Yeah.
2: Ginapastangan in public si Ann Curtis. Aba, tinulungan, sinuportahan pa si Ann, di ba? Si Suntay.
4: Mas matindi.
2: Di ba? Hindi ko na nga mabanggit dito. Nakakahiya.
1: Very uncomfortable moment.
2: Aba, tinipensahan naman siya ni Sasot kahapon. Na... Binanatan yung biktima? Binanatan si Jasmine.
1: Binanatan na talagang walang diba? Walang kaalam-alam, walang ginagawa.
2: Ba't kaya nagsusuot ng sexy? Iba ba nag-iinbita kayo ng pagnanasa ng mga lalaki?
1: Don't get me started.
2: Sabi, diba? Pero ang sinasabi ko lang, itong mga walang hiyang ito, itong mga manyakis na misogynist na ito, isang kabal eh. Isang grupo.
0: Yes. Kabal talaga.
2: Yung mass murderer na nasa ICC ngayon.
4: Ganun
2: yung mga kasama niya na mga susunod sa kanya. Yung kanyang anak na nag-threaten, nag-knockaw, no? Kung ano-ano mga ginawa.
4: Sa bar? Sa bar?
2: Tapos itong mga iba pa niyang mga kalyado. Diba? Ng mga chinadors.
0: Yeah.
2: Tapos itong mga manyakis. Hindi mo na mapansin, isang grupo lang yan. Iba isang grupo, lahat pare-pareho sila sa isang kapal.
0: Isang tropa lang sila.
2: Tapos, nagnanasa pa sila na makabalik sa gobyerno sa 98.
1: 28.
0: Time machine na kailangan.
1: Abang na tayo doon.
2: Sa 28, di ba? Di ba?
0: Not good.
2: Ano klase naman tayong bansa, di ba? Kung ibabalik natin yung mga ugok na yan.
5: At saka kung iniidolo yan ng isang tao, anong ibig sabihin diba, sa mga sumasamba dito sa mga...
2: Ano?
5: Ano ngayon?
0: Pinalikin ka. Sabi natin mga viewers, wala tayong pinag-usapan kung tipa mabati. Anong tingin mo naman sa future ng Pilipinas? Ano bang ideal for you which will happen? Siguro yung sinasabing 2028. Ano bang ideal sa atin na dapat natin bigyan naman ng pansin sa akin na bukasan?
4: Una-una, syempre, if we're talking about 2028, dapat pumili tayo ng leader na maayos. Leader na gagamit talaga ng magandang pagdedesisyon, gagamit ng utak, gagamit ang puso, at may pagmamahal sa sarili mong bansa.
0: Yun.
4: Pag hindi mo dun sinimulan, talaga mabebenta tayo. Dere-derecho. So, sa akin lang, sana pumili tayo sa susunod na eleksyon ng leader na magmamahal sa sarili nating bansa. Kasi pag nagmahal tayo sa sarili bansa, mm-hmm. I mean, lahat gagawin para sa taong bayan.
1: Yes. Mm-hmm.
4: Yun lang yun eh. Yun yung pinaka-keyword dun eh. Magmahal sa sarili niyang bansa.
2: Saka, on a personal note, Yusek, after nitong term mo as a spokesperson, alter ego, ano ba nakikita mong gagawin mo?
1: Yeah.
3: The answer is there.
4: No! Masaya. Yan yung sabi ni Miss Reg.
2: Mukhang yun din ang kinabukasan ko.
0: Huwag kayong ganyan.
1: Padala nila lang kami ng postcard.
0: Pero syempre dapat, ang sa atin lang, ako, ang, sa nakikita ko sa lahat, kung meron kang dapat na natignan sa kinabukasan, dapat may panata ka din, di ba? Yung panata mo, ano panata mo? Katotohanan ba?
4: Yes, ang panata ko, mananatili tayo na boses ng katotohanan.
3: Yan, and on that note,
0: meron kaming board, dahil meron kaming panata,
1: board styling.
0: Pumirma ka dyan, Yusek Clare, habang kami ay nagbabanteran dito, si Yusek Clare Castro po ay pumipirma sa panata ng katotohanan.
2: Meron.
0: Oo nga eh, sabi ko nga rin eh.
1: With love.
0: Ayan. Anong panata mo, Yusek Clare?
4: Maging boses ng katotohanan.
0: Ayan.
2: Starts bilang boses ng katotohanan, Yusek Clare.
0: Ano?
2: Anti-climactic ito. Kailan ba mahuhuli yung big fish?
0: Oh!

0: na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
1: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
4: Peters,
0: at Sandro Ochona.
5: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: nakaraang mga buwan,
1: yan.
0: Nakita natin yung weakening ng isa sa pinaka-importante nating institusyon, yung Senado. Yung crisis sa Senado nitong mga nakaraang buwan was unprecedented. For the first time, doble yung taas ng Kongreso sa approval rating sa Senado. No, hindi pa ako nakakitang ganun dito sa 40 years ko sa politics, no? Kaya for a while parang Humpty Dumpty yung Senado,
1: no?
0: And mahirap nang ibalik. No, pero itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay parang biglang nagbago.
1: Oh, nahulasan tayo lahat.
0: Oh, with the new leadership, dito sa survey ng mga institusyon natin, dito sa survey ng leader ng ating institusyon, executive, kongreso, Supreme Court, aba, eh yung bagong leader ng Senado, ay siya yung pinakamataas dito. At ayon hindi naman ito, hindi ito, Juan, credible ito, hindi ito survey ng Okta.
1: Aray!
0: Ito survey ng Okta.
1: Aray, aray!
0: Kaya, pwedeng paniwalaan ito. Diba? Kaya, very phenomenal ito, ha? In so short a time, na ibalik yung, at least, yung partial credibility ng Senado. Mula dun sa pagkaguho nito, itong nakaraang mga linggo. Yeah. Hindi ako sumisip-sip. Wala naman akong balak maging senador. No? No? Kaya,
2: but it's empirical, Sec.
0: Yes, empirical. Scientific yan. No? Hindi yan katulad ng mga pananaw ni Michael Pahakoy.
3: Yan ay empirical data.
0: Kaya without further ado, no? Ay guest natin. Ang pinakamataas na naging guest natin, pinakamataas na na leader ng ating bansa, walang iba kundi si Senate President Win Gotchalia.
1: Yes! In the house, Senator.
0: Pasensya na, Senator, Senate President, sa mga kawalangian ng mga kasama ko.
1: Ako!
2: Naririnig ko kayo kanina, gusto ko na nga tumakas. Basta lang mawawalan raw kayo ng guest.
1: We don't blame you, Senator.
2: Alam niyo, sabi ko nga kanina sa staff ko, nung mula naging Senate President ako, ang daming naninira, ang daming tumitira sa akin. Sigurado, pagtapos din yung show, triple yung banat sa akin.
0: Kaya nga, sinimula ko sa disclaimer. Walang kinalaman yung Senate President dito. No? Ang may kinalaman lang dito ay si Alan Herman.
4: At Ronald Yamas.
2: Thank you guys for inviting me. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat.
1: Ako na una magdadalong, Sen. Kamusta ang Senado? Kamusta ang pananaw nyo sa pagbuong muli ng kredibilidad? Kasi sana nga maanggaan nyo kami ng kredibilidad eh. Pero kamusta po ang Senado?
2: Well, okay naman. At kahit na ang Senado ay binubuo ng 24 senators, ang pinaka-importante ngayon, yung institution gumagalaw. At nag-umpisa yung impeachment ng maayos, orderly, at tuloy-tuloy na yan. At of course, yung mga next activities namin, yung sa SONA, at yung mga hearings na kailangan gawin dahil maraming hearings na nabinbin, especially mga bills. So tuloy-tuloy na yan at babalik na tayo sa normal na trabaho ng Senado.
0: Actually, nung crisis sa leadership ng Senado, yung habulan sa hagdanan, yung barilan, no? Nga pala yung barilan, hintayin nyo, may susunod pala ka na tayo.

0: ang feeling nila ay unstable ang bansa natin. At marami doon, hindi mamumuhunan dahil unstable.
1: Yes, kausap ko nga marami mga ambassador eh. Parang ang attitude, anyari.
0: Anyari, no?
1: Hindi ko nababanggitin yung mga ambassador, no? Pero very concerned sila. Anong i-report nila sa mga bansa nila? Anong sasabihin nila sa mga possible investors nila? Kaya nga, unprecedented yung crisis. Pero unprecedented din yung nangyayari ngayon. Dahil biglang, naging seryo, kung papanoorin mo yung social media, mula dun sa ridicule, satire, katulad ng 4 alas, ngayon, biglang seryoso. Nagiging seryoso yung attitude. No, of course binabanatan pa rin yung mga magagaling doon, pero nagbago yung attitude, halimbawa sa social media na measuring stick natin lagi. At saka sabi ko nga kanina, unprecedented na from double yung approval rating ng Kongreso, ngayon umangat uli. Unprecedented yun, ilang araw lang bumalik yung ganung klaseng tiwala. At sana ma-sustain.
0: Pinaka-importante ma-sustain.
2: Susuban ko yung tanong ni Sec. Atty. Binanggit nyo kanina, kasi sabi mo, nag-alala ang business community, ang economy, ang ating mga negosyante, kahit kami, mga kababayan mo, mga mamamayan, nag-alala po. Ano po yung mga konkreto ninyo na naisip at napag-usapan sa inyong mga kapwa senador para ibalik po itong ganitong klase
0: diwan? Well, unang-una yung arrangement sa impeachment, dahil alam naman natin politically charged to. Yung linilitis ay no less than our vice president, at mataas yung kanyang approval rating. So ako, personally, ang gusto ko ay maayos yung pag-umpisa ng impeachment. At yung mga arrangement rin dapat maayos. At yun naman ang nangyari the first week. So, very critical yung starting point eh. Dahil yun ang magdi-dictate sa mga next few weeks. At ngayon, ang pinaghahandaan namin ngayon, yung mga bills na naiwan, meron kasing 50 na intawag namin LEDAC bills na naiwan na kailangan matapos hopefully in the next 6 months to 1 year. At of course, yung budget. Pinaka-importanting piece of legislation in the next 5 months, yung budget. No? At ang budget kasi may time element before the end of the year, kailang ma-approvehan yan. So, ito yung mga bagay na binibigyan namin ng pansin.
1: Medyo naiiba rin na Senate President yung inyong leadership ngayon. Dahil alam naman natin, for most of the time, yung leadership ng Senado ay polarized, no? For or against the administration, no? Pero hindi nila naman linggit sa lahat na kayo as Senate President, kahit malinaw yung political positioning nyo na bahagi ng majority, no? Ay kaibigan din kayo ni Vice President, no? Wala naman kayong pinag-awayan, no? Kaya meron kayong distinct role ngayon na para kayong fulcrum dito sa mga nagbubungguan ng mga political projects, no? So paano niyo minamanage yan? Yung ganyang klase, paano? Eh, hindi ganun kadali yan.
0: Hindi madali. Talagang tama ka, Ronald, yung navigation, hindi madali. But tama ka rin, no? Marami sa mga members of the minority, mga personal na kaibigan natin. At ang focus naman natin ngayon ay mabalik sa trabaho ang Senado. At sa marami kong kausap, whether majority or minority, yun rin ang gusto nila na magtrabaho, gumawa ng mga batas, na makakatulong sa ating mga problema. So, in that sense, pare-pareho kami. Iba lang yung grupo o iba lang yung political views namin, pero pareho naman yung gusto natin na magtrabaho.
1: Yung institution.
0: And of course, mag-function yung institution as a whole.
1: Hindi katulad ng 4 alas.
2: Rinig ko yung tanong mo tungkol sa budget. Ano yung tanong mo sa budget? Kasi di ba si Senwin, nakitaan natin na kagalingan nung hinimay-himay niya,
0: medyo matrabaho. Pero matrabaho yun.
2: Paano po mangyayari yung budget natin ngayon? Hindi matulad sa dati. Kasi yun parang pinagsimulan po ng sigalot ng...
0: Tama ka doon, Michael. Talagang yun din isang bagay kung bakit rin tayo nakitaan na na pwedeng maging Senate President dahil nga doon sa budget. At ang ating finance chair ngayon ay si Senator Ejercito. At ang kanyang commitment, ituloy yung transparency at mag-improve pa. No? Marami pa siyang mga ideas para mag-improve yung ating budget transparency. At makita ng taong bayan kung saan talaga linalagay yung kanilang binabayaran na bondo.
2: Bawat sentimo.
1: Ito po si Doc Guido. Sa kanyang kakaunting credential.
0: Actually, nung pandemic, Ronald, binabasa ko every single day ang report ni Doc Guido. Ngayon ko lang, ngayon di ko nababasa.

0: Maliban sa magaling umarte. Well, ho yan, mathematician.
1: A musician.
0: Diba? Magaling na mathematician.
2: Yes, nakita ko kayo mag-play ng music.
1: Ay, nako. Yes, sir.
2: Isa doon, di ko nabinasa yung report niyo.
1: Pero naayos na yung buhok.
0: Ayan, Doc. Ano mong tanong mo?
1: Yes, Senator President. So, yung mga bagay-bagay na ganito. Sa tingin nyo, syempre, matutulungan yung Senate as a body na mag-improve yung trust and approval. Kasi ayon sa datos, talaga medyo bagsak nga yung datos. Pero of course, hindi nyo naman ginagawa itong trabaho nito para pataasin yung trust and approval, di ba? I mean, parang it's focus kayo sa trabaho lang.
0: It's a bonus.
1: It's a bonus, yes. Kasi it's a, yun yung feedback natin na para makita na you're doing the right thing, yes. Di ba? Pero ano ba yung sense niyo sa mga, you know, sa Senate as a whole na na we could move forward together, sir?
2: Of course, hindi ko rin kaya mag-isa, Doc, dahil the Senate President will only be as good as yung
3: its members,
2: yung, as its members and yung trabaho ng members, no? So blessed naman ako na yung ating mga members, and like I said, no, majority minority gusto talaga nilang bumalik sa normal na pagtatrabaho, no? Marami akong kausap ng mga members of the minority na gusto rin na ano na natin, pag-usapan na natin mga bills, pag-usapan na natin yung mga naiwan ng mga mahalagang mga panukalang batas. So, in that sense, same in direction natin. And ang public kasi may minimum expectation sa Senado, yung trabaho eh. So, we need to achieve that minimum expectation, and then next then yung mga mag-focus tayo sa mga pressing problems ng mga ng bansa natin.
0: Mm-hmm. Ano bang gusto niyo yung priority bills ngayon, no? Dahil dahil sa crisis ng Senado, maraming na binbin eh.
2: Yes.
0: 'Di ba? Yung freedom of information.
2: Freedom of information.
0: Yung dynasty,
2: yes, so,
0: etc. Yeah. Sa ngayon, ang hirap dahil meron kayong impeachment process.
2: Yes, mahirap talaga. Sobrang hirap.
0: Baka gusto marinig ng mamamayan. Paano nyo gagawin?
2: Tama ka, Ronald. Oh, no? Talagang mahirap. In fact, kahapon kamiting ko yung legislative office ng Senado at tinitignan na namin in the next 6 months ano yung mga haharapin namin mga aktibidad. No? At mahirap dahil ang impeachment takes up about 6 to 7 hours a day, the week. Tapos pagpasok ng August, budget na, and budget takes about 4 months yan, every day.
0: At least.
2: And then may mga bills pa tayo na mahalaga. So, and then yung mga investigations pa na papasok. So, tinitignan nga namin, talagang napakahirap. In fact, yung committee rooms lang, dahil sa Senate, meron kaming at 12 committee rooms. Tatlo lang natitira for hearings. Dahil yung tatlo, nabigay sa prosecution, nabigay sa defense, nabigay sa media. So, re-renta pa kami ng committee rooms sa PICC para magkaroon ng hearing. So, mga ganitong challenges, kailangan harapin. At ang amin, kailangan talagang i-schedule lang at makasama yung mga senador dito sa paggagawa ng schedule.
0: Siguro yun yung kailangan ma-appreciate ng mga mamamayan. Hindi normal
3: yan
0: yung sitwasyon ngayon.
2: Hindi talaga.
3: Yeah.
2: Tama kayo, impeachment is
3: taking up sinasabing
2: malaking oras ng Senado.
4: Hindi.
0: Natutulog pa ba kayo?
2: Nahirap naman.
1: Baka fresh na fresh naman si Senator.
2: Sa nagdadala lang yan.
3: Nagpa-fanboying ka.
0: Ano si Doc Guido? Kahit mahaba tulog niyan, ganyan pa rin.
1: Hindi na
4: yung the entire Philippines is actually nakatutok sa impeachment trial, even the Filipino communities abroad ay tutok na tutok, lalo na sa social media. What can you say about your fellow senator judges na may mga posts sa social media na parang, you know, seemingly may kinikilingan?
2: Well, under our rules, kailangan impartial. Kailangan impartial ang mga senator judges. And under our rules, lahat na may kinalaman sa impeachment, prosecution, defense, kami center judge, dapat hindi nagsasalita tungkol sa merits ng case, no? So, and we have to be disciplined enough to follow the rules, no? So, reminder of course sa lahat, no? Whether counsel for the defense, counsel for the prosecution, and center judges, na huwag natin pag-usapan yung merits ng case sa publiko. No? Mm-hmm. Dahil yan ay nasa rules at mahigpit na pinapatupad yan.
0: Mm-hmm. Anong tingin nyo, Senator, dun sa comment ng aking idol, si Humba King, Harry Roque, na kayo daw ay mukhang flower-based.
3: Uy! No? Ba't ganun?
4: May meme nga yun eh.
2: Kaya nga sabi ko, nung mula nung naging Senate President ako, dumami yung memes ko, dumami yung bumabatikos, marami yung mga tumitira, pero kasama talaga yan eh. No? Kasama talaga sa trabaho yan. It comes with the territory.
0: No? Tsaka pag binabanatan kayo ni Humba King, value added sa inyo. In fairness, no?
3: Nabanggit ni Isagrod kanina, kaibigan nyo rin si VP Sara. Mm. Kamakailan nanawagan siya. Mm. Tigil natin ang politika. May gano'n, di ba? So, ikaw ba nararamdaman mo rin, sobra na sa politika ang Pilipinas at kailangan meron na tayong pagkasunduan, di ba? Hindi yung puro na lang pagkakaiba, pagtutunggali ang tinutunan ng
0: pansin. Baka nasara na yung 4 alas.
1: Bye-bye.
2: Well, itong impeachment talagang hindi natin maiwasan na magkakaroon ng hati. Ipaka ko, even before, concern ko talaga yan sa impeachment. Kasi hindi natin maiwasan talaga yan. Lalo na ngayon, hati between the South and the North. So, tama na isantabi muna ang politika para makafocus tayo sa mga halaga natin mga dapat gawin. Mm-hmm. Pero then again nga, the impeachment, ibabalik at ibabalik yan. And kailangan lang talaga natin na kami, Senator Judges, constitutional responsibility namin yan. Dapat lang namin gawin yan for accountability, for accountability. And ang goal namin, as much as possible, matapos na kaagad. Mm-hmm. Whether guilty or not guilty, matapos na at makabalik na tayo sa normal na legislative function ng Senado.
0: Sabi nga ni Michael, yung ating bansa ngayon ay talagang enmesh dito sa politics. Yung polarization between different forces.
2: Yes.
0: Pero ito kasi impeachment is both a judicial and a political process.
2: Correct. Yeah.
0: Again, how do you balance that?
2: No? It's very difficult. Very difficult. I'm sure alam ni Ronald to because matagal na pinapag-aralan ng political situation natin at political cycle. Pero mahirap, mahirap. At kanya-kanyang senador, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang political leanings, may kanya-kanyang pag-iisip at napakahirap. No? But ang importante ngayon sa impeachment, maging impartial tayo. At huwag natin pag-usapan to sa public.
3: May tinatanong po ang town by, may dalawang issues na nakabinbin. Siyempre, parang pinananabikan o ayaw o kung ano man po. No? May dalawa. Yung una, nag-file sa Supreme Court yung kine-question yung inyong pagiging Senate President, although nag-concede po yung dati natin.
1: Dati pa eh.
3: Hindi ko lang kung anong mangyayari. Pangalawa, ito pong pagpagtalaga nyo ng presiding officer, may nag-file na rin. How do you go about this, sir? Ano pong ine-expect nyo rin at
2: paano ito yung lalabanan? Itong mga final nila, mayroon din itong kaakibat na prayer for status quo ante order. So, meaning, parang TRO na rin yan. And wala naman nalinabas ang Supreme Court na TRO. So, as long as walang TRO, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy lang ang impeachment.
0: Actually, bahagi ito nung sinasabi natin na sana maiwasan dito sa impeachment process yung politika. Dahil malinaw naman kung sino yung nag-file. A professional filer yun. Hindi ko mabilang. Marami ang kanyang file. At hindi ko na rin mabilang ang gano'ng karaming beses siya natalo. Halimbawa, itong usapin ng presiding judge, Senate President, malinaw ang constitution dyan eh. No? Isa lang kasi yung in-specify nila, yung impeachment ng presidente, dapat chief justice, yung presiding judge, sa iba, tahimik. At saka, malinaw din sa ating constitution na kung saan tahimik, halimbawa dyan, Senate ang magpapasya sa kanilang sariling rules. Kung si sino ang magiging presiding judge, no? Kaya, kahit halimbawa tayo, meron tayong mga reservation dyan, malinaw yung ating constitution sa usapin na yan.
2: Salamat ako kay Ronald.
3: Nag-explain.
0: Hindi, yung kasi yung medyo may circumspection yung ating Senate President. Hindi niya pinapatulan lahat yan. No, kung iba yan, papatulan yan. Eh, no?
4: Kung dahil, ito yun.
0: Meron siyang
2: crisis. Tama sila, galing na anak mo. Bilib ako sa medyo, anak mo.
0: Yung tatay niya pinapanatan. Eh, no? Sa, kaya mahalaga yan eh. Yung pagiging fulcrum, no, ay kailangan malinaw yung listahan mo. Ano yung papatulan, ano yung hindi. Di ba? Dito tahimik ka lang. Dito ay pasa mo na sa iba. Mm. O dito ay 4 alas na yan. Walang yan yan. Eh, no? Yun yung, di ba? May ganun
3: pa. Punta ka tayo.
2: Yun rin yung actually, sundan ko lang sinabi ni Ronald. Please. Talagang, kailangan rin talagang i-de-escalate
3: yung situation. No?
2: Kasi kung lahat papatulan mo, hindi matatapos to. Magiging tit for tat at ang focus lang dito sa drama ng Senado. Kaya ako, in my opinion, ang focus dapat sa trabaho, hindi yung banatan dito, banatan dito.
3: Tama ba ako, Sen, na pag nakikita kitang hindi mo pumapatol no. o nagpipigil, may dahilan. Hindi dahil sa hindi ka palaban.
2: No, may dahilan. Ang dahilan nga is gusto natin focus ang attention sa trabaho. Hindi yung anong sasabihin mo, sasabihin ko. Hindi na matatapos tayo. Eh. At talagang sinasadya natin na ipababa yung emotions ng mga tao, kasama na rin kasi mga supporters, at i-de-escalate yung situation sa Senado. At sinasadya yun para ngayon, makikita natin na ang tao ngayon nakafocus sa impeachment at susunod nakafocus naman sa mga trabaho. At sinasadyang ganun ang dapat
0: gawin. Ibig sabihin, bawal maging unhinged yung Senate President. No? Hindi katulad ng mga ibang senador dyan. No?
1: Senator, yung ano, napapansin namin sa social media, sa listening namin, na yung mga tao, parang gumanda yung ano yung impression kay presiding officer Senator Chis Escudero.
3: Hindi ka panbuoying ulit ha.
1: Hindi naman na parang may
0: ako hindi ah Mike.
1: Hindi ba ikaw yung nagsabing second ba ikaw yung nagsabing may parang redemption kay Senator Chis? But anyway of some sort. So kayo happy naman kayo sa ano?
2: Yeah, so far maganda yung start. Again, no, malaking bagay dyan yung early preparation, malaking bagay rin dyan yung coordination at collaboration at team effort to. In fact, malaking bahagi rin dyan si Senator Chis dito sa team effort dahil hindi lang siya o hindi lang ako, may mga tao rin nasa likod na nagtatrabaho para maayos. At yun, pinag-uusapan namin ng buo yun.
3: Yung impeachment, hindi ako mapunta sa details, pero parang nababagalan, natatagalan, masyadong technical sa taong bayan.
2: Kunyari, I object! Matagal pa ito, 3 days out of the 90 days.
3: Correct. Kasi kunyari yung video po, alam nga, paano natin lahat. Pero kailangan pa authenticate, kailangan pa ganyan. Yung mismong tao na... Oo, diba? Ang dami pong ganon. Kayo po ba, kung kayo tatanungin ng taong bayan, ano bang dapat na hulma namin o karakter namin habang nanonood nitong impeachment?
2: Well, hindi mo rin masisisi yung abogado ng prosecution, abogado ng defense, dahil yan ang training nila bilang mga abogado. Eh, no? Pero ang ating presiding officer is both a politician, a lawyer, and also alam niya yung pulso ng taong bayan. So minamanage niya yan. No? Para yung importante dyan maintindihan ng taong bayan. At minamanage na hindi mawawala sa teknikalidad yung paglalabas ng ebidensya. So, nakikita ko naman yan in the first 2 days pa lang tayo. I think nakikita ko naman nun.
3: Pag leeway, ang binibigyan nyo sila ng leeway, ibig sabihin, hindi yung parang gusto nyo sila diktahan na, bilisan natin ng konti. Wala man.
2: I think umpisa pa lang to, no? Two days pa lang tayo nagtatrial. Tingin ko nagwa-warm up pa lang yung both prosecution and defense. At maraming adjustment pa mangyayari yan as we go along.
1: May comment dito. Senator, from our more than 9,000 viewers, live viewers, sabi ni Anton Reyes, Senator Wynn is incorruptible. He is a dignified and extremely honest gentleman and Christian.
3: Extremely honest.
1: Extremely,
4: extremely honest po kayo.
2: Thank you.
4: Extremely honest po kayo. Alam ko na itanong na ito ng maraming kababayan natin. How do you feel about the winery? Sige, nga ako itanong to kasi itong katabi ko.
0: Ay.
2: Kasabi ko.
0: Walang ganyan.
4: Supportive siya, actually.
1: Supportive.
2: Baka dapat bumisita ka muna kay Papa.
3: Do you think, kung ano sa inyo, Winry, yan, parang ganyan. Kamusta po yung relationship niyo ni Senator Risa? And do you see a partnership of in politics, ha? Na para in the future, you'd be collaborating together in higher office po?
2: Actually, yeah. Michael, itong Winry, organic to.
3: Apo, yes. Apo. Correct.
2: Hindi namin, po, wala akong hand dyan o wala akong kinalaman doon sa pagbuo. It's really organic. Mm-hmm.
0: At pero hundreds of millions.
1: Oh, hundreds of millions. Eh.
4: Actually, I object, pero sige na lang.
2: Pero I think ang ano dito, ang analysis namin is, ang tao sawa na sa politika. Gusto nila manood ng Senado, pero sawa na sila sa yung away dito, away doon, yung sumbatan. Kaya naghahanap rin sila ng light moments. Naghahanap rin sila ng I guess ng inspiration, no, in that sense. So nabuo itong hindi ko alam kung sino nagbuo niyan.
3: Hindi pa kami.
4: Hindi
2: ko alam, baka si Ronald.
0: In relation dyan, SP, no? Cambio ako ng konti.
3: Ayan.
0: Lahat kayo magkakapatid, puro kayong mga leaders.
3: Yan.
0: Puro kayong mga politicians. Okay, may congressman, may mayor, may cabinet secretary. Nakita ko nga sa isang survey, yung pinaka much approved na kana Senate and secretary.
1: Babasahin
0: niyo mamaya ay yung kapatid niyo, si Rex. So, paano kayo nag-uusap? No? Paano kayo nag-gather? No? Puro politika ba pinag-uusapan niyo?
2: Kami, Ronald, every Sunday, sacred yan sa pamilya namin. So, every Sunday, dinner, doon lang kami nakikita ng kasama parents ko, kasama lahat. So, yan, sacred yan. Pero may secret kami ni Rex, eh. Pareho kaming walang asawa.
3: Yung
2: oras namin. I guess, bubuhos lahat. Numubuhos lahat sa public service.
0: Parehas pala tayo.
1: Parehas pala tayo.
0: Mga binata.
2: Pareho kaming religion.
0: Wala nang kukontra.
2: May religion.
3: Kanina ko ba ambis kasi, ipabalik ko kasi makakalam nakatakas ka. Hindi ba dahil, bukod sa Winry, hindi ba dahil sa ikaw ay isang, ano ba ito, ano yung word doon sa bachelor? Legitimate or
1: eligible?
3: Eligible bachelor ka at maraming maraming naghahangad na makasama ka, mabalaman personal
2: ninanasahan.
3: Sorry. Yon. Hindi ba dahil doon? Dahil ikaw ay bachelor.
2: Hindi naman, Mike. Kung alam lang ng tao, ang bigat ng stress nitong trabaho. It's really, lalo na itong bagong rule natin, very stressful talaga. At ako naman, ang aking pananaw sa buhay, just do your best, do it with integrity, do it with dedication, bahala na sa taas.
3: Oo, ganda, no? Pero bago namin kayo pakawala na SP Win, gusto ko namin malaman, kasi binanggit mo na kanina, ano, yung kahalagahan ng West Philippine Sea, yung Batanes, itong unti-unti habang nagkakaroon tayo ng politika, impeachment, kung ano-ano man, ito yung ibang bansa na nakiklaim, mga ganyan. Gaano kahalaga po, at anong, paano nyo tinitindigan itong ganitong klase?
2: Kahapon nga, nasa event ako ng DFA to celebrate yung 10-year anniversary ng arbitral ruling natin, importante ito dahil dito makikita ng mga ibang kaalyado natin yung commitment natin sa rule of law. No, dahil kung tayo mismo hindi committed sa rule of law, hindi tayo susuportahan ng ibang bansa. So, importante na tayo mismo pinapakita natin yan at kinomemorate rin natin yan para makita ng mga like-minded countries katulad ng Japan, katulad ng America na committed tayo sa rule of law.
3: I don't want to put you on spot kasi dati may sense of the Senate tungkol doon sa kabilang side. Do you feel that there should be also a sense of the Senate when it comes naman to intindigan naman natin ang sariling atin kasi nagpahayag sila pati Batanes, parang lukuhan na po ito.
2: Actually, tuloy-tuloy yan. In fact, every time na merong ganitong mga issue ang Senado, mabilis na nagre-responde. Yung pinakahuling pinagbatuhan namin ay yung pagkukordina ng Chinese Embassy doon sa mga maanghang nilang salita sa Senado, tungkol sa mga enforcement agencies natin, sa Coast Guard. So yun ay pinagbotohan namin. At unanimous naman ang naging
3: takot. Sana, no?
2: Yes. Pagdating doon naman, nakikita ko na unanimous ang sentimento ng Senado.
3: Mm-hmm. Sige, bago na yung pakawalan, Senwin, sa harap ng publiko, ano pong nais nyo ba ipanawagan sa ating mga kababayan?
2: Well, unang-una, maraming salamat sa inyong apat, kay Professor Guido, kay Michael, kay Ronald, kay sa anak nyo, kay Lovey. Maraming salamat. Nag-enjoy ako.
3: Yeah,
2: sigurado ako mamaya, mas maraming bashers na ako dahil sa inyong apat.
1: Hindi yung totoo, sir.
2: Pero kidding aside, thank you sa inyo at sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa Senado. At ang aming pangako naman sa inyong lahat ay balik na kami sa trabaho at bibigyan namin ng atensyon ng mga importanteng problema natin. At hindi lang atensyon, bibigay rin tayo ng solusyon.
3: Napakasarap pakinggan mula sa ating Senate President Win Gadjai. Bago nang din pakawalan,
2: thank you, thank you.
3: Peter ba? Ngayon ba ay namamanata sa katotohanan?
2: Siyempre.
3: Yan. Kung may mapo kayo sa aming board dahil kayong pinakamabigat, no? As of date, eh. Oh.
2: Yan. Huwag yung mamabigat sa timbang, ha?
0: Oh. Ay, balang namin imbitahan si Vice President, si... eh. Pero hindi ayaw, eh.
2: Andito pala si Ridon, eh.
3: Oh, yan.
2: Si
3: Rafi.
2: Sino pa ba?
0: Si Rafi Tulfo.
2: Si Sharon. Si Senator Rafi.
3: Last week. Yan.
4: Win na win.
3: Win na win, ha?
2: For the win. For the win.
3: Yan po. Sa website po.
0: Next time, Senate. Bumili kayo ng pencil pen na tinta.
3: Thank you. Oh,
2: wow. Thank you.
3: Ay, kami ano sa inyo.
2: Thank you.
3: Yan. Hindi yung babaeng pumasok, ha?
2: Hindi kasama. Alam ko kasama yun.
4: Box yan, box.
3: At yan po si Senator.

0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim ang
1: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Magsisimula kami sa bigati namin, guys. Sek, ikaw nga magpakilala ulit.
1: Isa rin kapwa tikapala.
0: Yeah. Ay, no? Yan.
1: Mas matinding pumala ito.
0: Nako. No,
1: dahil sa pala nito, yung mga talagang mga higante, mga halimaw. No, no. Ako yung mga medyo-medyo lang diyan.
2: Mga lohangin.
1: Mga lohangin, kulang sa height, no.
2: Kulang sa social graces. Oh, yeah,
1: Pero may mga salita na sa kanilang na-invento ngayon.
0: Yeah,
2: ano?
0: Yeah, yeah.
2: Ayan.
1: Baka masuntay ka.
0: Yeah. Oh, no.
3: Dati pag nagkakapon, suntukan. Ngayon, suntayan na.
1: Oh, suntayan na. Oh, baka matupak
0: siya. Yeah.
1: Galing ng kontribusyon nila. Pero itong ating
2: susunod na ang ating guest.
1: Oh, hindi ito nagpapatawa.
0: Hindi.
1: Seryoso ito.
0: Seryoso?
1: Seryoso itong nampapala.
0: Yan, yan.
1: No, walang iba, kundi si Senator Trillane.
4: Yan.
5: Pwede kasi magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Thank you for inviting me again dito sa Cuatro Alas.
2: Nako, your first guesting here.
1: Outvote ako eh, secretary. Outvote ako eh.
2: We looked at the numbers. Your first guesting here, Sen, was a blockbuster episode.
5: Record-breaking.
2: Dami talaga nanood nung time na yon. So we're very happy to have you back, sir.
1: Almost half a million.
2: Yes, yes.
1: Hindi siya mga trolls.
2: Aggregate. Oh, mga totoong tao. Correct.
0: Pero siyempre, nabalita yun. Ang sabi doon sa nauna, aba, may paratang kay Sentry. Di ba? May ganun eh. Di ba hindi mo alam ngayon kung ano bang sino bang pinaparatang? Lahat halos na makabayan, yung mga oposisyon na binabanggit, at pati si Sentry pinaratangan. Di ba?
1: Si Sentry naman talaga yung paborito. Paratangan
0: ka. Ganun ba?
1: Ang dami na.
2: Ano dami na paparatang.
5: Yeah.
0: Sige nga.
5: Well, yun nga, no? Itong ginawa nilang press con, I think last week yan, di ba? $2 million daw binigay sa akin.
0: Yeah. Wow.
5: For the ICC.
1: Sana all.
5: And yun yung ano dito, no? Highly suspicious and very malicious yung timing kasi nirelease nila yung ginawa nilang press con during the confirmation of
2: yes.
5: Wow. Di ba? At the day before the EDSA People Power Anniversary. Kaya talagang may in-expect silang mangyari. At ito na nga, may mga lumalabas na impormasyon. After that, yung kasi may mga investigation that followed. Isa na yon yung kay Mike Defensor, noona, he was denying. Wala daw sa kanila.
2: Wala daw.
5: Eh, nakita yung, yung sasakyan. It was registered sa wife niya. He was forced to admit eventually. Uh-huh. Then, ito, makita mo ngayon, itong 80 na to, ang kini-question ngayon timing, di ba? Mm-hmm. Dapat kung talagang totoo yung pinangahawakan nila, the best time to say this was nung pinag-uusapan yung mga balita.
2: Immediately.
5: Last year, di ba?
2: Forthwith.
5: Dapat. Ando doon si, nung sinabayan nila si Gutierrez.
0: Nagpag-isa lang kasi.
5: 19 sana sila. Diba? Pero alam nilang hindi sila mag-survive doon sa grilling doon sa Senado. Eh, kasi,
2: that's true.
5: Saan ka? Paano mo nakita yan? Kumaga, talagang it was a cast of characters na pinagtipon-tipon nung mga handlers.
1: Mm-hmm. Sa press con pa lang nga. Kung tinatanong sila, pasa ka agad kay Baligo.
0: Diba? Yun.
5: Baligo.
2: Correct.
5: But yun na nga, nagbigay na ng statement yung ICC na deliberate intimidation yan.
2: Absolutely.
5: Meaning, violation yan ng Article 70 ng Rome Statute. At malamang sa malamang, makakasuhan sila ng obstruction of justice. So, it's, akala nila siguro walang consequence yun. At ito pa, no? May mga nakikita tayong, may mga nalalaman tayong mga impormasyon na may mga motivations and incentives sila.
2: Yes.
5: Bakit sila lumabas doon? They did not do this thing for free. Yun ang
0: hinangaan daw sila ni VP Sara. Pero ang balita ko sa ito, ang pinakabago mo ngayon, ay may babaliktad.
5: Yeah.
0: Yun.
2: Breaking.
5: Yan naman yung usual story, sa ngayon, may mga feelers na nga. No? At eventually, antayin lang natin within, siguro a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin, ganito yung binayad sa kanila, ito yung kumausap sa kanila, na ito yung sabihin. So, ganun ang mangyayari dyan.
0: Babaliktad ba yung Sentry dahil kakasuhan mo eh? Ba may kaso kang kinasuhan?
5: Yes, nakasuhan ko na kahapon, then may mga nagkaso na, si Secretary Anyo nagkaso na rin, and I think several others would be filing cases. So, ito na ngayon, if they thought na pwede lang nilang gawin yon without any consequence, well, nagkakamali sila.
1: Pero kahit mahalaga yung kinasuhan eh. Mahalaga yung merong tetestigo na sila ibinayaran. Mm. Pero kahit hindi mangyari yan, parang bumaliktad na si Baligod. Nag-gets mo, nag-gets mo yun? Bumaliktad si Baligod. Dahil yung, ang dami na niya kinain. Kung sinabi niya. So, ako, kumain ako ng konti, nabubulunan ako. Ito, ang daming nilunok.
0: Nilunok.
1: Talagang bumabara na sa head. Pero mo, yung maleta ni Laila de Lima.
0: Naging supot.
1: Tapos naging envelope. Diba?
3: Palit ang pilit.
1: Si Laila. Eh kung isa rito, sabihan mo lang ganun. Baka maniwala pa ako. Pero si Laila de Lima, huwag niyo tanong yung sino. Pero si Laila de Lima, diba? Kaya ang ganda nung sagot ni Laila eh. Walang salita, may dalang maleta.
0: At paper bag.
1: Ganun ang sagot, diba? Ikalawa, itong tinanggap daw ni Sentry.
0: yan.
1: Actually, uminit ang ulo ko noon dahil wala akong nakuha noon.
2: Diba?
1: Palabas pa naman ako ng bansa. Kailangan ko ng dollar. Magpapapalit ka pa lang sa bangko, no? Ayun, binawi, binakpedal na rin. Binakpedal na rin, no? Tapos pati itong 805 billion eh. No?
2: Belies reason.
1: Napaka-improbable. Kahit ilagay mo sa mga bag yan, 500 million everyday. Kailangan mo ng mga halos 6 na taon.
2: Para gawin yan. 6.5 years.
1: Diba? So,
2: everyday, continuous. Walang pahinga.
1: Ibig sabihin, marami nang bumabanat, pero mas mahalaga, marami yung pinagtatawanan na sila.
2: Naging diba? Katatawanan na.
1: Sila yung lumulubog sa sarili nilang kumunoy. Diba? Problema, ang baho ng kumunoy. Tapos, may mga kasama pa sila, tumatalon kasama nila. Umahabol pa. Umahabol pa, diba?
2: Dito kayo sa kumunoy.
1: Diba? Isang kabal kasi yan eh. Isang kabal yan, hindi yan hiwa-hiwalay na grupo. Isang grupo yan. Diba?
2: Pero send how true that they're missing daw. May balita na nawawala na.
0: Hindi
2: na rumahanap.
0: Ang sabi, for security reasons, magtatago muna sila. Parang gano'n. Hindi magtatago daw, magtatago.
2: Magtatago muna sila.
5: And yun kasi, pag ginarap kasi sila directly, alam nyo naman, sa mga reporters, talagang very incisive yung mga tanong, doon eh, nabubutas.
2: Yes,
5: kaya, yung mga handlers siguro, they figured, ilayo na lang muna natin at nagkakabuli-bulilasuhan na.
2: Kahit yung sariling abogado, hindi kinakaya. Yung mga
0: pero hindi bago to, Sentry, kasi di ba nangyari na yun dati, ito talagang dikit sa puso, si Ador Mawanay, si Lamahusay. Ito yung dati na rin na ginawa ni former Secretary Mike Defensor dati. Yeah. At ito na nga, yung parang may ganyang klaseng sinasabi na dinidirect o merong pinupunto. Pero kalaunan, mawawala lang din. Ito ba yung pagiging cycle sa tingin mo mangyayari?
5: I believe so. Kasi ang tinitignan ko yung timing eh. Mga desperate moves ito. Gusto na nila talagang mag-trigger ng something para una yung sa ICC para masabotage yun, di ba? And ito na, nagsabi na si Kaufman, gagamitin daw niya
0: alligator.
5: Wow. So probably mag-move siya for a mistrial, di ba? O di para lang ma-delay. Doon naman sa ito impeachment, magsisimula na next week. Mabigat ito, maraming mga sikreto si Sara na ayaw niyang malaman ng publiko. Kaya nila ginagawa ito. Kaso yun na nga, nag-flop as always yung kanilang mga plano.
3: Kabilang ba dyan, Senator, yung mga accounts ng Vice President na pinapabuksan?
5: I think yun mismo ang pinakang mabigat na hindi nila maiwasan. Kasi eventually, while it may have started dun sa allegations ko, but it was already validated by the ombudsman, pero na-whitewash pa nila yun eh, nung panahon hindi ko. Pero eventually now, pati AMLAC mismo ang magko-confirm ng mga allegations na ginawa early on.
0: Yung Madriaga.
2: Isa pa yan.
0: Madriaga may balita rin kami na parang meron ka rin alam dyan kay Madriaga. Nakausap mo si Madriaga?
5: Nakausap ko si Madriaga at ang nasa... excuse. Ang masasabi ko, hindi ito random person na kinuha mo lang sa kanto na gumawa siya ng kwento. So, pwede siyang magkaroon ng placement na tinatawag, no, na he was there within the proximity to be able to see and do yung mga kiniklaim niya. Ngayon, yung mga allegations niya, yun, makikita ng taong bayan yun, depende sa scrutiny na gagawin ng House. Makikita, they will see for themselves. Pero yung mismong ano niya, yung mga may mga documents na nakuha kami, hindi binigay niya, but we through our research, so na validate na talagang
0: na vet mo rin, no?
5: Meron siyang placement. So na tipong ando doon siya sa proximity na yun.
1: So said na background check nyo, na due diligence nyo, ito si Madriaga, no? May batayan ito, no?
2: May credibility.
5: May batayan. Ngayon yung sa allegations kasi, meron siyang sinasabi na proof, no, doon sa kanyang phones and ano, laptop. So that remains to be seen. But as far as yung ano niya, yung capacity niya to do what he is claiming to have done, meron.
2: He was in the room where it happened.
5: Yan, para niyan. Oh,
0: parang di ba dapat ganun din yung panuntuyan o panantayan doon sa 18 Marines, na kung may sinasabi ka, meron ka rin dapat inilalahad o may nagtutugma sa mga kwento mo doon sa sinasabi mong partisipasyon mo.
5: Yun. Eh kasi ang initial ano namin, background check doon sa 18, ano? Eh, karamihan doon ang binabantayan yung anak ni Saldico. Oo, na full-time na ganun. Yung bang, paano mo nasasabi yung mga ano? Kumbaga, they can present credentials, nagtatrabaho sila o nagtrabaho sila doon, but yung access nila, yung placement nila doon, doon sa kiniklaim nila, eh, malabo.
2: Means and opportunity. Wala. Walang means, walang opportunity.
3: Kumbaga, low-level security sila. Para ganun.
5: Yung iba. Oo. Kaya nga yung isang medyo detalyado yung claim nung isa about yung pagbabantay niya sa ICC. Sabi ko nga, I'm ready to concede na itong tao na ito, nagbantay nga talaga sa ICC. Siya. Kaya alam niya yung pagsundo sa immigration, sa hotel, ganyan. Tapos yung mga witnesses. Pero, sabi ko nga, what's wrong with that? Yes. It's a crime. Sabi ko, parang pag sinasabi niya, parang krimen yung ginawa.
2: Nagbantay.
5: He's supposed to be proud of that. Patriotic duty yun eh.
0: Absolutely.
5: Kasi in light of yung impunity ni Duterte, ito ka ngayon, party ka nung magbibigay ng hustisya dun sa mga namatayan. Malaking ano yun, dapat it's an honor to be part of that. Pero ngayon, in-out nila eh.
2: Correct.
5: That's kumbaga immortal scene yan sa ano mo, dun sa security profession mo, and worse, ano pa, it's an offense sa ICC.
0: Yes, sir, punta ko dun. So nagbibigay ng mali siya sa sinasabing makipag-usap ka sa ICC, itong pahig ni Ombudsman Boy Ringmulia, na alam na nga daw niya na gano'n. Ano ba ang may mali ba? At kailangan na bang kausapin, mag-coordinate sa ICC? Kasi alam naman natin lahat, siya ang nag-file eh.
5: Yes.
0: Kung wala si sir, walang dinidinig ngayon sa ICC. May mali ba dun at may tama? Anong dapat namin makuhang intindi dyan?
5: Yun na nga eh. Walang mali. No? In fact, I think in several interviews, including yung last time natin, sinasabi ko nakikipag-ugnayan ako sa kanila. From the get-go, 2017, tapos for the past 9 years, tuloy-tuloy yung engagement. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo. And ano yun? I believe talagang kailangan gawin yon, because kung hindi gawin yon, hindi natin mapapakulong si Duterte. Otherwise, ano yan, he's roaming free. Kasi hindi naman makagalaw din yung ICC. Hindi naman pwedeng pupunta sila dito sa Pilipinas, tapos alika mag-grab tayo, punta tayo na
2: Quezon City,
5: nakatok tayo rito. Diba? Hindi pwedeng ganun, diba? Somebody should help them. And sinasabi ko yun openly, walang ano. Ngayon, ang problema lang, I am prohibited from giving specifics kailan sila dumating, sino na-meet nila, saan nag-meeting kasi. Lives are at stake. O, yan, OPSEC, operational security. Kasi pag nalaman, itong testigo na ito yung nakausap, ay di pwede na matunto ng mga hits.
1: Correct. Naalala mo ba yan, Michael? Dahil si Sentry prohibited, ako hindi prohibited. Tinalakay natin sa politisko yan, di ba? November at saka December 2023. Tapos sumagot pa si paborito kong ex-human rights lawyer, si Ari Roque. Noong Disyembre, ano sabi niya? alam na namin na hindi si Speaker Martin ang may kagagawan nitong ICC. Si President Bongbong Marcos. It was December 2023 at 1 month later, andyan na yung prayer rally sa Davao na nawala yung prayer. Na bumanat si Digong ng mga lahat na, withdrawal of support, mutiny, people power, secession, etc. Yun yun eh. Parang binabalikan ko lang. Baka makalimutan nila yung mga kwa na yan.
0: So, ba sila naglalagay ng Malaysia sa tingin mo?
5: Eh, yun lang ang hawak na nila eh. No? Nang tipong parang, totoo ito, therefore, totoo lahat. Ay, hindi, hindi ganon. It doesn't work that way. Maaring may isang supot ka ng katotohanan dyan, pero yung isang sako na kasinungalingan, kasinungalingan pa rin. Yun,
0: Kaya yung tinidikit, yung $2 million, di umano, na binambayad mo daw sa hotel, sa kung ano-ano, pati sa grad, baka ka nag-grad.
1: $2 million. Huwag niyo kalimutan, mayaman ang ICC. Pondo yan, no? Pondo yan, no? Hindi kasi laki yung sahod niya ni Kaufman, no? Pero may pondo yan.
5: And like any other, ano, no? Whether corporation yan, private corporation, or government agency, pag may pinadala ka, di ba, may foreign mission, bibigyan ka, magki-clearing ka eh. Wow, mga tickets mo, mga kung ano-ano man na per gem. So, meron silang ganun, di ba? And talagang clear dyan. Kaya confidently, they said, ano yan, may pondo kami, ganito. So, dinibank nila kagad yung statement na yun. And, it doesn't make sense. Kung panuhul yan, $2 million, di ba, sa mga nagbabiyahe, paano ba maglabas ng...
0: Yun nga, $10,000 lang ang
3: pwede.
1: Hindi naman Bitcoin yan.
5: Eh, cash yan, sabi nila, di ba? Ngayon, kung panggastos dito, bakit mo i-convert sa
2: $2? Yes.
5: And ano pa yan, ano? Another nuance dito, EU yan eh, Euro yan, di ba? Sabihin nila, ibigay ko masabi
2: Euro.
0: Kasama ni Changer.
5: Then ito yan, kung kaya kong suhulan yung ICC ng $2 million, palagay mo si Digong, eh di buhusan niya ng $100 million, wala na siyang kaso.
2: Saka yung mga kaming dictator.
1: Saka yung isang stupidity sa question na yan. Hindi ko sinasabing stupid sila. Pero yung kwento, napaka-stupid. Kung manunuhul ka, suhulan mo yung magpapasya.
0: Yun!
1: Pag susuhulan yung mga clerical staff. Yun! Di ba?
2: Yung mission.
1: At huwag mong kalimutan, mahigit 120 countries ang ICC. Susuhulan mo lahat yun.
0: Yun!
1: Di ba? Hindi yan mga empleyado ng regional trial court. Hindi yan RTC. No? Galing yan sa iba't ibang bansa. Yan yung mga pinaka-prominent sa mga iba't ibang bansa na yan. Na ang kanilang ambisyon ay yung kanilang pangalan.
0: Yun. Oh. At yung pondong pinanggagalingan ng ICC, ito yung contribution ba? Contribution. Ng mga bansa din.
5: Yes, yes.
0: Kaya imposible wala silang funds, ibig sabihin.
1: Wala. Marami yan. No? Actually, hindi ko alam kung miyembro ang China dyan. Eh.
5: Pero
1: sa UNCLOS, miyembro sila. Eh. Hindi na sila sumunod.
2: Sa ICC, wala sila sa ICC. What an odd and ridiculous turn of events, di ba? I mean, from the logistics to the allegations na motive. I mean,
1: dapat kinusultan nila si Alan para maganda yung story.
2: Ito
1: ang sagwa ng story.
2: Just saying.
1: Ganun pa niya. 30% discount yan.
0: Pero ito, hanggang ngayon, isang senador natin hindi pa rin pumapasok sa Senado. Dahil ikaw may kagagawan. Dahil, umano, ikaw daw unang naglabas na merong arrest warrant. Ano ba talaga ang ano?
1: Namin naman kasi ni Boying. Diba dito?
0: Oo nga. Nakita niya mismo na meron.
2: May mga ganun eh.
0: So, kailan na ba, Sentry? Tayo-tayo lang naman nag-uusap dito.
2: Easy.
0: Kailan ba talaga lalabas
5: yun? Sabi ko nga, nakibato
0: yan.
5: Kumaga, sa palaran niya, i-fill out niya. Labas siya. Kung wala, di he's free to roam around. Pero kung meron, edi magkakasama sila kay ni Digong sa dahig. Kung magawala siyang talo ron eh. Diba? May kakwentuhan siya. Diba? Mahirap mag UG. Diba? Si Ronald.
0: Sa kandaming gusto sa
1: pero, pag mag-UG kasi, dapat incognito kayo.
0: Yeah.
1: Parang, si Senator ba to, tsaka incognito, contradiction. Paano mo itatago yun?
2: He's not a small guy.
5: So, yan yung ano.
2: So, challenge. This arrest warrant is still up for discussion?
5: Yeah. It's really up to him.
0: Mm-hmm.
5: Hindi na, walang, sabi ko nga, we're not in a position to confirm or deny anything.
2: Mm-hmm. Correct,
5: the,
2: correct.
5: We shall see, di ba?
2: Correct.
3: Mm-hmm. And si Senator Bator is still in the country, sa alam niya.
5: Ah, yes, yes.
0: Alam ni Sen, siguro.
2: Eh, may pictures nga sa mall, di ba?
1: Sisimba.
3: Baka AI kasi eh.
1: Sisimba. Alias karton yun.
0: Yes, karton.
1: Katulad yung karton na pinipray over sa The Hague.
2: Ay, tama yun.
0: Eh, how about Bongo? Si Bongo ba, na, may nakita ka, you have knowledge na kasama rin siya sa Reswanat?
5: Wala pa. Wala pa siya, pero hopefully it's coming within the year.
2: Yeah. Ah, so, conclusively, wala pa si Senator Bongo?
5: Yes. So, ito kasi, kaya nga sinabi ni Baligod na paano daw sila nagkaroon ng obstruction of justice, eh, tapos na investigation? Hindi pa. Kasi marami pang co-perpetrators. So, tuloy-tuloy yung
2: ongoing
5: pagkalap ng
2: Impormasyon
5: dito.
2: Ang impormasyon, correct.
0: Eh, syempre, nakikinig talaga sila dito sa atin dahil kung merong marites dito mangyayari, baka meron naman magtatago.
1: Sana yung dating Secretary of Foreign Affairs na dinepensahan yung Tokhang sa United Nations. Sana madamay
2: magtatago. Is he a secretary or is he an ambassador?
1: Ambassador of Jesus Christ. Naging senador. Hindi pala. Naging chinador.
0: Easy. Ikatabi mo si Sentry, pa parang safe na safe ka, eh, no?
2: Safe na safe.
0: Tapos pag may, siyempre, lalo na yung mga kababayan, katabi to, pagkatabi yung kababayan, talagang magalang talaga.
2: Yes, of course. Women's Month ngayon.
0: Women's Month.
2: Tandaan natin, ha? Women's
1: opposite ng mararamdaman mo, kay Suntay, kay Topacio.
2: Yan, medyo creepy, eh. Sabi ko nga, hindi ako si Ann Curtis, pero ako, medyo kinilabutan ako, eh. Ako yung medyo na-creepy, eh.
1: Feeling cool itong si Topacio, eh.
2: That's Mr. Sex.
1: Feeling gangster.
0: Gangsta.
5: May common denominator sila, ano, sex. Lahat sila supporter.
2: He was trying to be subtle.
1: Hindi, sinabi, lumabas siya sa ICC, ang tawag ni Attorney Butuyan, sabi niya, nag-create ng mga little digong.
0: Yung,
1: iyan yung mga little digong.
0: Clones.
1: Iyan yun. Isang kabal yan. Di ba?
2: Normalized.
5: And sinabi rin niya ni Archbishop Soc Villegas na before pumasok si Duterte sa national consciousness, alam ng Pilipino yung tama at mali. Pero nawala lahat yan. Ngayon. So, dina-justify na yung mga mali. So, ganun.
1: Saan ka nakakita na nagse-sex joke, ginahasa at pinatay yung isang foreigner sa ating isang missionary. sa ating teritoryo, ginyoke mo pa na sana nakasama ka. Diba?
2: Klase, ibang palakpakan
5: yung mga supporters. So parang diba? Nino-normalize yung
2: decency. That's the word.
5: Normalize.
1: Huwag natin kalimutan yun. Baka nakalimutan na ng mga tao, eh. Tapos ito, meron kang mga topaksyo, mga BS, mga jingoy. Diba? Parang talagang pinagmamalaki pa yung kanilang pagiging walang hiya at manyaki.
2: Kasi feeling nga nila, cool.
0: Ako, nahihirapan ako dyan dahil itong mga to, hindi katulad natin, mga civilian. Ito ay mga politiko at mga lingkod bayan. Matanong nga kita, Sentry, ano bang dapat ang inaasahan pag ikaw ay, kunyari, senador? Yan, may mga senador din kasi ganyan. Kung ikaw ay kongresista, ano bang dapat inaasahan na asal mula sa
3: code of conduct?
0: Sa officials of public government.
5: So, ito na yung common. Alam naman natin kung ano yung tama at mali. Di ba? Yes. Pinalaki tayo na maayos. So, lalo na pagka nasa public space ka, pag public official ka, may certain standard, mas mataas. But because of yun ngang kay Duterte na ninormalize yung mga ganon, dati kasi pagka gumawa ka ng hindi maganda na ganyan, you will be punished, you'll be penalized by losing the elections. Ayaw sa inyong tao. Pero ngayon, yung mga ganyan, yung kabastusan, yung kasamaan ng ugali, yung pagpatay, yun pa ngayon yung mga nananalo. Kumbaga, nagbaliktad na. So ngayon, they want to follow yung example ni Duterte kasi it delivers the vote. So yun yung ironic at hindi magandang trend sa politika
3: natin. Hindi na ba uso, Senator, yung gentleman ngayon? Parang ganun? Parang yung mga gentleman?
1: Takwe pa ka nang galing.
5: So yun na nga eh. Ang binoboto, dati kasi, di ba, pagka nagsalaya, yung sinabi ni Duterte nung campaign noong 2016, lahat ng mga red lines, crinos niya, and yet he won.
3: Yes.
5: So that changed the game. Kumaga, dati may certain decorum kayo as public official, as a candidate, pero tinapon niya na yon. It doesn't apply to them.
2: Correct. So things that were once not normal have become normalized. And unfortunately, that's a fact.
0: Anong panuntunan mo, Sen?
5: Ang una kasi, kailangan mabuting tao. Eh.
0: Yan, yun.
5: Diyan mag-emanate. Siyempre, pag mabuting tao, lalabas ng mga polisiya, mula sa kabutihan.
0: Nawala niyang kalahati agad.
5: So, yun yung una. Then, kailangan may vision. Diba?
0: Vision.
5: Kailangan, ano bang gusto mong gawin sa Pilipinas? After 6 years, di ba? And beyond. So, kailangan, yun yung agenda mo. Then, meron, kailangan leadership skills. Kailangan mong makakuha ng mga maayos at matitinong mga tao at madala nyo sa towards that vision para ma-actualize. So, yun po ang mga basic na ano natin, requirements.
0: Isa, kung may ganun ng panuntunan mo, sabi ko kayo, nawala yung kalahati ka doon sa medyo may katinuan ka agad. Di ba?
3: Na shortlist agad.
0: Wala ka dito, gender, babae, lalaki, walang ganun.
5: So, ano siya, whether babae, lalaki, pwede siya, basta't mabuting tao, yun muna.
0: Yun muna.
5: Pero hindi enough kasi mabuting tao lang. Kasi kung mabuting tao ka pero wala kang vision, di wala ka lang gagawing kasalanan, pero wala ka rin basically gagawin.
0: Yung sinasabi mong dapat nasa tamang pag-iisip, tama ba yun?
5: Hindi.
0: Narinig ko yun.
5: Well,
0: yun. Sorry.
1: Paano si Doc ito? Mabuting tao lang.
0: Pero hindi sa tamang pag-iisip. Sige.
5: Well, ano na yan. Then, yun nga, yung vision, kailangan, siyempre, makita mo ano ba yung gusto natin gawin sa ating bansa. Then, yung leadership. Siyempre, kailangan may kakayanan ka to lead people in going into actualizing that vision. So yun yun, kasama na doon yung competence, diba, yung management skills and the other tools para mapunta ron.
0: Anong tingin mong battle cry? Diba dati kasi parang sinasabi na peace and order, yan, drugs, mga ganyan, mga nangyayari, mga flood control. Anong battle cry sa 2028 na magre-resonate para magkaroon ng unity naman para tayo bumoto? Anong battle cry?
5: Alam niyo yung battle cry pa, para kay yan. Herman yun.
0: Sige nga.
5: Yung sa akin kasi is, kumbaga, masyadong ano na eh, nakalubog na yung ating bansa. So, from the economic, di ba?
2: Yes.
5: Economic side, even the political side, bureaucratic reforms, yung kasama na dyan, yung paglinis ng korupsyon, yung peace and order, hindi pa rin natatanggal. So, marami siya. So, kailangan talagang simultaneous ang pag-a-address sa iba't ibang problema niyan.
2: Yun. Meron lang akong babasahin na comment. Kanina ko pa itong pinanggigigilan. Galing kay...
0: Gigil ka pa kayo ngayon.
2: Absolutely unrelated. Galing kay Aldor Manville. Pakisabi sa inyong makeup artist, Cuatro Alas, ang nagamit yata na funda, medyo orange. Mukha kayong mga truffle ni Sec Prof. Si Maki lang ang tama ang shade.
0: Hindi, baka kasi yung gilid. Ako, napansin ko. Yung gilid niya is may orange na kulay.
1: Ibig sabihin ba niya na bawasan yung ating kagandahan?
0: Yeah.
2: Baka naman yung mga truffle. So, don't adjust your television.
0: Oo, yun lang talaga.
2: This is really the way we look today.
0: Ganyan kasi yung nauso sa Washington. Si Trump, ganyan, orange.
2: We're feeling tan today.
1: Saka tawag dyan, purgada.
5: Naramdaman naman na natin yung gulo, yung hirap nung 2016 to 2022, 'di ba? So ngayon, sabi ni Baste, kailangan daw yung Duterte brand pa rin,
0: katulad doon dati niya.
5: Sabi ko, kung ngayon ang pipiliin mo, malamang masokista ka kasi gusto mo ng sakit sa katawan. And then ang larger context doon, even the Duterte supporters, kahit mag-introspection, tanungin nila sarili nila,
0: yan.
5: Ano ba yung umasenso ba? Gumanda ba yung buhay nila nung panahon ni Duterte? lahat ng pinapasok nila yung mga linya nila na ganito yung nangyari noon, yun yung finifeed sa kanila. But they themselves, titignan nila yung kalagayan nila. Naalala ko noon, talagang to the point na naglilimos na yung mga ano, di ba? Yung sa sobrang daming nawalan ng trabaho, tapos na mishandle yung COVID. Tayo yung worst economy dung sa COVID. Worst economy in the world, ha? So, ganun. Kasi inuna yung paghahanap buhay nila, yung pangungurakot, imbis na servisyo.
1: Pero siguro kailangan ipaliwanag ng isang Arneo rito.
0: Yeah.
1: Anong ibig sabihin ng introspection?
0: Yeah.
1: Dahil itong mga DDS, alam lang nila,
0: ano? Imagination.
1: Premonition.
0: Imagination. Pollution.
1: Anong ibig sabihin ng introspection? Kaya ba nila yan?
2: Yeah. The ability to take self-reflection and to consider circumstances and context and apply it in your own life.
0: Wow! Automatic pa yun. Merriam-Webster. Meron Merriam-Webster sa Santiago.
2: Ganyan tayo.
0: Galing ha.
3: Lapak yung ating mga 9,600.
1: Jesuit train dyan.
0: Ulit, prop. Ilan?
3: 9,600 na.
1: Yung ating live viewers.
0: Siyempre, click subscribe. Mag-subscribe kayo sa amin. Hindi yung natutuwa na sila sa kapanan. Siyempre, kung gusto nyo marinig lagi ang mga ganitong klaseng usapan, subscribe.
3: Oy!
0: Bangor. Ako ba sasagot nito? Ikaw, kinakabahan ako pag sinasagot ko telepono.
3: Baka makoriente ka.
0: Hello? Ah, kailangan talaga. Dahil sa 9,600 na yung... Sa sobrang dami na, dumadami rin commercial natin.
3: Yan!
0: Ay, syempre naman ako. Matutuwa kami dyan. Sige, pag-usapan na natin yung geo. May ganun eh.
3: Geopolitics.
0: Geopolitics.
2: Yan. Interested ako. Lalo
0: so, Sentry, ang geopolitics natin. So, ano ba ang dapat na posisyon? Yan. Siyempre, dahil kailangan natin malaman ang utak ng isang talagang Intel planner. Eh,
2: yes.
0: So, ano dapat na posisyon ng Pilipinas sa nangyayaring ito sa mundo?
5: Dun sa nangyayari sa Iran ngayon, I agree with the position of the government na mag-call for peace tayo.
0: Yes.
5: Kung mag-pause muna, ano ba nangyayari talaga? Ano bang, baka, kasi pagka nag-katuluyan na talaga yan, baka may mga desperado dyan na mga kumagana, gumawa na isang bagay na hindi na maandu. Tapos, pag kumalat yan, di... Mabigat talaga ang repercussions. Lalo na sa Middle East na maraming Pilipino dyan. So, maraming naghahanap buhay. So, maraming mga economic repercussions dyan sa atin. Ito na nga, yung sa gasolina, mabigat. So, pag nagkaroon ng ceasefire dyan, ng peace muna dyan, makaka-recover on so many fronts aside pa dun sa mababawasan yung mamamatay.
2: Temperance and sobriety.
0: Yeah.
2: Let the sober minds and temperance rule the day. Tama naman.
0: Diplomasya. Pero yung iba lagi sinasabi, parang yung tayo daw, mahilig sa gira. Sorry. Sige, punta na ako doon kasi nabanggit ko na eh, diba? Yung pag sinasabi daw na nagpo-provoke tayo, na, ano yung famous na sinabi, Sec? Na,
1: sabi ni Robin
0: Padilla,
1: yung mga... anti-China na yan. Sila ang tunay na pro-China.
0: Yeah. Oh.
1: Dahil pinoprovoke nila yung China na pumasok sa ating teritoryo at invade tayo.
0: Yan.
3: Hindi ka mag-get.

0: political situation now, it's polarized ulit. So pupunta ka, it's either mapadpad ka sa China o dito sa allied countries, mga Western countries. Pero ang kailangan natin dito, yung mga fundamental values ng bansa natin, may demokrasya tayo eh. Kaya hindi tayo pwedeng sumapi dun sa mga gaya ng China. Kaya ito yung default natin. Yan. Hindi lang US, Japan, Korea, Australia, yan yung mga traditional allies natin. Hindi ka maliligaw doon. So yun dapat. Ngayon, yung nangyayari naman sa West Philippine Sea, I agree with the Sec Ronald, pangga-gaslight naman yung sinasabing tayo pa'y nagpo-provoke. At ito lang, i-remind ko lang, doon sa panahon ni Duterte, talagang sinabihan niya yung AFP, yung Philippine Navy at sa Air Force, in particular, na huwag magpatrolya dyan. He practically surrendered it. Tapos, sinabi mismo ng China, meron silang gentleman's agreement kay Duterte. Di ba? Pero yung pang-gaslight ng mga maka-Duterte, ako raw yung nagbenta. Kailangan nilang mag-ganon para to divert, to deflection. Misdirect, para mag-deflect. So, ganon yung nangyari. Kailangan, consistent. Pag sinabi ng ating Coast Guard or AFP na ganito yung nangyari, we have to believe them.
1: Yes.
0: At ito, hindi lang ito sila gumagawa, naka-embed yung media doon minsan. Diba? So nakikita mismo. At alam din ng ating mga allies kung ano nangyari kasi sa satellite feed nila, nakikita ko sino yung nagpo-provoke talaga. So we have to hold our ground. Hindi natin kaya, kaya kailangan natin yung tulong ng mga kaalyado natin. Yun.
1: Agree very much. So,
2: kaya yung ating Department of Foreign Affairs, sabi kasi nila ay maraming secret talks. Maraming secret talk provisional agreements na wala nakakalala. Kita. Huwag naman masyadong sikreto. Dahil yung strength natin dito sa paglaban sa China ay transparency. Nakikita ng mundo yung ginagawa nila. Huwag natin itago. Diba? Kaya DFA, hoy, ising!
3: Sandri, pag tumakbo ka daw ng presidente, sino daw ang gusto mong vice-presidente?
0: Hindi.
3: kung lang. Sino ang ideal vice-president mo ba?
0: Edi si Sen Risa din.
3: Yeah!
2: Anong portfolio bibigyan mo sa kanya?
3: Oh, yeah.
4: Portfolio!
3: Actually, may panawagan si Sek. Siyempre, first time. Oh, alam nga rin yung less na, pero meron kami additional 5 minutes dahil tumasok kami late eh. Kinuha nung... Bahala na. Ayoko kasi magkarasin.
4: Sek, ano mo panawagan mo?
3: Ano mo panawagan, Sek?
2: Hindi, ang dami natin pinag-usapan. Anong gusto natin gawin ng tao? Ano ating call? Di ba?
3: Sige, anong
2: call? Palitan yung mga yan. Balusin yun. No, dahil mga taksil, mga kawatan, mga walang hiya, mga traidor, mga manyak, no? Palitan na yan.
3: Palitan na.
2: Palapit na lang palapit ang 2028 eh. Kung hindi natin papalitan yan, then we deserve them.
3: Yan.
2: At correct. Dapat lang tayong isumpa at murahin ang susunod na henerasyon.
3: Yan.
2: Doon tayo matakot.
3: Yan.
2: At pahabol na lang konti.
3: Sige lang.
2: Diba? Mag-sample tayo.
3: Yan.
2: Mag-sample tayo. Diba? Merong code ang mga abogado.
3: Yan. Very good.
2: Tapos itong si Topacio,
3: yan,
2: na napakawalang hiya, yan yung ginagawa niya mga kabastusan.
1: Ano dapat gagawin? Ano dapat?
2: Dapat yung IBP para maging relevant. File na ng disbarment sa Supreme Court.
3: Yan.
2: Diyan kay Topacio para... Sample lang ba?
1: Nagpapalinig ka ba?
2: Magbigay ng sample, dahil kung hindi gagawin yan, then, yan ang magiging simbolo ng mga abogado sa ating bansa.
1: Yan ba ang gusto nyo?
2: Kung hindi nyo tatanggalin yan, kung hindi nyo i-disbar yan, then, you deserve him.
1: Aray.
2: Kaya para mahiya naman, yung buong sektor ng mga abogado, kayo na yung manguna. Kasuhan nyo na yan.
5: Tama. Yun. Correct.
1: Agree. Si Auntie Miriam at Uncle Pedro Villanueva from the UK. Diyan sa nasabi ninyo, Sec. Sobra silang agree dyan sa sinang. I-disbar na yan. Otherwise, you will be the face of your organization and your profession.
3: Yan. Ang panawagan talaga ng 4 alas sa inyo, mula sa start pa namin nung nakaraang taon hanggang sa ngayon at ang sa mga ginay-guest namin, kung nakikita nyo mga wangis na mga guest natin, para sa katotohanan lang. Diba? Kaya nga meron kaming board ngayon ng panata sa katotohanan.
1: Yun.
3: Yan ang aming panata sa inyo, magbigay ng katotohanan. katotohanan. At yung katotohanan, hindi po yan dapat

0: Minamaliit mo lang, ginagaslight mo lang,
1: diba?
0: Isinasantabi mo lang, yes. At pinagtatawanan, yes. O ginagawang parang weapon ba ang kasinungalingan, sasabihin mo katotohanan.
1: Weaponized.
0: Diba? Uh-huh. Parang, so, hindi yon. So, lahat po tayo talaga, ang kung tayo ay isa lang ang tindig, isa lang ang tindig natin, katotohanan, hindi ka magkakamali.
1: Thank you, Sentry.
0: Yan, salamat. Dahil ikaw ang aming unang panata sa katotohanan. Yan.
1: Unang first.
0: A commitment to the truth. Yan. Yes. Elector Trillanes.

0: tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
1: Feasible ba to? Di ba? Nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
4: yes,
0: Dieters at Sandro Ochona.
3: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol 630 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ Sprocket!
3: Hello mga ka-vibes! Ganyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo!
6: And

0: Ayos na ito mga ka-vibes. Alas 4.15 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sino paborito nga sa sunod sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu Ka-Vibes Marani. Welcome sa itong programa. Programa ng Tambay Ta Vibes. Alas 3 ang tuwad. O alas 5.45 no? O medyo na delay lang tagamay. Kaya na may mga kanang importante nga mga o kinahanglan na ito mapaminawan. Alright! Sige, mag-ubaruman tayo ito na alas 5.45 mga ka-vibes. O ato ang mga sunata karon. Oo! Gikan lang yun ni sa Pilipinas, oh. Oo, OPM, Biz Rock, o guban pa. Basta made in Philippines sa mga kanta. O, muna ito ipang-play karong hapon na mga ka-vibes, ha? Unang enjoy lang mo diyan. May papaminaw sa tanong na minaw! Kaoban ninyo karon mga ka-vibes sa inyong ubos nga lagad sa kahangina, DJs Bracket. Gun na tong certified!
1: Love you!
0: Kana! May line pa. Alas 4.16 na mga ka-vibes, mayong hapon!

Oras na ito mga ka-vibes. Alas 4.59 na kayo sa kahapon. Ano ka mo na minaw lang gihapon. Sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni programang tambay to vibes nining adlong Sabado. Oo, hapon sa Sabado, di ba? Kung namoy mga request diyan na mga kanta, mga ka-vibes, no? Pwede rin ninyo i-message sa tuang Facebook page o 93.1 FMR Cebu. O dapat ang inyong i-request ka na mga OPM songs lang yun. Mga Pinoy rock songs, Pinoy songs lang yun, ha? Or mga beast rock songs. Oo, kung naminaw mo diya karon, kung lang mo diya ka ng message lang mo sa itong official Facebook page, 93.1 FMR Cebu. Oo, sa inyong mga request mga ka-vibes. So mag-ubaduban tayo ng 5.45. 5.45.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

Pinas na ito mga ka-vibes. Alas 5.13 na kayo sa kahapon noin. And you're still tuning in sa programang Tambay the Vibes. Kaoban nagyapan ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Wanay lang sa baan. Iga. Buo tayo naglabaw sa tinon. Kana. May lain pa. This is your DJ mga ka-vibes. DJs Rocket. Oh, grabe yan, no? Kanino sa itong sunata, no? Labi na kung kwang yun ka ng atuag yun ni siya, no? Proudly. Oh, diba? Pilipinas Pride. Yung mga kanta. Oh, syempre, ato na i-greet ang mga naminaw karon, no? May pagpaminaw. Oh, grabe ha. Kwang yun yun, ka ng celebration, yun, dakong celebration. Kaya niabot na ang asawa ni Manoy Pipino Dalo. Wa na'y lain. Oo. Sari Ngoho Nodalo. Oh, gikan ko sa Saudi. Oh, katamis ba yung chocolate niya Saudi, no? Oh, pero pait-pait po, no? Oh, may ito makatilaw tag pait-pait po na tamis-tamis nga chocolate. Bito, welcome back, no? Welcome home. Oh, may pagpaminaw po sa ilahang mga Junakis. Oh, na si Dodong niya, Mike Steven Nodalo. Og si Inday Mika Steph Nodalo. Oh, may pagpaminaw niyong tanan diha, ha? Sa matagal lapon-lapon, naglanog-lanog na diha. Mayong hapon ka ninyong tanoin. Oh, kung naamoy mga greetings man o galing, or naamoy mga request nga mga kanta, o ipadangat lang sa itong official Facebook page. As of the moment, ha? Kaya wala pa man itong text line. O, chat lang dito. Or napoy post dito, pwede ninyo i-comment ninyo inyohang mga requested nga mga songs. Or mga greetings po, mga ka-vibes, ha? I-search lang ninyo sa inyong Facebook diha sa mga wala pa kahibalo. O, 93.1 FMR Cebu. Muna ito ang official Facebook page. Programang Tambay the Vibes. O, hangtod ta mag-uban-uban na alas 5.45 karong hapon na mga ka-vibes. Muna nga, sige, volumen yung radio diha. Okay. Oh, sa mga nasakitan diha, agay.

0: oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.43 na ngayon sa kahaponon. Huwag ka muna minaw lang gihapon sa programang Tambay to Vibes. Ang adlong Sabado Pizza 22 sa buwan sa Agosto 2, 2026. O kato mga nag-drop sa ilang mga request diya sa ito ang post sa Facebook, no? O ato nag-ipang play ang inyo mga paborito ng mga artist, ha? O niya, mao na dyan eh. Magpatiguhog na dyan ko mga ka-vibes, no? So, Lunes na po ta magsugod, ha? Diba? So mo na yung mga ka-vibes, atangin ninyo ang atuang programa. Tambay ta vibes, matag Sabado, alas 3 hangtod, alas 5.45 sa kahaponon. Ato na ko mga ka-vibes, this has been your DJ, DJ's Bracket, ang certified Lamion. May lain pa. Alright, musulo na ang programang TV Patrol. Padayon lagi mo sa pagpaminaw, dire lang sa inyong paborito ng sasyon na sa radio sa dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, ka-vibes. Mauna ni, ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan, huwag happy-happy weekend.
1: This is FM Radio. FM.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong aral

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, sa CCTV, utility worker patay matapos pagbabarilin sa Jaen, Nueva Ecija. Kaanak ng mag-iinang natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa Bulacan, nananawagang huwag magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga biktima. Investigasyon sa krimen nagpapatuloy. Pagsabog sa isang bahay bago ang malaking sunog sa Pasay City, nakuhanan ng video na iwang bukas na kalan, posibleng pinagmulan ng apoy. Pag-aanda sa pagbabalik eskwela sa Zamboanga City kasunod ng Ateneo de Zamboanga shooting, puspusan na. Barangay, pulisya at militar sa nipwersa sa pagbabantay. Ipo-ipo, nanalasa sa Tunsol, Sorsogon. At Viva Hot Babes na inspire sa sex bomb sa kanilang reunion concert.
1: Kapamilya, patay ang 35 taong gulang na utility worker matapos pagbabarilin sa Jaen, Nueva Ecija nitong Huwebes. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, nasa parking area ng isang fast food restaurant ang biktima ng lapitan ng isang lalaki. Bumunot ang lalaki ng baril at ilang ulit na pinaputukan ang biktima. Kita sa CCTV na nakatakbo pa ang biktima sa pintuan ng restaurant at doon bumagsak. Tumakas ang suspect patungo sa kasama nitong naghihintay sa isang pulang motorsiklo. Tinutugis pa ang gunman pero naaresto na ang kasama niya at isa pang sinasabing mastermind. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Apat ang sugatan matapos magkarambola ang isang AUV, kotse at motorsiklo sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City nitong Biyernes ng gabi. Ayon sa mga responding rescuer, isinugod sa ospital ang dalawang driver, isang motorcycle taxi rider at ang kanyang angkas matapos madisgrasya. Nagkalat sa kalsada ang mga basag na salamin habang wasak ang unahan ng puting sedan na bumangga sa poste ng ilaw sa Center Island. Kabilang sa mga tinitingnang anggulo ay posibleng mabilis ang takbo o nakatulog ang isa sa mga driver. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad.
2: Nakuhanan sa CCTV ang pagsabog sa isang bahay bago ang malaking sunog na tumupok sa may git 200 bahay sa Pasay City Biyernes ng hapon. Apat ang namatay sa sunog, dalawa naman sa apat na sugatan ang nalapnos ang balat. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
3: Pagdaan ng isang motorsiklo sa Tenco Street pasado alauna ng hapon nitong Biyernes, biglang may sumabog sa isang bahay na sakop ng barangay 107, Pasay City. Sa pool sa CCTV ng katabing barangay na kumalas ang gate at nagiba ang pader ng bahay sa lakas ng pagsabog. Nagtakbuhan palabas sa kalye ang mga residente habang tinangkaan ng ilan na pigilan ng pagkalat ng apoy.
4: Ano yung sa labas? Naglalagaw ko ng ano, bisunit. Amaya-amaya, ito sumabog, sobrang lakas talaga. Pati ako, tumalasin niya. Parang bomba. Parang yung may tinanim ng bomba sa mga mall. Ganun. Sobrang lakas talaga, grabe. Sobrang lakas, pati yung pader, yanig talaga.
5: Itak-itak rin po yung gumagapang na yung apoy papunta sa aming kabilang barangay. Nanginginig pa rin sa takot sa nangyari kasi maraming pamilya, hindi lang kami ang naapektuhan, sobrang dami po.
3: Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula ng mahigit 30 truck ng bumbero pasado alas 4 na ng hapon.
6: Takot lang ang supply ng tubig gawa ng malayo yung hydrant natin at saka po masikip yung kalsada natin.
3: 220 pamilya ang naapektuhan matapos maabo ang nasa 200 bahay. Kinumpirma ng BFP at City Social Worker na 4 ang namatay sa sunog, habang 2 sa 4 na sugatan ang nagtamo ng second degree burn.
7: Kasi 2 senior citizen, isang bata at isang 57 years old. O, base kasi dun sa pamilya, parang sila yata ay natutulog.
8: Cremate na po sila at nabigay naman na din po yung urn dun sa kanilang mga relatives. E, meron po kaming injured na 4 na reported po kahapon sa Pasay City General Hospital naman. Ang reported po sa amin, 2 babae, hindi po nagkakamali, 2 babae, 2 lalaki.
3: Nakatira na rin ng pagkain at gamit ng LGU ang mga nasunugan na tumutuloy muna ngayon sa Modular 10 sa Padre Zamora Elementary School.
9: Binuksan ng tangke ng LPG. Kala nila nakabukas na yung apoy.
3: Isa sa inaimbestigan ngayon ng BFP na posibleng sanhi na sunog ang naiwan umano nakabukas na kalan sa bahay na pinangyarihan ng pagsabog. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Nanawagan ang kaanak ng mag-iinang natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa San Rafael, Bulacan nang huwag magpakalat ng mga maling impormasyon sa social media tungkol sa trahedya. Ito ay lalo na patuloy pa ang investigasyon sa dahilan ng pagkamatay ng mga biktima. Nagpapatrol, Liza Aquino.
10: Natapos na ng pulisyang ilang eksaminasyon para matukoy ang ikinamatay ng mag-iinang natagpuan sa loob ng sasakyan sa San Rafael, Bulacan noong Huwebes ng hapon. May mga tama ng bala ang 31 taong gulang na babaeng biktima, maging ang kanyang mga minor di edad na anak na may edad 9 na taong gulang at 4 na taong gulang. Na-recover naman sa crime scene ang isang 9mm na baril na nakarehistro sa pangalan ng biktima at mga basyo ng bala. Ayon sa PNP, tapusan nila ang firearms examination, paraffin tests, bullet trajectory, macro etching at autopsy sa mga labi. Pero giniit na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon.
11: May mga inaantay pa rin tayo. Nukompleto kasi natin yung results ng mga tests na ipinadala natin sa SOCO. Crucial talaga yan kasi ang daming-daming speculation ang lumalabas. We will base our statement, we will base our investigation doon sa mga pieces of evidence natin na nakakaalap. Kaya panawagan din natin doon sa mga kung ano-anong sinasabi. Antayin natin yung resulta natin at kami naman ay hindi nagpapabaya.
10: Nakausap ng ABS-CBN News ang isa sa mga kapatid at tiyahi ng mga biktima at anya, dagdag pasakit sa kanilang kalooban ang mga kumakalat na maling impormasyon sa social media. Kaya pakiusap nila na hayaan muna silang makapagluksa ng payapa ngayong nakaburol na mga biktima sa kanilang bahay sa Angat, Bulacan.
12: Ako po ay nakikiusap na bigyan po sana kami ng privacy, igalang ang lamay ng kapatid ko at mga pamangkin ko. Ako po ay humihingi ng respeto po sa pamilya namin. Igalang po nila ang privacy namin na huwag nang magpakalat ng kung ano-ano. O pwede po, tigilan na po nila yung pagkakpakalat ng iba-ibang mga litrato sa social media. Bilang respeto na rin po sa namatay ko kapatid at mga pamangkin.
10: Samantala, nakausap na rin ng PNP ang mga nakasama ng biktima bago ang insidente, base na rin sa mga kuha ng dashcam video at mga CCTV. Nahinga na rin ang pahayag ng mga pulis, ang dati at kasalukuyang live-in partner ng biktima. Posibleng ilabas ng pulisya ang resulta ng kanilang investigasyon sa susunod na linggo. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro matapos mag-iwan ng matinding pinsala ang nagdaang bagyo at habagat. Pinakamatinding na pinsala ang mga flood control projects na humuho. Nagpapatrol, Dennis Dato.
13: Naglaho ang 3 hektaryang sakahan ni Tatay Eddie sa barangay Claudio Salgado sa Sablayan, Occidental Mindoro. Sa paglagasa ng baha, natabunan ito ng mga putik at bato. Kaya nauwi na wala ang kanyang pinagsikapang taniman. Para sa kanya, hindi sana mangyayari ito kung hindi gumuho ang flood control project na proteksyon sa pag-apaw ng Amnay River.
14: Sana ho, matulungan nila ako na maayos yung aking bukirin. At kung anong magawa nila sa barangay na ito, napabayaan nila yung ginawa nilang blood control. Ayun, naging kawawa yung mga mamamayan dito.
13: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sablayan matapos umabot sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala. Pinakamalaking bahagi nito ay sa mga gumuhong flood control projects sa apat na barangay.
14: Ang kalakihan po nito ay nasa infrastructure na which is 1.379 billion dahil po sa mga flood control projects na nakaapekto naman doon sa mga palayan. Sa agriculture naman po ay umabot po siya ng, sa rice po ay 26 million, sa corn po ay 19 million, then high value crops is 6.8 million, livestock po is 281,000.
15: Ngayon, ang aming mga magsasaka talagang umaray at nagrereklamo. Yung isang ang magsasaka galit na galit kasi yan lang ang kailang pinagkukunan ng pagkain. Natabunan pa ng banlik at saka graba. Ang tanong niya, paano na ang pamilya ko? Paano ko na sila mabubuhay? Ito lang inaasahan ko. Sabi ko, try nating manawagan. Baka sakaling mapansin tayo.
13: Matapos namang malubog muli sa baha ang malaking bahagi ng Oriental Mindoro, isinusulong ni Governor Hormilito Dolor ang pagpapalalim o desilting sa upstream ng Mag-asawang Tubig River at Pangalaan River na may habang 10 na kilometro.
16: Pag nagawa ito, yung tubig, dire-diretso pa baba. Kasi ang nangyari sa inog, humalam na talaga ng kanya-kanya.
17: Gumawa
16: ng bagong daan. So ngayon, ito ay pinalalim natin, 30 meters by 3, yung tubig dire-diretso.
17: Hindi na babahay.
16: Hindi na babahay, yung napakalaking area na ito na laging binaba traditionally.
13: Kailangan ding magsagawa ng river restoration kung saan huhukayin ang bunganga ng ilog na barado na.
16: Hindi talaga pwede na hindi mo paluluangin ang bunganga ng ilog. Ito yung portion ng San Antonio sa Lawan, kung saan nandun ang bunganga, makikita mo kahit bangka nila, hindi nakakalabas. That's why yung barangay, gustong-gustong gawin na ito.
13: Pinamamadali na rin ng gobernador sa DPWH ang pagdudugtong ng mga hindi patapos na flood control projects at ang paglalagay ng pag-aawaing bayan sa iba pang ilog na tinatayag nasa 36 na kilometro pa ang haba. Dennis Dato, ABS-CBN News.
1: Nasa state of calamity na rin ang buong lalawigan ng Zambales dahil pa rin sa epekto ng mga bagyo at habagat. Nasa 700 milyong piso ang pinsala sa critical at lifeline infrastructure sa probinsya.
18: Sa lagay naman ng panahon, tatlong bagyo ang binabantayan ng PAGASA. Bawang nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, hindi pa naman direktang nakaapekto ang mga ito sa bansa. Pero patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa maraming lugar sa Luzon. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na minsang pag-ulan at thunderstorms ang maaasahan. Makararanas naman ang natitirang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa gitna naman ng mga baha, itinamalas ng mga taga San Simon, Pampanga ang kanilang deposyon kay San Pedro o mas kilala sa mga kapampangan bilang Apong Iro. Isinakay ang imahen sa bangka para maikot ang mga lugar na patuloy na lubog sa tubig ngayong Sabado ng umaga. Gamit ang mga bangka at balsa, sinuong ng mga deboto ang baha. Ayon sa ilang residente, dalangin nilang tuluyan nang mawala ang baha na halos 2 linggo nang nagpapahirap sa kanila. Anila, ang paglabas kay Apong Iro ay hindi lamang bahagi ng tradisyon, kundi simbolo rin ng kanilang pag-asa habang humaharap sa mga pagsubok. Samantala, marami pang lugar sa Pampanga ang nananatiling lubog sa tubig. Batay sa pinakahuling situation report ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Council, 258 barangay sa 16 na bayan ang apektado ng baha.
2: mahigit 700 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura.
1: Dumating na sa bansa ang mga sikat na Thai actor ng GMMTV para sa kanilang inaabangang partisipasyon sa Star Magic All-Star Games 2026. Gaganapin ang bakbakan sa Mall of Asia Arena sa Linggo. Hindi lang ito basta laro dahil makakatapat ng Thai squad ang mga pambato ng Star Magic sa basketball at badminton gaya ni na Gerald Anderson, Ronnie Alonte, Emilio Daez at iba pa. Kaya ihanda na ang inyong mga banners at lalamunan sa pagsigaw. Sa mga hindi naman makakapunta, pwede nyo itong mapanood via live stream sa ABS-CBN Entertainment YouTube membership o sa pagbili ng iWan Tickets sa tickets.iwantfc.com para walang maiwan sa team bahay.
2: Isang dating OFW ang nagtatanim ngayon ng kamote sa Pampanga pero hindi basta-basta ang kanyang ani dahil ito'y iba-ibang variety ng Japanese sweet potato na sinasabing nakapagpapahaba ng buhay. Alamin natin yan sa May Puhunan, Kaya Mo!
19: So ngayon makakasama natin si Boss Jerry, si Sir Jerry ng Promised Farm dito sa Florida Blanca, Pampanga. Eh, maulan tayo eh, kaya thank you sir ha. Japanese sweet potato.
20: Yes.
19: Di ba? Na galing pang ano ba, Okinawa.
20: Yeah, Japan.
19: Sa Japan. At ngayon tinatanim niyo po siya dito.
20: Yes, we have 7 varieties actually but we're going to get one muna.
19: Okay.
20: Yung sikat na sikat, Okinawan variety.
19: Okinawan variety.
20: Ayan. Tanggalin ko muna yung paya. Dahil makita nyo, it's a typical one. Tapos ayan ang
19: ayan o. Oh.
20: May purple.
19: Purple na purple o. Oh. Meron ng isang documentary sa isang streaming service na pag sinabing may isang lugar sa Japan na blue zone.
20: Yeah.
19: Di ba? Na centenarian. Ibig sabihin na maraming individuals live up to age of 100 and beyond. Yeah. At isa ito sa mga kinakain nila.
20: Actually, particularly the Okinawan. Variety.
19: Bakit?
20: Personally, ako, as I observe the Japanese sweet potato Okinawan, ang bilis tumaba ng kanyang talbos. Meaning, according sa pinag-aralan ko, ang growth hormones kasi ng halaman nasa talbos. That's why masustansya ang talbos. Ang Okinawan, ang bilis niyang lumago, ang bilis niyang humaba. Meaning, siguro, marami siya talaga ang growth hormones doon sa, hindi yung growth hormones na pangbaboy ng mga ano, kundi yung natural growth hormones doon na nakakapagpabata sa tao.
2: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
1: Susunod, Senator Judges tatalakayin sa Lunes ang panukalang gawing hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Jenelyn Mercado naglabas ng bagong musika. May kanta para sa asawang si Dennis Trillo sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
22: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

0: puspusa ng paghahanda sa mga ng mga paaralan sa Zamboanga City para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa Lunes. Karamihan ay humiling ng dagdag na seguridad sa pulisya at militar para hindi maulit ang trahedya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School na inaasahang magbabalik klase naman sa Setyembre. Nagpapatrol Queenie Casimiro.
1: Tatlong araw na walang pasok sa lahat ng paaralan sa lungsod ng Zamboanga, kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus noong Martes. Buong linggo naging abala ang mga paaralan sa paghahanda ng kani-kanilang seguridad. Ayon kay Principal Abelardo Brutas Jr. ng Maria Clara Lorenzo Lobregat National High School, tinutulungan sila ng mga barangay tanod sa pagbabantay sa gate. May sapat din silang surveillance cameras.
2: Then we have 34 cameras ngayon, plus nagdagdag ako ng personnel, added privilege for us kasi adjacent lang ang police natin.
1: Tutulong naman ang mga sundalo ng Joint Task Force Zamboanga na bantayan ang Zamboanga City High School Main na may humigit kumulang 8,000 student at personal population. Sunod-sunod na security meeting ang isinagawa ng paaralan para plansyahin ang kanilang seguridad. Sa pulong ng pamahalang lokal at mga school presidents and administrators nitong Webes, napag-usapang dedepende muna ang mga pampublikong paaralan sa tulong ng pulisya at militar, lalo't karamihan sa kanila ay walang mga sapat na kagamitan. Di gaya sa Universidad de Zamboanga na may extensive security setup sa lahat ng mga campus nito, tulad ng RFID, turnstile, may X-ray baggage machine at walk-through scanner. Sapat din umano ang kanilang mga gwardyang nagbabantay sa lahat ng gates at nagro-roving sa bawat palapag ng mga gusali. Ibinunyag ng presidente ng UZ na sa kabila nito, todo ingat din sila sa ilang banta online mula umano sa isang dummy account. Samantala, nagpapasalamat ang mga magulang ng mga mag-aaral ng Ateneo de Zamboanga University dahil suspendido pa rin ang mga klase hanggang katapusan ng buwan.
3: Ako, given the situation of my daughter, sa ngayon, mas okay ako muna ng online. So yung iba, medyo mayroon din iba na ganun din.
1: Ayon naman sa magulang ng isang grade 6 pupil ng ADZU, maaaring mag-remote classes muna sila pero hindi rin dapat pang matagalan. Ayon kay Dr. Loribel Bontilao, naranasan na ng mga anak niya ang mag-homeschool ng isang taon.
4: Mas mura siya for me, wala ka ng transport na cost, tas hindi ka na mag-iisip ng baon pa nila, kung ano meron sa bahay, kakainin nila. At the same time, talagang monitored mo sila, sheltered yung mga bata. After 1 year nag-evaluate kami, malungkot sila. So naggawa nila yung modules, pero malungkot sila, hindi sila happy.
1: Tiwala naman siya sa seguridad na ipinapatupad ng Ateneo, bagamat kailangan lamang umanong siguraduhin hindi na sila malulusutang muli. Queenie Casimiro, ABS-CBN News, Zamboanga City.
0: Pag-uusapan ng mga senador kung inilipat sa hapon ang impeachment trial, ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Ito ay para mas mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mas mapabilis ito. Tinitimbang naman ng prosekusyon kung isasalang pa bilang testigo ang umano ay bagman na si Ramil Madriaga dahil mabigat na anila ang testimonya ni Gina Acosta. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
5: Nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
6: Smoking gun o matimbang na ebidensyang susi sa posibleng hatol ng pagkakasala sa issue ng confidential fund na dinidinig gayon sa impeachment trial. Ganito inilagawan ni House Prosecutor at Bicol Sagot Partidist Representative Tegui Guidon ang testimonya ni Gina Acosta, ang dating special disbursing officer ng Office of the Vice President.
7: We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel La Chica na hindi po organic OVP personnel.
6: Tingin ni Guidon, sapat na ang mga pahayag ni Acosta para ipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Itutuloy ang direct examination kay Acosta sa pagbabalik ng trial sa Lunes matapos makansela ng dalawang araw dahil sa masamang panahon. Inaasahang susundan ito ng testigong si Edward Fajarda na dati namang Special Disbursing Officer ng Department of Education. Bukod sa kanila, may dalawa pang isasalang na testigo ang prosecution sa artikulo kaugnay ng manipaggamit ng confidential funds.
7: Inexpect din po namin may salang po namin yung po NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts, ilang tao lang ang pumirma para dito at isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung po mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky si Kuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No?
6: Sa ngayon, tinitimbang pa ng prosecution kung isasalang bilang testigo si Ramil Madriaga, ang sinasabing bagman ni Duterte. Dahil sa kanselasyon at tila bitin oras ng paglilitis, sabi ni Senator Erwin Tulfo, tatalakayin ng mga senador ang panukala ni Senator Miguel Zubiri na gawin itong hapon hanggang gabi para mas mapabilis ang proseso. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, sentimiento ng maraming senador na ilipat ang paglilitis sa hapon simula sa September 1. Kapag natuloy ito, sa umaga na gagawin ng regular session. Handa ang magkabilang kapo na sundin ang anumang schedule na itatakda ng impeachment court. Sabi ng prosecution, gusto rin naman nila na mapabilis ang paglilitis at target nila matapos ang paglalahad ng mga ebidensya bago matapos ang Setyembre. Sabi ni Redon, maganda rin pag-aralan kung pwedeng dagdagan ng isang araw ang trial.
7: Wala ho tayong pagtutol doon po sa pagpapalit po ng oras. Siyempre, ang interest po natin dito una, i-expedite na po yung proceedings, tapusin na ho yung pong paglilitis sa pinakamaagang panahon. Pwedeng gawing apat na araw, magandang pag-aralan din po yun.
6: Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na susunod sila sa schedule at anumang prosesong itatakda ng impeachment court. Na una naging sinabi ni Vice President Sara Duterte mismo na gusto niyang mapabilis ang paglilitis. Pero hindi aniya totoo na mas mapapabilis ito kung dadalo siya.
8: Fully represented ako ng ating defense team at sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness, lahat yun ay trabaho ng abogado.
6: Sa ngayon, umaga pa rin sisimulan ang paglilitis sa pagpasok ng ikawalong linggo na impeachment trial sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
9: Sa tatlong bansang apektado ng suspensyon sa guest worker residence permit ng bansang Hungary simula noong June 6. Kaya dalawang bansa sa Europa ang nakikitang alternatibong labor destination para sa mga Pilipino habang suspendido ang hiring sa Hungary. Alamin natin yan dito sa Hanap Buhay.
10: May flight na papuntang Budapest si Annalyn. Kasama siya sa mga huling batch ng mga Pilipinong ide-deploy matapos matanggap bilang factory worker sa Hungary.
11: Masaya po kami lahat. Kakaalis na rin po kami sa wakas. Kasi siyempre marami din po naghihintay ng magandang kapalaran. Gusto ko rin po kasi makapaganda yung buhay ng mga magulang ko. Tapos siyempre sarili ko din po. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay.
10: June 6, naging epektibo ang suspensyon sa pagbibigay ng guest worker residence permit batay sa isang decree na inilabas ng bagong upong pamahalaan ng Hungary. Ang nasabing permit ay bahagi ng accelerated guest work procedure ng Hungary para sa hiring ng mga manggagawa mula Armenia, Jordan at Pilipinas. Kaya sila Annalyn at iba pang nakapag-apply bago ang June 6, pasok pa rin sa prosesong ito na inaabot lamang ng nasa dalawang buwan. Ayon naman sa Advisory Number 35 ng Department of Migrant Workers, hindi rin dapat maapektuhan ng suspensyon ang mga direct hire workers, ang mga nauna nang nabigyan ng guest worker residence permit at mga nakapag-file ng renewal hanggang June 5. Umaasa ang Philippine Association of Service Exporters na pansamantala lang ang desisyon ng Hungarian government.
12: The European countries really has a big shortages in labor at they prefer Filipino workers. Like sa culture, yes, almost the same sa kanila. We are Catholic, right, and you know, family oriented. So adaptability wise, talaga they prefer Filipino because of we can also speak in English.
10: Dalawang bansa ang nakikitang alternatibong destinasyon para sa mga OFW na hindi na matutuloy sa Hungary. Ito ang mga karatig bansa ng Slovakia at Slovenia. Ayon sa PASE, pareho rin ang profile ng mga manggagawang kinakailangan sa dalawang bansa. Mas mataas rin ang sahod, kung 650 euros o halos 50,000 pesos ang neto o take home ng entry-level workers sa Hungary, gaya ng factory workers, umaabot ito ng 850 o mahigit 60,000 pesos sa Slovakia.

0: work experience. But for the skilled like welders, you really have to pass a certain proficiency. Like you have to get the NC2, yung mga ganon.
1: Pakiusap naman ng pase sa mga Pilipinong matagumpay na na-deploy sa Hungary at iba pang bansa sa Europa. Tapusin ang 2 taong kontrata. Marami kasing Pinoy ang bigla na lang umaalis sa unang bansang pinasukan para subukang magtrabaho sa iba pang bansa sa Europa. Ayon sa PASE, nakasisira ito sa tiwala ng foreign employers at nakakaapekto sa reputasyon ng lahat ng Pinoy workers. So sa lahat po ng mga nagtatrabaho na sa Hungary, walang kailangang ikabahala dahil hindi na po kayo apektado ng bagong polisiya. Pero kung may katanungan o problema, lumapit lamang sa Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers o Labor Office. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. Naglabas si Jeneline Mercado ng kanyang bagong EP o extended play. Extra special umano ito dahil sa Star Music. Magbabalik naman sa entablado ang Viva Hot Babes. Ibinahagi nila kung ano ang naging inspirasyon sa kanilang reunion concert. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Dekada na ang lumipas pero wala pa rin kupas ang OG ng mga kikay, ang Viva Hot Babes sa kanilang reunion party concert. Mapapanood at mapapakinggan muli ang pag-awit at pagiling ni Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario at iba pang members sa kanilang hits gaya ng Bulaklak, Basketball at Kikay sa October 23.
3: One of the reasons why we're actually doing this reunion concert is because we were inspired by the Sex Walk. They're actually good friends. They already sent a congratulatory message.
2: Aminado ang Viva Hot Babes na hindi maiwasang maikumpara sila, pero di sila nag-aalala.
3: We want to showcase the celebration of the 23 years of friendship. And this is not just an ordinary concert. It's going to be an experience for everyone. Ipaparamdam namin sa lahat na ito yung Viva Hot Babes.
2: Ngayong Sabado ng gabi na ang A15, ang pinaghahandaan at pinaghirapang concert ng power diva na si Angeline Quinto. Kwento ni Angeline, isa sa rason kaya siya umabot ng 15 years sa industriya ay si pop star royalty Sarah Geronimo.
4: Hindi alam ni Sarah Geronimo yung kwento na yun na parang, kasi parang magmamadaling araw na yun, tapos yung mama ko tulog na. Tapos napanood ko yung music video ni ESG na parang, ay sabi ko, yung sa iyo ata yung ginagawa niyong song. Sa'yo ang pag-ibig ko. Tapos bigla lang akong parang na, para po akong nabuhayan ng loob na parang sabi ko, grabe si Sarah kasama ko dati. Ngayon sikat na siya. Sabi ko, kung kaya ni ESG, kakayanin ko din.
2: Samantala, inilabas na ang Jen Deluxe EP ni Jeneline Mercado. Extra special ito kay Jen dahil sa suporta ng Star Music Team na nilarawan niyang the best in the business. Lubos siyang nagpasalamat lalo na kay ABS-CBN Creative's Content and Operations Head Jonathan Manalo na tinulungan siyang buuin ang kantang Paulit-ulit kang pipiliin. Ang awit ay para sa asawang si Dennis Trillo.
5: Tinuruan niya ako na meron kaming session at kaming dalawa lang. Ganito pala dapat yung pagbuo. Kasama ka sa creatives, kasama ka sa pagbuo ng mga kanta, kasama ka sa pagpili.
2: Bukod sa EP na may iba-ibang genre, naglabas din si Jen ng short film. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Tatlong bahay nasira ng ipo-ipo sa Donsol, Sorsogon. Yakap ng PhilHealth, palalawigin pa ang sakop ng bagong pamunuan sa pagbabalik ng TV Patrol PM.
7: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Favorite music radio. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
4: This is FM Radio.

0: Nanalasa ang isang ipo-ipo sa Donsol, Sorsogon ngayong Sabado ng umaga. Sa video ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, galing tubig ang ipo-ipo at lumapit sa mga bahay sa tabi ng dagat sa bahagi ng Barangay Punta, Waling-Waling, Dalisay. Maya-maya, naglipara na ang mga debris. Nabigla ang mga residente dahil unang beses nilang makaranas nito. Tumagal ng halos 2 minuto ang pananalasa ng ipo-ipo na bahagyang sumira sa 3 bahay. Wala namang nasaktang residente.
1: Nagpuga ng apo ang bulkang Canlaon pasadong alas 11 ng umaga ngayong Sabado. Sa time-lapse footage na inilabas ng FIVOX, makapal na usok ang lumabas mula sa bunganga ng bulkan. Umabot sa taas na 150 meters ang makapal at kulay abong plume bago ito tinangay ng hangin patungong Timog Silangan. Nananatili ang alert level 2 sa bulkang Canlaon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagputok o phreatic eruptions. Target ng PhilHealth, dagdagan pa ang mga Pilipinong rehistrado sa Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP. Isa ito sa mga nakikitang epektibong paraan para makaiwas ang marami sa pagkakaroon ng malalang sakit. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Isang taon na mula ng ilunsad ng PhilHealth ang Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP. Layo ng programang pangalagaan ng kalusugan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng libreng konsultasyon at diagnostics sa mga rehistradong klinik para maagapan kundi man tuluyang maiwasan ang sakit. Kasabay din ito ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o gamot na nagbibigay ng hanggang sa 20,000 pisong halaga ng nasa higit 70 uri ng gamot sa ilalim ng programa.
3: Nakakatulong po sa katulad naming may hirap na walang kakayahang bumili po ng gamot. Kaya laking tulong po talaga yung YAKAP program sa amin.
4: Maayos naman yung pagka-diagnose, walang bayad.
2: Bagamat marami na ang nakapagparehistro, meron pa rin hindi ito lubusang naiintindihan.
5: Alam ko po dun sa yung pag na-hospital, babawasan yung pinabayaran mo. Pag doon ka, lumalapit ka doon sa YAKAP.
6: May alam din sila.
7: Ano bang YAKAP ang alam mo?
6: YAKAP sa asawa, yun lang.
2: Kaya ayon sa bagong Pangulo at CEO ng PhilHealth na si Dr. Beverly Ho, isa sa mga una nilang gagawin ay lalo pang paramihin ang mga Pilipinong rehistrado sa YAKAP program.
8: We're working very closely on both the public health programs as well as scaling up YAKAP, no? Particularly in schools and in workplaces. So talagang we will scale up mga group enrollment in these settings is what we would call it.
2: Pero ang pagtaas ng mga rehistradong Pinoy, nangangahulugan din na kakailanganin ang mas maraming healthcare provider na accredited ng ahensya.
8: Kahit po nandyan yung mga benepisyo ng PhilHealth, kung wala naman pong provider na magpapa-accredit sa amin or masyadong konti yung providers, where be it health workers or be it health facilities, wala rin pong mararamdaman yung mga taong bayan.
2: Una nang sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na sa unang pagkakataon, iisang plano o roadmap lang ang susundin ng DOH at PhilHealth.
9: Yung pag-progress din, yung tinatawag nating patient navigation o yung care coordination ay napaka-importante din. Isa rin tinitingnan namin na yung inter-referral system ay maayos. At doon din namin na pagbabasihan ano yung mga gamit at ano yung mga kailangan mga facilities na maaaring kulang pa sa isang lugar.
2: Dagdag ni Ho, makaasa ang publiko na may mga ginagawa pa silang ibang benepisyo kabilang na ang para sa mga tinuturing na rare disease at pagpapalawak pa ng benefit package para sa cancer. Layo ng dalawang ahensya na baguhin ang pananaw sa healthcare system na hindi lang gumagamot ng sakit kundi tinutulungan ang mga tao na maiwasan nito bago pa man magsimula. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Nadiwang ng Kadayawan Festival ang lungsod ng Davao kamakailan. Bida ang durian sa kapistahan. Pero hindi rin nakalimutang bigyang pugay ang 11 cultural communities na unang namuhay at nanirahan sa lungsod. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
10: Sa pag-arangkada ng Kadayawan Festival, binalikan ang kasaysayan kung saan nagsimula ang lahat sa Davao City. Sa subang sinugdanan, idinaos ang fluvial ceremony sa Davao River na mga tribong unang nanirahan sa lungsod. Ang ilog na saksi sa kasaysayan ng iba-ibang tribo at umpisa ng kalakalan. Binuksan ang tinaguriang King of Festival sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ng kultura ng limang lumad at anim na Muslim na katutubong pangkat sa lungsod. Dahil bukod sa selebrasyon ng masaganang ani, selebrasyon din ito ng pagkakaisa ng mga tribo at pagbibigay-pugay sa kultura. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang simula ng Kadayawan Festival.
11: Through every challenge, we have remained united and hopeful. We are one. These struggles did not define us. They made us stronger.
10: At ngayong Kadayawan na harvest season ng maraming tropical fruits, dinaayo rin ang festival dahil sa dami ng mga prutas. At sa mall na ito sa Lanang, idinaos ang Durian Festival kung saan nagsalo-salo ang mga Dabawenyo at mga bisita sa iba't ibang variety ng durian at iba pang prutas. Bukod sa katakam-takam na varieties ng durian gaya ng puyat, makikita rin dito ang iba't ibang klase gaya ng Durio Graviolens na kulay pula o kulay kahel na laman ng bunga.
12: Baba City considers a fruit basket in Mindanao, even in the Philippines. Why? Bakit? We have a type 4 climate. All year round, we have a fruitful durian in the region.
10: Ipinagmamalaki naman ng Department of Agriculture na patuloy na tinatangkilik ang mga prutas ng Pilipinas. Noong 2023, nagsimulang i-export ang Davao durian sa China. At ngayon, in-export na ito sa Oman.
13: Previously, they have also export from Thailand. And they rated out of 10, 5 daw yung Thailand. But when they received, they got already our export, it reaches already Oman, the buyer rated us 10 over 10. Meaning to say, masarap daw yung durian natin.
10: Nagpasiklab naman ang mga contingents ng Indak-Indak sa Kadayawan Street Dancing sa downtown Davao. 5 contingent ang kalahok sa Davao City-based category, habang 8 contingent naman sa open category o nagmula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Aabot sa 2,000,000 piso ang premyong mapapanalunan ng kampiyon. Hitik naman sa makukulay at iba't ibang klase ng mga bulaklak ang mga float na sumali sa Pamulak Floral Float Parade. Binuo ito ng iba't ibang simbolo gaya ng mga icon ng lungsod tulad ng durian, mga tribo at Philippine Eagle.
14: It's just simply amazing, you know, we never see anything like this back home. It's to see all the tribes and everything, it's a wonderful experience.
10: Dinumog naman ng Dabawenyo fans ang mall sa Turil sa pagbisita ng mga kapamilya stars sa kapamilya caravan sa Kadayawan. All out support ang mga fans sa kanilang paboritong artist na sina Colette Madelo, Alexa Ilacad, River Joseph, Jamie L, BGYO, Francine Diaz at Seth Fedelin. Kinilig naman ang mga fans na magtambal sina Alexa at BGYO Jello at Colette at BGYO Nate. Nakabenepisyo naman ang mga mallgoers sa libreng haircut, merienda at photo booth. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Davao.
0: Fandom ng SB19, wagi sa ika-apat na sunod na taon sa Billboard Fan Army Face Off Contest sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
15: TV Patrol sa DZMM.
16: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noong

0: ZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, simulado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
1: Nag-inspeksyon sa mga infrastructure projects sa Bulacan ngayong araw sina Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos. Ito ay kasunod ng matinding ulan at mahang dulot ng habagat nitong nakaraang dalawang linggo. Tiniyak ni Dizon agad kukumpunihin ang mga nasirang infrastruktura sa Barangay Masukol sa Bayan ng Paumbong. Babaguhin na rin anya ang disenyo ng proyekto para maprotektahan ang coastal area. Tiniyak din ng kalihim na walang gagastusin dito ang gobyerno dahil sagot ito ng kontraktor. Ininspeksyon din ni Dizon at Abalos ang flood control project sa Ilog sa Hagonoy. Samantala, naging epektibo naman sa pagsalo ng mga guho ng lupa ang curtain net sa Tublay Benguet. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpunihin ang ilang nasirang bahagi ng curtain net. Biyaheng Big Apple si Pinay Tennis Ace Alex Ayala para sa kanyang susunod na kampanya, ang US Open. Isang two-time Olympian at junior world champion naman ang babandera sa Philippine weightlifting team sa 20th Asian Games sa susunod na buwan. Nagpapatrol, Paige Javier.
2: Bigatin ang mga weightlifter na maunguna sa Team Philippines para sa darating na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kabilang sa pambato ng bansa si two-time Olympian at 2022 Asian Games bronze medalist Elrin Ando. Matapos manalo ng ginto sa 33rd Southeast Asian Games at silver sa Asian Weightlifting Championships noong 2025, umaasa si Ando matuloy ang momentum ngayong taon. Aminado si Ando na mabigat ang kanyang mga makakaharap sa Asian Games, lalo na't may Olympic champion sa women's 61 kilogram division.
3: Nagdo-double time pa kami sa training namin kasi yung mga kalaban namin doon mabibigat din po.
2: Makakasama ni Ando sa Team Philippines ang up-and-coming weightlifter na si Albert Ian De Los Santos. Kapapanalo lang ni De Los Santos ng tatlong ginto sa Asian Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Tulad ng SEA Games last December, unang sabak din ito ni De Los Santos sa Asian Games kung saan lalaban siya sa men's 70 kilogram category.
4: This is bigger than SEA Games. Like to win a medal. They'd be so nice talaga. Overall, and gusto ko lang talaga doon just have fun and to improve.
2: Makakasama ni Ando at De Los Santos sila SEA Games bronze medalist Ross G. Ramos, Cristel Macrohon at Eliafrim Limong. Umaasa ang mga Pinoy weightlifter na makasungkit ng ginto sa ASIAD matapos huling magawa ito ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz noong 2018.
5: Sa lahat ng Filipino athletes, kayang-kaya niyo yan. Alam kong ginagawa niyo yung best niyo for the Philippines. Do your best sa competition and enjoy. Laban.
2: Samantala, patungong Big Apple na si Pinay Tennis Ace Alex Ayala para sa darating na US Open. Sa kanyang Instagram stories, sinabi ni Ayala na papunta na siyang New York matapos ang kampanya sa Cincinnati Open sa Ohio. Papasok si Ayala sa US Open bilang world number 20 at lalaban sa singles draw na magsisimula sa August 30. Sasabak din si Ayala sa mixed doubles kung saan makakatambal niya si Canadian tennis star Felix Auger-Aliassime sa unang pagkakataon. Target ni Ayala makaabante ng malayo sa US Open matapos umabot sa second round ng torneo noong 2025. Paige Javier, ABS-CBN News.
6: Iba ang lakas ng A-Team dahil sa ika-apat na sunod na taon, wagi na naman ang fandom ng Kings of P-Pop SB19 sa 2026 Fan Army Face-Off ng Billboard Magazine. Gumawa ng kasaysayan ang mga taga-suporta ng Mahalima bilang bagong fandom na may pinakamaraming panalo sa naturang online voting competition. Dati itong hawak ng queens ng South Korean girl group na Tiara. Dinaig ng 18 ang higit 60 fandom sa buong mundo para makuha ang titulo. Pinasalamatan naman ng SB ang kanilang fans sa four-peat achievement. Samantala, may panibagong misyon ang 18, ang manood ng wakas at simula the trilogy concert finale film sa mga sinehan. Sa October 7 na ang premiere nito sa mga sinehan worldwide. Immersive rin ang experience dahil mapapanood ito sa ScreenX, 4DX at Ultra 4DX screens. Simula ang ticket selling sa September 10.
7: Alam mo sana yung mga kabataan, mas marami pa yung maengganyo na pumasok sa entertainment tulad ng 18 at ng
6: hindi pa ba
7: at sports kesa yung mga ibang pinagkakaabalahan nila na nauuwi sa mga problema.
6: Oo, diba? Ayun.
7: Kasi so, tulad nun, no, yung sa
6: dancing, ganyan, dancing,
7: at sports,
6: mag-tennis. Aba, ang dami na nating ano ha, pwedeng inspiration sa ating mga kabataan.
7: Imbes na mag-online games, okay lang naman, pero kung sa sobra, baka mas maganda sa sports natin, iba.
6: Medyo
7: iba.
6: Entertainment. Mahirap na ano pa yan na kumbaga topic dahil maraming kailangang involved. Siyempre, mga magulang, eskwelahan, at ating mga kabataan.
7: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
6: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level to.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
10: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
9: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

i-shake ko na ipakita ko na ang imuhang giampingan dira nga naa sa buko-buko. Mayang gabi mga ka-vibes, it's a beautiful Saturday evening. Ay, ako nagbabalik, no? Paglaging si Mana, gibutan kong Domingo. Mga ka-vibes, na-trauma si Ate Bay, mga ka-vibes. Nga naman. Lahi man di ay ba sa Domingo o karang Sabado nga gabi, mga ka-vibes. Maglisod mo din kagsakay! So, unsay nahitabo ni Ate Bay, nihilak na, naglakaw sa kolon, nagampo nga, dili mo binuangan samtang naglakaw, well, grabe kang ikit sa dalan yun. Pero mga ka-vibes, karang Sabado, I am here! Nakoy kiss! Ang pagdaging Sabado, mga ka-vibes, yung nakauban sa Rico Mambo, karon, ako ay nagbabalik, ako ang inyong kasama karon. And magsaba-saba ko sa inyo mga radyo up until 9 p.m. Unya kay Sabado naman po, happy weekend sa ato mga ka-vibes nga naminaw karon. Katong ato mga trabahante, mga grabe ang paningkamot para makabayad sa mga utang, makabayad sa mga bayronon, diba? Makapalit sa ilang mga gustong palituan o makagasto sa ilang mga uyab. Uy, ayaw mo pagparehan natin, Bayoy. Diba Sabado? Sabado kita malipay kay Sabado kita makapahulay. No, muna itong gitawag na slow mornings. Ate Bay, unsa man ang slow morning? Diba ka ng mga slow mornings? Well, masabot ka ning mga ilabi sa itong mga trabahante o mga estudyante nga. Dili kinahalan mo matang tungod kay na ay alarm clock mga kabay. Muna pasabot ng slow morning ha. Oo. And of course, itong mga kabayos ka namin ang karon. Kumusta ang adlaw Sabado? Oh, wala bang ipang kapoy? Basi ka, naghuwat mo sa swildo. Layo pa ang swildo, mga ka-vibes. O niya, kaya mamatay kwarta rin sa Taman Laag. Ara, puyo lang sa amos inyong panimalay. O niya, dili mag-uol. Kaya di mo mabuburingan. Kaya nga, no, Sabado naman. Alas 6 kapi naman yun. Alas 6, so saman eh, 58 naman yun. Magsayaw sa'yo na punta para sa programang Sabado Satsa! And of course, kauban yung karon ha, wa na ilain pa ang nagsaba-saba sa inyong mga radyo. Ang asabaan, pero sa man, pero it's right. Kinis natin may mga ka-vibes and kauban na ko karong adlong Sabado. Klaro kayo na yung mga gimingawan niya. Katong kung lahat siya diri, meaning wala siya kainom karon. O yan, ito ang pambansang gunner ng Vibe Mix DJs. We have DJ Joshua on the mix. And sa ito mga kabayos, nagandaan mo, greet na sila nga mga uyab. Mga gyud Ate Bay, may tawag bikin. Ang mga nag-celebrate sa anniversaries, monsteries, mga nag-fiesta karon, mga nag-celebrate silang birthdays. O, unsa pa rin yung mga ga-celebrate nila mga ka-vibes. Pwede kayo mag-comment sa itong Facebook Live ha, i-search lang. Ako ang personal account, that's Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo sa ito ang TikTok account mga ka-vibes, nag-live po na no. Grabe ka rin si Ate Bay, oy anag yun na sariling sikap. Mga ka-vibes, pwede po mag-comment ha sa ako ang TikTok Live, i-search lang, DJ Ate Bay. Alam niyo ito maglangan mga ka-vibes, shake that healthy. Unsa ba na healthy? Healthy body!

Santa. Shout out to Anika Vibes, Charina. Hello, DJ. Shout out to Ortaniza family, Cardiente family, Palo og Elegino family from Calatrava Barangay Crew. Oy, shout out muna sa itong mga ka-vibes. Nagtanong ka roon sa itong Facebook Live. Hello, ni ka-vibes at Jay Janice. And of course, akong pag-umangkon. Dira, nagtanong ka roon sa may Minglanilla, Cebu. Oy, happy fiesta day, Minglanilla! Shout out din mo dala in the Althea. And hello po na mayong gabi, DJ. Pa-shout out Alindao family sa Malolos Barili og sa Kian and Kyla Lumber sa may Mantalungon Barili og at DJ. Pwede ko ma-request og 90s nga remix gikan sa inyong avid listener. Pirmi, si Jomel Alindao. Salamat kayo sa pagbasa, DJ. Oy mga kabayan, sige mag-uula sa inyo ang mga requested nga mga kanta. Pwede ka na ninyo i-comment sa ato ang live, ato ang umuhungan, ato ang pambansang gunner ng Vibex DJs para tagarong pagtagad ang inyuhang mga requested song. Oy, hello po diyan. Oy, hello ni Vibex DJ Jong. Jong Perolino, kani si DJ Jong. Di sagdi na may inang musayaw, musayaw yun. DJ Jong, bikin naman. Tukari po kong Sabado. Ay, mo nag-dugay-dugay na po itong nagkita at nagbalik, ha?

Ka mga panimalay! O katabalag, anda mo ginahinay sa ilang panihapon at samtang gihimong background ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong gabi! And of course, dito sa atuang Facebook Live, mga ka-vibe, shout out di ay, uy! Samang Suki, hello ni Jessie Mahinay. Good evening, Ate Bay, watching here from Pier Uno, Cebu. And abot na rin, good evening, DJ. Pa-shout out din sa LT Haiti Polo Mandawit. Shout out ni Jenjen Casas, Kananinda og Barbecue from LT Haiti Polo Mandawit Tipolo from Roel Vergara Walo. Ilami kayo mukha o no gawan kanang barbecue niya ang sausawan kay grabe kahalang uy kalami abay kung bago nagsugod sa programa gigutom na si Ate Bay butang and abot na din shout out tayo ni Kavibes sa Jerson Sela Basalo mayong gabi i shout out sa Bulacau Mighty Villa. Hello po dahil ni Kavibes Gilbert Nuera. Greet ko sa akong mga kauban. Alo Vizimar, John Relly Serrano o Joey Nuena ng Gitagay Wild na minaw si FMR Cebu online here in Osaka, Kobe, Japan. Wow! Oy mga Kavibes, okay na yung problema. Halaman na ito yung magtagay-tagay dira mag-inom-inom. Basta gali ang tagay. Ibutang sa tingan, bahalag mo dako. Basta dili lang sa utok mga Kavibes. Ayaw, paraanin ko, Marie J. Joshua, babalag mag-inom, basta dili mahubog. Palainom, pero dili pala hubog. Na, tinood na, tinood, yawa. Bago mo siyang tahal, no? Homies, kick na si DJ Juan, DJ Joshua, karoon, yun, sana all. Hello po dahil ni John Ray Ramos, pa-shoutout DJ sa Brilliant Star Disco Mobile from Kamalian, Ubay, Bohol. Uy, mayong-mayong, majong-majong, majong gabi sa tanang mga taga-Budjuan.

kwentuhan og sabar o sad-sad mayong-mayong gabi. So, today na kong balik mga ka-vibes ang ato ang mga OFWs dira sa Osaka, Kobe, Japan. Hello ni Gilbert Nuera. Grateful siya sa iyang mga kauban. Si Alo Vizimar, John Rally Cirano, og Joey Nuena nga nagtagay kay nga ano mga ka-vibes. This period of party di ay kay muuli na kong Pilipinas og maoy sa naong. Mayong-mayong gabi niya dira mga ka-vibes. And of course, atan na ito mga OFWs, no? Nga naa silang tagsa-tagsa ka mga panimalay or sa ilaha nga tagsa-tagsa ka mga nasudron kung asa mo nagtrabaho. Nangangkain salamat kay gihimog yun intawon ninyong background na 93.1 para dili kayo bumingawon sa Pilipinas. Nang salamat mga ka-vibes. Mga nagtagay dira, hala ha, dili magpasulabi. Dapat og muuli, dapat dili magbarag-barag ha, pati ito madakpandi. Mayong gabi po dahil sa ato mga ka-vibes na nag-andam na silang panihapon. Hello po ni ka-vibes sa Joe Ward Binting. Pa-shoutout DJ from Paknaan, Mandawi og sa Binting Brothers dito sa Negros nga nagsigig papiti sa sounds. At taga-adlaw, salamat DJ. Piti kayo ang inyong disco. Anagin na mga ka-vibes sa DJ Joshua Nagani. Lahi, yun ang mo piti. Oh, mag-una-una ni siya kaya gano'n naman siya ilakaon niya. Ambot asa na po gano'n ni siya kahaon. Hello po dahil ni ka-vibes Alwar B. Argoncillo. Hello DJ, good evening Ate Bay. Pa-shoutout sa Argoncillo family watching from Panangatan, Bau, Sugod, Cebu.

0: And then, naging on the ride, DJ. Grabe, kapaiter sa inyong mga tukar. Oy, the best good kayo. Ang remix ni DJ Joshua. Na, musamutin ka baga ang atin ni DJ Joshua. Hindi na mo uli ron. Maraming salamat ha sa ato mga kabayos nga naminaw ko ron. Shout out po di ay ni Kabayos RV Vincent. In regards, ragod ko ana inyo ang kauban dira kay ako lang idol. Ayaw, idol. Ayaw, ano, idol. Ay, shout out RV Vincent. O sa iyang Lodi at sila Byug ni DJ Wenju. Hello po dahil sa ato ang bagong follower. Hello ni Joward Binting. Nasa pangutahan natin nga. Hello DJ, alasay sa gabi iba mo pirmi mag-live taga-adlaw. Oy mga ka-vibes, abas sa Sabado Sunset gani. Mag-live tagikan alasay 45 hangtod alas 9 sa kagabion mga ka-vibes. Napos siya giingon din nga, okay DJ, new follower day ko. Grabe ka rin yun sa inyo ang mga hits. Oy! Ano, ginapos sa DJ Joshua na galing mga ka-vibes. Lamig yun kayo na ito ang mga tukar. Hello po day, good evening, good evening, good evening sa ito ang mga suking tig paminaw. Huwag sa ito ang mga live viewers sa Iloilo City. Good evening, hello po day, Ania. Asan yun? Oy! Hello DJ, happy kadayawan. Gikan din sa... Kariyawan diri sa Davao DJ. Oy, hello ni Dencho, good evening. Check your time mga kabayos, it's already 7:29. We will take a very short break lang sa no kay para maginhawa ta and manginabuhi po ta mga kabayos para dili ta makapiso sa ato ang media officer. We will take a very short break sa ato ang pagbalik kauban gihapon ito si DJ Joshua para sa programang Sabaro Sadsad diri lang gihapon 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maka vibes, mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung in love ka, kabayes ka.
6: Vibes, kabayes, kasama sa wanan.
5: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Sabado, Sunset, 5 Mix, DJs. On the mix is DJ Josue.

O, shout out dira sa dara mga paligoy-ligoy, dira nga mga torpe, dira ka mga atik-atik. Bisa gusto yun mga makauye, pero di ko na gusto atik-atik. O, shout out sa mga paligoy-ligoy, dira ha, mayong-mayong gabi sa ito mga kababs ka mga torpe. Uy! Mayong gabi po na sa tara na ito mga boss, ganamino ko ron, samtang nagkaon sa ilang panihapon. O, di lang mag-igot-igot ang lupot samtang nagkaon ha, kaya makagaba, baya down ma. O, good evening, shout out to ni Vincent Arsenal, hello po ni Ryza Lapore. Mayong-mayong gabi po sa ito mga kababs, ganamino ko ron. Hello ni Ray Love, dira sa Laberco, Lamitan. Shout out sa Memper Family. Mayong-mayong gabi ipo. Hello sa Nelo ni Rabi Digamo. E naman na dinagi ka ni GL nga. Hello DJ, grabe ka na sa inyong mga to. Karoy makasayaw, yudda ba?

0: Funko Vibes. That one and me. Oh, sa wala tanong sa live ha, daghan mi diri, basi nagtuo mo nga ako rani diri ha. Umay, umay, pakita na ang mga people behind the microphone. Oh, narami mga kipangli diri mga kabayis, mao nga makita ninyo nga all-star cast ni karong adlaw Sabado. Oras na ito mga kabayis, alas 7.57, nagit sa kagabi, hindi nagit mapugnan ang oras. Grabe ka sa kapaspas, sa dagan, sa oras. Mo say goodbye na si DJ Joshua kay na pa siya importante nga lakang. Pero before na to, siya buhi ano? Buhi ano sa gikupta na ni Motivate? So mga ka-vibes, oh, before na to siya, before na mo say goodbye ni DJ Joshua. Ato sa iyo ni ang microphone kay for sure. Na na siya yung mga pag-greetings, na siya yung mga plugs. DJ Joshua, go ahead!
1: Azali!
0: Kanya siya ang microphone, kanya!
2: Ayos mga kabay ba? Shout out lang ko ni ano ni Roche Lapay sa Inayagan, City of Naga.
0: Oh, hello.
2: Og ni sangay ni mo si DJ Joby.
0: Oh, hello.
2: Sa Barangay Buisan.
0: Hello. Hello.
2: Hey, ayo mina pre.
0: DJ Ate Bey na lang gyud ko.
2: Og sama. Sa mga Zitan boys there sa Bulacan, ayo mina na pre. Mahal na kay. Wala pa ni klaro ni.
0: Asa mo na
2: karoon? Asa mo na
0: karoon? Asa mo na karoon? Asa mo na karoon? Asa mo na karoon? Asa mo na
2: City of Balik, Barangay Unlan.
0: City of Balik, Barangay Unlan, Habol City. Maraming salamat DJ Joshua ha. And of course DJ Joshua, kung asa man kanila pwede ma-reach out. Labi na dalang kayo nag-comment rin. Grabe kung kuno kayo mong mga remix. Ay, makasayog yun sila. Gusto nyo sila kayo masayog. Masayog yun sila. Tungkol sa iyo mga tukar. Asa mo sila pwede nga ma-reach out or ma-message sa iyo mga go ahead.
2: Message mo sa akong Facebook account na Joshua Labitad Gabalero. Makita na doon yun. Walay laklak.
0: Walay laklak. Kasi may laklak. Nagtaguan di ay. Wawak man. Nga mag-laugh profile. Kaya lang mga kuhan feeling artista. Ano lang away. Mga ka-vibes ha, again, that's DJ Josh Villabitad Caballero, no? DJ Josh? Oo, mahal na siya mga ka-vibes. Makita galing mo, gwapo din. Nagamurag, murag pala tagay ni siya ka lalaki. Mauna na yun na siya, tinuod na siya. Maraming salamat, DJ Josh. And of course, mga ka-vibes ha, magsaba-saba mi. Kauban minimong mag-disco sa iyo mga radyo up until 9 p.m. We will just take a very short break kasi ako ang pagbalik mga ka-vibes. Nabutay laing DJ nga makauban up until 9 p.m. Dala lang gihapon sa programang Sabado Sad-Sad sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Maon na ni! Vibes to vibes, kasama sa
1: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
2: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
3: You were dancing through the lightning strikes.
2: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
4: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio.

Rocks at 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni! Check your time, mga ka-vibes. It's already 8:10 p.m. Kumusta, kumusta, kumusta to ang mga ka-vibes na karoon? Nga naghinay-hinay na og panirado sa ilang panimalay kay matulog ka sa'yo ba?

0: Joan. Good evening ni Modera. Naminaw daw ko na sila karon. Samtang padulong sa Mual Bual. Uy, maayong gabi yung amping kanunay. Miss Joan, sino-sino ang mga kasama mo dyan at anong gagawin niyo sa Mual Bual? Listen po nung mag-hiking sila Ate Bay. Mga ligo, gyod. Uy, amping kanunay, Miss Joan. And have fun, enjoy your laag. Deserve kaayo. Kabaw mo si Miss Joan. Usa na sa mga pinakagwapo o pinakanani nga babae nga ako ang kilala. Shoutout Miss Joan. Hello po ni Alfredo Cristal. Hello DJ 1G. Uy, kailan ni DJ 1G? Shoutout ko ni Barangay Kalituban, Talibon, Bohol. Karong 28-29 powered by Lucho Disco Mobile. Beat by DJ Linial. Kita kits mga kabay. And of course, kaya si DJ Joshua, tuwa naman, nilarga naman, pero wala mo siya ni Batsy Bitao. Dala po kay Lain Kauban karon mga kabayas, nagbabalik at nakauyon ang naganahan. Ganahan po kayo kung basta si DJ ang motokar nato ni Rino. We have DJ 1G on the mix! Mga kabayas, pwede kayo mamutanaw sa itong Facebook Live. I-search lang Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo sa ito ang TikTok Live. Nag-live po ta mga ka-vibes. I-search lang DJ Ate Bay. And speaking of mga ka-vibes, mga grabe kayo nga mga naning o mga gwapa nga mga babae. Shoutout pala ko ni Miss Vince Gilig na nagtanong karon sa ito ang TikTok Live na para bang hindi siya napagod sa iyang mga gipambuhat karon nga week. Salamat kayo DJ Ate Bay. Shout out din ni Madam Virgie Escosora og Victor Briones and Ralph. Love love DJ Ate Bay. Oy, dahang salamat Miss Joan.
1: Kagilok.
0: Ay, kagilok ba ano? Oy. Sa ato mga kabayos nga nagbiyahe karon, kung asa man mo padulong, mulaag ba mo sa iyong barkada, magpadagat ba mo, maghiking ba mo, musayo ba mo o galakaw kay karam para sayo po na human ang inyong tagay? Mga kabayos, ayaw kalimot ha, always ang pingintawon perminti mga kabayos. Ayaw kalimot na maghingay o pag-drive, kaya naintawoy mga pamilya na naguwat sa inyong pagpuli. Hala DJ 1G, let's go!

kasi nagsaulog silang adlaw na tauhan karong adlaw. Happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday to you! Di ko sure kung balipay ba mga gigreet mo or mag-all mo kay grabe kaya bang si Ate Bay. Shoutout po ni Ay! Sa dalala itong mga kabayos na nataraw ka sa Facebook Live. Hello ni John Mark Tiongson. Hello DJ! Shoutout Look Good Sevilla Buhol. Purok Ilaud from John Mark Tiongson. Shoutout po ni DJ LC na nataraw ka sa ito ang live.

0: 28 p.m. Sa muna minaulang hapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Oh, shout out to I ni ka-vibes Marcy Magalik. Natanaw sa karoon sa atong Facebook Live. Hello po na ni Jessa Winsislao. Oh, mayong gabi. Sa tayo na itong mga ka-vibes ka nagtanaw karoon. Dira sa may lapo-lapo city. Good evening. Hello po rin ni Gala 2.0. Hello DJ, good evening. Shout out from Perth, Australia. Uy, sana all. Good evening ni mo, Dira ka-vibes. Okay, salamat ha. Kung diligan ni Japan, napo tayo UK, and then mabot to Australia. Grabe ba ito ang kuan? Ito international reach. Sana all. Dang salamat. Hello po ni Celo ni Jean. Good evening. Shout out po ni Ay. Sa tanang mga ka-vibes na namino karon. Dira sa may Alaska, Mambaling. Mayong gabi. Hello po. Shout out DJ sa CTO Tabugod Extension. Good evening. Hello ka-vibes. Just a Winsislao. Ito ang pinakagrabe ka naning nga GL Sam. Good evening. Mwah. Mga ka-vibes, we will take a very short break. Kauban nga po na ako ha si DJ Wendy. Sa among pagbalik, Anli, greetings, Anli. Shoutout sa Anli pa-request sa iyong mga gusto nga sayawon. Dira-diri lang nga po sa 93.1 FMR. Ka-vibes, mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ka-vibes!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
5: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
6: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
7: You.
6: Five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
8: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: size na git sa kagabhita. Ay, kumusta? Ato mga kabayos, grabe ang pag-ambak-ambak, no? Tungkol sa kalamig sa mga tukar. Kumusta ang mga tuhod? Kumusta ang batang? Kumusta ang buko-buko? Shout out sa ito mga kabayos, ka naminog yapon up until at this hour. Daging salamat ha sa ato mga suking tigpaminaw. Sa ito mga viewers, no? Ngagikan pagkid alas 6:45. Sa kagabihon, giubanan kita mga ka-vibes. Hello, shoutout ni Kenneth Baga. Shoutout from Libho Tabugon. Hello po ni Ezekiel Bacornay. Shoutout DJ sa FBRC Cebu. Shoutout pala ko ni ka-vibes Mariel F. Reynosa. Hello ni Miss Lenny. Hello ni Jara Mayong Gabi. Hello po ni Rico Areve. Hello ni Last Teammate na namino ko ron from Buhisan, Cebu City. Maraming salamat ha sa ato ang mga ka-vibes na karon naghimog yung background ang 93.1 FM Radio Cebu. Huwag ang programang Sabay Rosad-sad samtang nag-andam silang panihapon. At ang mga ka-vibes, ganina nga nagluto karon nagkauna sana. At ibig, gigutom na kahiyas, gigutom na. Habit na mga ka-vibes, habit na ko mo say goodbye. But before anything else, at may on ang microphone ni DJ 1G. DJ 1G! Kapag ubay-ubay ganito, laum-laum, ganyan mo ang pag-greetings na nagpa-plug. Go ahead, DJ 1G!
1: Asa rin ito, pwede rin? Change ang
0: music. Hihilom na din ang karit kayo. Basig, karit-karit lang kapuhan.
1: Hindi ka, tabi. Sad-sad sa ka-vibes, no? August 29, Unoboran, Naga City, powered by GRS Disco Mobile. And August 30, Kalumbangan, Campo 4, Talisay City, GRS Disco Mobile. And also, no? September 5, City of Pilit, Kabangkalan, Mandawi City, powered by M-Pulse Disco Mobile. September

0: Kok vibes on?
1: Sono. Ni DJ Marvin. DJ Mitch Marvin. Og sa mga astira pamili dia sa Bugus City, hugan pamili. Patiluna pamili dia sa Dumanhog.

0: Oh, sure lang ka, mao na mo nagdaghan kayo gitu baya pa. Wala na la, eh, sure lang yung ka. Okay, sige, lagay salamat DJ 1G. And mga ka-vibes ha, sa mga nag-comment din, grabe ha, TV, nakasayaw dyan kong maayo, bisag wala ko yung planong musayaw karon. Kaya gipanuhot ko, gipanuhot. Mga ka-vibes, if ganun mo ma-reach out ni DJ 1G, for sure, dagan pala siya bakante, o ito, umang kaala. Tas-tas, so yung plastada, karong September, pero napagin ay bakante yun. Oo. Pwede kayo mo mo-message niya, ka-vibes, sa yung Facebook page, love yung ni DJ 1G, sakto ba ko? Love yung ni DJ 1G. Oo. Magkabang sa love yung ni DJ 1G, pwede kayo mo message niya, mga ka-vibes, sa inyo ang mga gusto ka, Paris ko, pasayaw dira, birthday, fiestag, unsa pa na dira. And of course, shoutout po rin sa atong CTU Barili intern ngayon ako rin sa atong Facebook Live. Hello, Jailin ka! Hello, Jailin Libradillo! Nga nung magkatibig, giving up ako nila in town. Hello, dira ka, ka-vibes, Jailin. Daging salamat sa pagtanaw sa live. And of course, mga ka-vibes, I have to say goodbye, no? Musunod na ang programang Bedtime Stories, kauban si DJ Kimmy. At before anything else, nagayang salamat sa itong banggitan nga teknisyan, Tio Virgilio Villanueva. And of course, itong nakauban sa ganina, hello, Vibe Mix DJ. DJ, kasi mga DJ. DJ Josh, may ato ang pambansang ganin. Nagayang salamat. Huwag siya nila ka, okay. Nasa yung gililin ka ganina. Usa nilang gililin ni Tio Virgilio. Number, salamat DJ Lania sa pagtanong sa ato ang Facebook Live. And of course, DJ 1G. Thank you so much. I have to say goodbye na mga ka-vibes. Baka upan na ninyo si DJ Kimiat para sa programang Bedtime Stories. Nalang kaya po sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Bye-bye.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Kabay!
1: Maunang wala patay uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni!
2: Kabay! Kabay! Kasama sa
3: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
4: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
5: Yes, you were dancing through the lightning strikes.
4: Six, five, four. Your favorite hit song.
6: Nina.
4: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kabayes, mauna ni!
7: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

all day, every day. Ani ana ang DJ ng alingaw, witty o dili gyud ninyo malintan. Bigating cute o giat ang ultimate vibe machine. Ka-vibes DJ Kimyan.

Thank you. Salamat mga fans. Oras na pong Pilipinas, mga ka-vibes. Alas 9:38 na 9:38 on a beautiful Saturday evening and you're listening to your favorite radio station here in Cebu. 93.1 FMR, mga ka-vibes. Biyain na lagi. Mauna ni. May gabi mga higala and welcome to the show. Kininyong programa ginatangan matag Sabado, kada Sabado ra, once a week lang mga ka-vibes, para inyong kahinaman, para inyong pangitaon. Yan o, welcome sa programang Bedtime Stories. My name is DJ Kimyat. D to the J to the K to the I to the M to the Y to the A to the T. And mag-umanta all the way till 12 midnight. Karong gabi una mga ka-vibes, alang sa itong programang FMR Bedtime Stories. How are you? Ikaw, oo, ikaw, nangamusta ko ni mo. Ang kitsa pamandi ay, ikaw lagi. Ikaw diha nga, magulaanon ka ayo. Sigig tanaw sa cellphone, nagpaabot sa chat ka, di na yun mo abot. Ikaw, gikamusta di ka? Anong gipaabot mani mo na? Ha? Magpaabot ka sa mga butang nga way ka siguraduhan. Murakag nagpaabot og kwa murakag nagpaabot og french fries bisag wa ka ni order. Ay na paabot ta. Ang kinahanglan namong paaboton ang atong storya karong gabi una. Lain na pong storya atong pag-asawaan mga ka-vibes. Para sa programang Bedtime Stories. Naghanag na ego oy. Pagingon ako, hoy ikaw, unsa man na? Unsa man imong gibuhat diha? Asa man na imong kamot, ha? Ipagawas ko nung anong gisulod din mo na sa imong short. Aray ko! Oh, ikaw, Bon! Ikaw! Oh, ikaw! Sige, text pa. I love you ka, pero sento me. Hindi ay... baya ni mo. Bitaw, ay may gabi niyong tanan, mga kapayos ko. Nag-unsa mga na mo karon hinaot nga padayunan, ha? Basta ang importante, watay na tumban nga laing mga tiil. Kamot lang ang tumbi. Bitaw, ay... So, whatever you guys are doing on this Saturday, sa may plano ninyo karong gabi una, pundo lang ba ito si Balay, kaya way budget? 22, no? Walay kwartang mga tao ron, mga ka-vibes. Kaya nga, no, ang muswildog 25, layo pa. Ang 30, samot. No, so, ang uban ron, nagligid-ligid lang, no, nag-LL sa ilang mga panimalay. Tarong mag-LL, ha? Kanang malamian ka ni Guhuman. Ligid mo ng LL, ligid-ligid, okay? Huwag kayong dirty-minded. Okay, mang shoutout sa itong mga ka-vibes. So, we are live right now, syempre, sa dial sa inyong mga radyo 93.1. Ang kanang 93.1, tungatungan na sa 93.10 o sa 92.3. Pangitaan lang ninyo ng 93.1, ha? Okay? And syempre, we are also live on our Facebook fan page. Kung unahan mong makita na ako sa akong lawas o kalag o sa akong kaambungan o daambunga. No, pwede mong mutanaw sa Facebook, no, 93.1 FMR Cebu ta sa Facebook, no. 93.1 FMR Cebu sa Blue app. So, i-search na ang Blue app, i-search ang 93.1 FMR Cebu. Unya like na dayon mo, nya tanaw mo sa atong live, ha? Oo, okay. Tanaw ko ninyo sa Facebook pod kay for the formal bi ako no, naka-polo ko, naka-black shoes gani ko mga ka-vibes, oh. Oh, naka-black shoes bi ako, ganahan mo mo tanaw, oh. Naka-TikTok. Umurag mo atin og kasal. Asa ka na? So, kana no? Oh. Hi ni Maring Mabilis, sir, deklaro. Oh. Nagtanaw sa live karon, oh. So, nakatikta ko formal kay ko karon. Manong tanawa ko ninyo. Sa Blue app, 93.1 FMR Cebu. And then, syempre, napod ko sa Black app, sa akong personal nga Black app, mga ka-vibes, at FMR Kimiat, no? Okay, mang shoutout Maring Mabilis sa deklaro sa Blue app. Hello Mare, diha sa Dubai, amping ka diha pirme sa kanunay. Honey Madeline Limbaga, good evening to Aki sa Tampos family sa Talot Argao ni It's Pearl. Sugo na DJ please kay Katagayon ako. Asa man ka karon akag Ming Lanilya? Pista ba diha ron? Hi ni Marshall Lynn, good evening. Makamingo imong bedtime story. Eto na nga, oh. Hi ni Miss Lore, hello DJ, shoutout sa Mavsi. Hi ni Jax S. Mura mag-attorney, wala pa. Naglibog pa gani kung makapasar taron nga sim. Ginoo ko, lisog tayo.
Shout out sa mga taga Cebu, Philippines. Ayan, hello ni Marichelle Acoptec. Hello, good evening. Idol kain ako ni Sigo Paminaw sa Bedtime Story sa ABS-CBN pa. Ayan, hello, salamat. Billy Romantico, tagda ko DJ. Hello, hello sa pagmumukha mo. Hi ni Esoy, Makamingaw. Namiti ka before sa Ayala. Nag-host ka sa show ni Jody o ni Sian. Jody Santa Maria o Sian Liem. Hello. Yang Yang, good evening. Idol, idol na ko ni sila sa pika sa una. Oy, karon, pakukitag balik. Ayan, salamat. Sweetie Love, pabuhat sa ML. Ayan, shout out sa Demo Logan Lanao del Norte. Play the Demo DJ kay ga Bibiron. Paman ko sa una, naminaw na ko ni mo. Sabad ya, oy. Ikaw ba? Nasubraan na sad ka ako na. Black ti ka ron. DJ Kimet, may init di ha. Naman di ang adlaw god. Wala, kini siya. Di ni siya adlaw. Bulan ni siya. Ni transition na siya. Oh. Si Tom Smith ko nung nag-LL ka ron samtang naminaw. Basta manghinaw lang ka sa di ka mag-LL. Sa di ba ka mag-LL ha? O niya maghinaw sa di ka naghuman. Kung dili gani madalag manghinaw, mga alkohol. Okay. Magsugod na DJ. Lami na kayong maminaw. Ayan. Sorry? Marichelle Tech E. Magsugod na ta DJ kay lami na kaayo ka. mga tagatagbilaran, Bohol, hello, good evening. Ni Macaroni, hello. Ni Fretzy, shout out sa mga Osenyan nga pioneer sa DYAR. That's me, I'm pioneer of DYAR. Hi Fretzy, good evening. Shout out Yumiat. Sa'yo na uli kay Kasabaan sa QC. Mayra. Okay, shout out to Anthony Quicoy. Uy, akong tol, may gabi mo di atol. All the way from Pardo, Cebu City. May gabi mo di atol. Mustang klase tol. Ayan ako. Anyway mga ka-vibes, Buns Zoe, good evening to you and to everyone tuning in right now. Samtang na ilamok diyo. Anong gilamok man ko? Tamis akong dugo. Sweet man good go, chari. Hi ni Mami Zell, good evening. It's me, Dylan. Good evening to you. Shout out to Brian Ugdamen. Hello. DJ Kimiat, shout out. Walang kupas. Oh, natural. Mula noon hanggang ngayon, igat lang gihapon. Shout out ni Madeline Nimbaga, watching from Lumangog, Bagtik. Asa na? Bagtik San Remigio? Shout out ninyo diha. Request kong Alaala Mo by White Lies. Oh, grabe. Said, ang alaala mo nanan sa pang-Domingo, man sa Drunoy. Okay, anyway mga ka-vibes, gikutasan ako pagkita ng sugod sa itong story. Oras na para mabasa ta sa itong story karong gabi una mga ka-vibes. Our story is, oy, by the way, naka-live sa Daimi sa Red App. Diba tiyo, naka-live ta sa Red App, no? Naka-live po ta sa Red App sa YouTube. I-search na po ninyo, 93.1 FMR Cebu gihapon. No? Pili lang mo. Kung asa mo, kung asa mas kusog ang signal, pili lang mo. Ganahan mo sa TikTok, pwede mo TikTok. Facebook, pwede mo Facebook. Sa YouTube, pwede mo YouTube. Sa kuan, asa mo ganahan mo tanaw? Sa Telegram, wala ko dito. Lain ang nasa Telegram, link na. Oh, sige, eto na nga, magsugod na ta kay pretty nang taas at itong agyo eh. Oras na para mabasa ito itong story mga ka-vibes. Your story for tonight is a bit long, medyo taas. Basig ko tasam taan yung mga ka-vibes, no? But I'll try my best nga mahuman na ito atong storya karong gabi una. Akong paningkamutan mga ka-vibes. Nag-andam na ko dandiri oga background music ito dalas 12. Sinungaling mong puso akong song de anino sino. Okay, sige. Alright, so di na ito maglangay-langay pa mga ka-vibes. Because our story is so long. To everyone watching TikTok, Facebook, YouTube, kung asa man gani ka nagtanaw karon, I hope that you will like, follow, and share. No? Sa mga ka-vibes na ito on Facebook, hello sa ating mga viewers sa Facebook. Guys, please share, like, and stay with me as we read our story. Because once I start reading the story, eh, wala nang tigil-tigil yan, no? Straight-straight na hangtod sa mahuman. Bahala kung sa oras ito maabtan, ha? Oh. Okay? Alright, sige. Pickle Pops. Wala tayo pickle ball karon. Lorenzo Estibani. Okay? Nag-andam nag-trapo. Huy, ano mag-andam mag-trapo? Tubig, nag-andam na kong kape dire. Okay, sige. Eto na nga, mga ka-vibes. Hindi ba, muanam. DJ Kimet, delay ka. Pops, di ka mubasag kaso, pero mubasag kag bedtime story. Ay, natural. Di maganda mubasag case digest, pero mubasag tag bedtime story. Eto na mga ka-vibes, di na ito maglangay-langay pa. Atong story karong gabi una alang sa atong FMR Bedtime Stories.

0: Mayong gabi, DJ Kimiet. Itago lang ko sa pangalan nga Angie. 30 years old na ko, DJ. O karon, ni-email ko sa imuha, DJ Kimiet, kaya nakadesisyon ko nga ipadala o isuwat niya akong storya nga dugay na akong gidala-dala sa akong kasing-kasing, DJ. Isa ka storya nga bisan ako mga suod nga amiga, wala kahibaw sa tibuok detalye, pero nimo, DJ Kimiet, akong isugilon ang tanan. Actually, DJ Kimiet, it took me almost a month to write this story. Usahay, DJ Kimiet, mukatawa ko. Usahay, muhunong ko kay murag mubalik ang kasakit, DJ. Usahay, makapangutan ako sa akong self. Nga naman kanong hangtod karon, siya gihapon ang naa sa akong dughan. Siguro tungod kay dili na siya ordinaryo nga panagbuwag, DJ Kimiet. Dili lang ni istorya sa usa ka babae nga gibuwagan sa iyang uyab. Dili na siya klase sa kanang relasyon bitaw, DJ, kang kanang gitawag nilang falling out of love. Dili na ingon ana, DJ Kimiet. Kini ang istorya o kini nga istorya kabahin ni sa usa ka tawo nga abinakog mauna. Ang tawo nga akong gipanghambog sa tanan akong mga higala. Gidipin sa anak ko sa tanang mga katalagman ug tanang mga pagsaway. Kanabi taong gipanghambog na ako, DJ Kimiet, mo anak ko ay loyal na siya, di na siya pareha sa uban. Kaila jud ko niya, lahir jud ni si Chuck sa inyuhang mga uyab. Muna'y pirmin akong isulti. Mo anak po ko sa akong friend si DJ Kimiet. Aw, may pako kay loyal kayo si Chuck. Okay ba ka, DJ Kimiet? Unsay kina or unsa ang pinakakahibulungan sa kadugay ng panahon, DJ Kimiet? Wa ko na makak sa akong friends. I was not defending him by lying, because I was really believing nga tinuod to. Tinuod yun ang akong pagsalig, DJ Kimiet. Tinuod yun akong pagtuo nga si Chuck dili gud makahimo sa mga butang na at the end iyang nabuhat sa akoa. Mao nga before na ako isulti, DJ Kimiet, gusto ko nga masabtan ninyo ug masubay ang among istorya. Because DJ Kimiet, the truth is sa akong atubangan dili siya nautan. Maayo kay siya nako. Sweet, caring, thoughtful, romantic. I think that's the reason why it hurts even more. Kay siguro, DJ Kimiet, kung dautan pa lang si Chuck nga tawo, no, kung kanang wadyo siya ayo nga uyab, siguro dili ko magmaoy og ingon ani. Dili ko masakitan og ingon ani. But Chuck was different. Si Chuck ang lalaki nga nakaingon gyud kog mauna gyud ni. DJ Kimiet, si Chuck og ako dugay na mi, DJ. I don't want to give the exact years kay basin og adto na noon i-focus sa mga tawo ang among storya tungod sa gidugayon sa among relasyon, pero basta dugay na mi. Just to give you a clue, more than 5 years. Pero igo na guro ang kadugay nga naabot mi sa punto, DJ Kimiet, nga nakaila na ko niya inside and out. Kaila na iyang pamilya nako og kailapod ko sa akong pamilya or kailapod akong pamilya sa iyaha. Among mga barkada, tagsa-tagsa, nakaila na sad. Kung na birthday, kasal, reunion, outing, naagyod mi. Kung asa ang kalipay, naami. Kung asa ang problema, naasad mi. Munang sa kong huna-huna, DJ Kimiet, kami nagyod. Kanang, dili man perfect among relasyon, DJ, no? Pero, kami nagyod. Sa unang tuig, simple ra kaayo siya. Dili bitaw siya kanang lalaki nga OA kaayo mo dalag effort. Walay mga char-char nga mensahe. Pero na siya mga little things nga ma-appreciate nako. For example, DJ Kimiet, kung busy kay ko sa trabaho, kalit lang siyang mo-chat nako nga ay kalimot og kaon. Usahay, mo-chat siya nako nga kuan, mo-chat siya nako nga gawsa sa ang Grab, nagpa-deliver ko para nimo. Simple efforts. Usahay, mangutan na siya unsa akong gikaon. Naay one time, DJ Kimiet, ako siyang gignan nga nangapira ko. Ana siya nga Angie, di na pagkaon. Kaon na diha. Ingon na lang ang simple effort si Jake Miat. But for me, that's big enough. Big enough for me to fall in love with him. Naputoy tayong magrabi ko ka-stress ni Jake Miat kaya dagang kong problema sa trabaho. Napoy kaaway sa trabaho. Dagang kay deadline, mga personal issues. Di ko ganahan niya mag-iistorya ni Bisag Kinsa. Tawagan ko niya, ana siya nga, okay ra ka? Ingon ko, tapoy lang. Ikaw na ka? And I said, yes. Ingon dayon siya, sure? Ingon ko, lagi. Ingon din siya, gawa sa agot sa inyo ha. Ingon ko, nga naman. Ingon siya, 5 minutes lang. Ingon ko, ako'y ganang mo gawas. Ingon siya, 5 minutes ra lagi. So mauto, nigawas ko. Ugnaa siya ni Jake Miat. Dala niya akong favorite nga pagkaon. Naiusa ka gamay nga paper bag. Ingon ko, unsa man na. Ingon siya, basta ablihi. Pag-abli na ako, nai-shomai, nai-fries, nai-chocolate. Nakatawa ko. Ana dayon siya, Chuck, sa mani, uy. Anak ko, Chuck, sa mani, uy. Di naman ko bata. Ana dayon siya, pero ni-smile ka. Muna iyang tubag. Og tinuo ni Jake Miat, gikilig ko sa iyang small efforts. Gihag ko niya. Ingon siya, don't think too much. Everything will be okay. And in my mind, DJ Kimiat, I told myself, mauna yung akong gusto ng lalaki. Kanang kahibaw mo atiman ako. Not in a grand, expensive way, but it's simple ways to make me feel that he cares a lot about me. Usahay DJ Kimiat, mahibong ko kay magkita mi, magdala siyag flowers. Mano ko nga, uy, para asya maning flowers, uy. Ingon dayon siya nga, because I love you. Ingon ko, nakaisala, no? Sus, mo dyan yung mga babayi, no? Ano dahil mo, uy? Danan mo flowers, may ingon dahil mo, nakaisala, no? Nga dahil mo. Last ka na lang, Angie, ha? Ikaw ra ba yung letter sender? Going back. Usahay, magdala siyag flowers. Mangutan ako, para asa ni? Muana po siyag, because I love you. Ingon ko, ngano na kay sala? Ingon po siya, ngano kinahangan dahil nga na ako isala before kumuhat akong flowers ni mo? Ano po ko nga, ang kalit-kalit man ang imuhabi. Naguro kay sala, no? Ano po siya nga, di ba pwede nga hatagan na tikag buwak? Kinahanglan bago di ay nga makasala ko before tika hatagan og buwak? I bought these flowers for you because you deserve it. Ako po DJ Kimiat, nakaihi sa kakilig. Punang ako siyang gihag. Siyempre, nagpicture me. Akong gistory. Random flowers from my favorite person. Kitan sa akong friends. Ana po na akong friends nga. Ka-sweet good ni Chuck. Ana po kong maulagi. Naabot siya'y habit ni Jake Met. Kung maabot ko sa balay, mo-message dyan siya nga, tiksikwa, huwag naabot na ka. May nga po kong, oh, naanak ko. Mana siya nga, sleep well ha. Kung ako siyang unahan o good night, mana siya, good night, I love you. Mao nga kung naako yung mga amiga nga magreklamo ni Jake Met sa ilang mga uyab, ako d'yong pirming iingon, sus, kamu man good ba nga kay mapili-mapili og laki? Ako, swerte jud kay ko ni Chuck. Muhanap ako nga, kung mangita mog standard, dapat ka ng lalaki nga parehas ni Chuck. Perting katawan nila DJ Kimiat. Ana din sila, ah, grabe ko makapromote man, mura mag-influencer. Ana po ko nga, tinuod man sad good. Ana po sila nga, oy, basig marketing rana, basig pakitang tawo rana ni Chuck. Ingon ko, hoy, pag-sure diha, loyal jud si Chuck. Mga tawa na lang me. But deep inside me, DJ Kimiat, I am really proud. Proud jud ko. Proud kayo ko sa akong uyab nga si Chuck. Pero na ako'y barkada, DJ Kimiat, nga dili kumbinsido sa pagkabuotan ni Chuck. Siya si Leia. Diretso kaayo siya. Why paligoy-ligoy? One night, nag-dinner me. Ako, si Leia ug si Mariel. Kaming tulo. Friends na ako. Siyempre, na-chismis, storya, and our topic was about relationships. Ingon din si Leia, Angie, kamusta man si Chuck? Ingon ko, okay ha, okay kayo me. Sweet pa? Ingon ko, yes. Loyal pa? Of course. Ningisi si Leia, grabe ka confident ah. Anak ko natural, tinuod man sad good. Anapod si Leia, unya, sure ka, nga loyal jud na nimo. Ingon ko, oo. Ingon siya, well, ganun nakaingon man kang sure ka. And I said, because I know him and I trust him. Niya na si Mariel. Pero syempre, Angie, di ba? Di yun takahibaw kung wala ta. Bas hindi ay kung waka. Na siya ginabuhat nga lain. Nikatawar ako nila nga medyo napikon. Anak ko nga, what's may problema ninyo ni Chuck? Ingon sila, wala mang good. Ingon ko, tay, sa murag na may problema niya ba? Ingon sila, concerned lang minimo. Ingon, and I said, concerned about what? Nahilom sila DJ Kim Yat. Ingon ko, guys, unsa man, concerned mo, nasuya ramo na ako nga tarong akong uyab niya inyong mga uyab, walang mga walay ayo. And then itingog si Leia. Ingon si Leia, Angie, ayaw ka suko ha. Ingon ko, unsa naman pud na? If it's about Chuck, I'm telling you, walay lain si Chuck. Buutan si Chuck. Ingon dayon siya, Angie, usahay man good, murag sobra ra kay imong pagsalig. Nikatawa ko and I said, nga naman. Nanapod siya nga, kay basin og nakaiwa nakita. Anak ko, sige be, kung naa ko iwa nakita, unsa may nakita ninyo nga wa na ko nakita. Wala sila katubag DJ Kim Yat. I said, see? Magduda mo ni Chuck, wa mo na mo'y nakita. Mawi klaro ninyo eh. Ing na lang yun nga nasuya mo. Kaya akong uyab buutan, tarong, loyal. Yung mga uyab, mga way klaro. So please don't blame me or ayaw ko apil-apila sa inyong miserable nga relasyon. Gibera ni Leia akong bukton kay misaka na akong tingog. Ingon din siya, Angie, we just want you to be careful, okay? Nasukod ko DJ Kim Yat and I said, trust me. Trust me, Leia. Chuck is loyal. Ni-smile siya. Okay? Ngayon siya, sige. Loyal man ka ha. Okay. Then napad yung isa ka-friend DJ Kim Yat. Kinibitong mga overthinker nga mga girls. Yan, then si isa na kong kahigala DJ Kim Yat. Ano siya, Angie, if ever nailain si Chuck, ayaw yun ko ing na ha. Nga wala ka na mo giwarningan. Nikatawa ko, ingon ko nga, si Chuck, nailain? Sus, imposible. Loyal to nako. Why would he look for another girl? Ingon po siya, because he's a man. And I said, that's unfair. Judgmental kaayo ka. Dilita ng lalaki, parehas inyong mga uyab. Ingon din siya, exactly. Pero posible. And I said, posible, pero dili si Chuck. Ana po siya nga, unsa may naa ni Chuck? Unsa may special niya? Nakahuna-huna ako kadali, DJ Kim Yat. Unsa special ni Chuck? And I said, everything. Everything about Chuck is special. He's sweet. He respects me. He doesn't make me feel insecure. He tells me where he is. He checks on me. Kaila siya sa kong pamilya, kong friends. Ug naa siya diha pirmi sa panahon nga kinahanglan ako siya. Mauna nga special si Chuck. And Chuck will never cheat on me. Anapod si Leia nga, well, sounds good. So di na ta maglalis, okay? DJ Kim Yat, I know nga dili gihapon convince si Leia. Pero deep inside me, DJ Kim Yat, sa tinuod lang, di man sad ko masuko if magduda sila. Kay, syempre, pakyas ilang mga relasyon. Kay basin po siguro if ako'y naa sa ilang posisyon, magduda pod ko. Pero ako manggoy gugmaan. Ako ang naa sa sulod sa relasyon. Ako ra may maka-feel sa iyang kasweet, sa iyang mga good morning, sa mga flowers. Ako ra may maka-feel sa iyang pag-care sa akoa every time stressed ko. Ako ra may kiligon sa iyang kisaagtang mao nga para na ako, DJ Kimyat, wala jud ko'y laing rason para dili mo salig kang Chuck. Sa mga adlaw, DJ Kimyat, nga maayo among relasyon, wa jud ko'y bisag gamayng kusing sa pagduda. Mao nga wala ko kahibaw nga samtang ako nagpost sa among pictures, naapuday laing tawo nga makadawat sa iyang mga message. Samtang ako nagpaabot sa iyang good night, napuday ay laing babae nga makadawat og message nga, "Are you still awake?" Samtang nagtuo ko nga busy siya sa trabaho, naaday siya ay laing babaeng ginaadto. Samtang nagpasalamat ko nga sweet siya, naaday siya ay laing tawo nga ginasendan pod og mga sweet messages ug naa pa sila'y endearment. Wa ko nakahibaw. Kay unsaon ako pagkahibaw, butabungol man ko. Bilibsan ko ni Chuck, DJ Kimyat, maayo kayo siya nga mumultitask. Kung ako iyang kauban, boyfriend siya. Kung naa siya sa laing lugar, mura siya glahik na tawo. Wala ko nakasabot kung unsaon siya. Di ko kahibaw kung unsaon ang usa ka tawo nga way kahadlok nga muhatag og affection sa laing tawo ug walay kahadlok nga mabuking. Kay feeling nako maayo kay siyang mutago. Ako gani kung naay gamay nga bakak, guilty na dayon, pero siya mura jug natural. Usa ka adlaw, DJ Kimyat, ingon siya nako, "Sorry ha, busy ko karon." Ingon ko, "Sige, okay ra, ay nako paabota." Katulog na. Then I said, "Okay, I love you too. Wala ko kahibaw nga paghuman niya og message nako, naa siya'y laing conversation, DJ Kimyat. "I'll see you later." Mauna, ako'y nagtrabaho, siya adun na pa'y laing plano. One night, naami sa balay sa akong amiga. Girls' night. Naginom good me pero dilipod sobra. Kaon, chika-chika, pulutan. Ug galit kong gipangutana sa usa ka friend. "Angie, duge naman jud mong Chuck. When mo magpakasal?" Nikatawa ko. Ingon ko, "Ambot. Pero duge naman mo." Eh, said, "I know, duge na mi." "Nagplano daman mong magpakasal?" And I said, "Maybe." And then isabat tayo si Mariel, akong amiga, ano siya nga. "Angie, unsa may favorite thing nimo about Chuck? Dali ra kay kung nakatubag ni Jake Miat, one snap. Because he's consistent." Ingon siya, "Consistent? How consistent?" "Ingon ko, sweet siya. Unsa pa man? Loyal." Nangatawa silang tanan. "Again?" "Yes, loyal siya." Niya na dayon si Leia, katong hapid na akong makaaway ng amiga na ko. Ingon din siya, okay, "I know you are Chuck's biggest fan. Labaw pa ka sa diehard nga fan, oy. Seriously, kaibaw mo guys, si Chuck, dili siya katong mga lalaki bitaw nga mangitag attention sa laing girls. Anak ko nila." Ano din si Leia, "Sure ka? Wala dyan ay lain si Chuck?" Ingon po ko, "Yes, 100%. I said, 1,000%. Ni Ana din si Mariel, "Imagine the Iday, kung naa siya ilain, sukol dayon ko, dili lagi na siya mangitag lain. Nisaka na po akong tingog. DJ Kimyat, kaawayon jud ko laing tawo basta dudahan nila si Chuck." Pero karon, DJ Kimyat, that conversation is one of those conversations nga lisod na akong kalimtan. Kaya every time, DJ Kimyat, niya ipanghambog na ako siya sa iyang loyalty, naaday siya'y laing kauban matag gabi. Kung tanawan ni mo si Chuck sa kong atubangan, DJ Kimyat, lisod kang dudahan, oy. There was this one night, DJ Kimyat, nga wako mag-expect nga muwari siya sa balay. Naara ko sa balay, kapoy ko gigan sa work, nagpahuway, kalit siyang niabot. Surprise! And I said, "Uy, naalagi ka, Chuck." Ngayon siya nagdala kong dinner. And I said, "Nga naman, kasulasul pa jud ka." He said, "Because I know that you're tired." Nakita na ako ang pagkaon. Siyempre, akong favorite nga siomay. Niyan ako niya nga, Chuck, ikaw ba? Iyon siya, ano man? Chuck, sweet ka ika Chuck, diabetesyon ako tungod ni mo. Ningisi na yun siya. That's my job. Ugihag na ako siya. Ug sa tinuod lang DJ Kimiat, niadto siya sa akong balay niya ng gabi una, nga muna jug walay issue. Nagsurya mi, nagkinatawanay, tanaw mig movie. In the end, iyang gihapyod-hapyod akong ulo gamit ang iyang kamot. Ingon dayon siya nako, you're so beautiful, Angie. Bisag kapoy, bisag haggard og naong. Ngun siya, oh, mas magka-haggard ka, mas magka-gwapa ka. Motong nakahuna-huna ako. How could someone like Chuck hurt me? Napoy sa kaadlaw, DJ Kimiat, nga nagsakit akong tiyan. Naglain akong lawas. Anak ko niya, Chuck, I am not feeling well. Kalit siyang nanawag na ako. Ana siya, asa ka? Ingon ko na ako sa balay. Ingon ko, ingon siya, paabot ako diha. Ingon ko, ano man, okay ra ko, Chuck. Wapay 1 hour, na ana siya DJ Kimiat. Nagdala og tambal, tubig, pagkaon. Ana siya, nikaon na ka? Ingon ko, wala pa. O, naray pagkaon. Maunga samtang DJ Kimiat na siya sa akong atubangan. Dili jud ko makahuna-huna bitaw DJ Kimiat. Nga naa siya ilaing babaeng giatiman. Kaya ako mismo, giatiman ko niya. Muna tingali ang pinakalisod sabton nga betrayal DJ Kimiat. Nga ang tawo nga, kanabitong abi ni mog genuine moments, ahak peki di ay ang tanan. Kanabitong ang flowers, ang hugs, ang katawa, tinuod tanan. Ang problema, tinuod pod sa lain, dili di ay kay ikaw ra. Sakita ba'y aray ko. Pero DJ Kimiat, di masad ko bugo, no? Na ako'y mga nanotice nga mga changes, hinay-hinay. Pero lahi, lahi nga changes. Mas nidaghan na iyang phone calls, pirmiming mag-commu sa cellphone. And then eventually DJ Kimiat, na-realize na ako nga, Di lang ako iyang tawagan, pirmi. Pirmi siyang naasa iyang cellphone. Sa una, basta mag-date mi DJ Kimiat, di ko na siya magkuputog cellphone. Sa una, ibutang rin niya sa lamesa o di ba ibutang sa bulsa. Karon iyang daladalaon bisag asa DJ Kimiat. Mato siyang CR, iyang daladalaon. Kung matulog, iyang ibutang sa iyang kilid. Kung mag-shower, dad-on niya. O sa kaadlaw, ako siyang gijokan, tripping lang good. Uy, unsa man na imong cellphone, imo na pud nang laing uyab? Di katawa siya. Ingon ko, ikaw, ingon siya, ikaw, ramagod akong uyab. Ingon po ko nga, ang, di man good na mabulag ni mo, good. Ingon din siya, importante man good, kaysa sa work, importante para sa work. Ingon din ko, mas importante pa kaysa nako? Ingon siya, no, of course not. Ingon ko, then prove it. Ugihag ko niya DJ Kimiat. Gihag ko niya guguot kaayo. Happy? Pangutana niya. And I said yes. Katawa siya. Katawa sad ko, umauto. Nawa na sad ang akong pagduda. One night, nangutana ko, Chuck, unsay lakaw ni mo ugma? Ingon siya, nakoy trabaho. Whole day? Ingon po siya, basin whole day. Ingon ko, okay. Ingon siya, ano man? Ingon ko, wala, nangutan na ako. Ingon din siya, ano man? Ningaw na ka na ako? Di katawa ko DJ Kimiat. Ingon ko, feelingon ka, ayo ka. Ingon po din siya nga, kung gimingaw ka na ako, mas gimingaw ko ni mo. DJ Kimiat, after ato, what na? Gikilig na dayon ko, wala ko nangutan na. Wa ko nakahibaw nga ugma dili day trabaho ang iyang adtuon tibuok adlaw. Si Chuck DJ Kimiat naapod siya own niya nga boarding house pero usahay ato siya matulog sa akong boarding house. We don't live together bisag dugay nami, wala mi nag live in. Bawo nga, dito siya kasagaran kung gusto niya og alone time. Maupod nga ako pod, dili pod kukuti. Dili na ko siya pirming adtuon sa iyang boarding house. Muhato na ko usahay, muhapit. Usahay dito matulog pero dili pirmi. Kalagmitan, siya yun ang matulog diri pirmi sa akong boarding house. Pero dili ko katong girlfriend nga kalit lang ang muto nga sa iyang boarding house. I respect his privacy. Magnanghe jud ko, magpahibaw jud ko niya. DJ Kimyat, wako nakahibaw nga mauday niya ang lugar nga iyang gigamit para sa laing babae. One day, giingnan ko ni Leia. Angie, ingon ko, yes, Leia. Ingon siya, Angie, ay kasuko ha, please don't hate me. Ingon ko, unsa naman sad ni? Ingon siya, Angie, na ako'y nakita. Unsa naman sad again? Si Chuck. Sus Chuck na pod. Unsa naman sad? Ano dahin si Angie? Kwan man good. Ano dahin si Leia, si Leia di ay. Kwan man good Angie. Nakita na ako ang car ni Chuck. Ko, unya ko nakita ni mo, asa man ni mo nakitaan? Yung undayan ko, sa laing place. Unsa nga laing place? Kinsa may kuyog niya? Ingon po siya, ambot. Ambot kung kinsa'y kuyog niya. Ingon ko, and then what's the issue? Unsa man day, kung nakita ni mo ang sakinan ni Chuck sa laing lugar, wakay ba kinsa'y kuyog niya dito? Unsa may issue, ana? Ingon din siya, wala man. Sige, pahibaw rati ka. Anapod ko nga, one man day issue, and then don't make one. Nahunong siya ni Jay Kimyat. Ug nasuko na yun ko. Labi na aning Leia. Yun ko, Leia, please. Again, tarong si Chuck. Don't make me doubt him. Mas magduda pa ko nimo kay morang ikaw mo'y naigbating nga intention. Okay? Ug nasuko ko ni Leia ni Jay Kimyat. Kay di na ko ganahan sa iyang ginaingon pirmi. Paguli na ako, gitawagan ako si Chuck. Ingon ko, love, ingon siya, hi, unsa man? Okay ra ka? Yes. Ana ko, asa man ka? Ana siya, na ako sa trabaho. Ingon ko, sure? Ingon siya, oo, na ako sa work. Ingon din siya, ano man? Ingon ko, wala ra. Sige. Na, busy pa ko han, ako'y buhaton. I love you too. After the call, ambot DJ Kimyat nga nung nitulo akong mga luha. Nitulo akong mga luha DJ Kimyat dili tungod sa kasakit. Nitulo ang akong mga luha because napasakitan na ako akong friend tungod lang ni Chuck. Pero tinuod man sab, tarong man sa si Chuck. Ano magsige man sila og duda sa usa ka tawo nga ako mismo wako'y nakitang sayop. Wako'y nakitang sayop ni Chuck during that time. Pero kung akong balikan karon, mauday ito nga wa ko nakitagsayop niya kay wala pa nako siya masakpi. One Friday, wa ko iplano anang adlaw ni DJ Kimyat. Nakahinumdum ko nga dugay na mi wala ka dinner out. So ni message ko niya. Ana ko nga, unsay buhaton nimo karong gabi, love? Ana pod siya nga, ambot pahuway siguro kay ikapoy ko. Kaya napod ko niya nga, sige, pahuway na lang. Pero sa kung huna-huna ni Jay Kimyat, I want to surprise him. Dipalit ko paborito niya nga pagkaon, napod ko igamay nga gift para niya, wala na ako siya giingnan. Abi na ako, mahappy siya. Nakahuna-una ako. Ay, kiligon-gurni kung ako na siyang isurprise. Kay dili man kay ko hilig mo surprise ni Jay Kimyat. Ang mahitabo man good, siya pirmi ang mo surprise na ako. Mung wa ko nanawag niya, wala ko ni message. Gusto na ko siyang i-surprise. And I was very excited. Nagdala pa ko cake, DJ Kimyat. I was really thinking, siguro mas maayo po nung ako po yung mo effort para niya. Mura kong teenager ng hikilig, DJ Kimyat. Sa akong wala nga kamot, na ay dim sum, steam rice, sa akong to nga kamot, na ako'y dala nga cake. Nagdala pa ko gift. I can even imagine my face, DJ Kimyat. Pagtuktok na ako sa portahan, ana dayon siya.
1: What are you doing here?
0: Ana dayon ko nga, I miss you. Dayon hug. Mao nang akong gi-expect DJ Kimyat. That mo na siya akong gi-expect nga mahitabo. Inigmuad to ko sa iyang boarding house. Mao to, pag-abot ako sa boarding house, wala pa ko ni hunong sa tungod kay basig makadungog siya nga naay motor. Dito na ko nagpa-drop sa move it sa mga unahan gamay. Medyo ngit-ngit. Pag-anto na ko, kita ko siyang sakyanan, nakasmile ko, yung ko, ay, naagyuda ay siya. Gika po yun, diba? Nisaka ko. Sa matagtikang hinay-hinay lagyo, DJ Kimyat, kiba siyang makadungog siya. Nanong ko sa gawa sa iyang kwarto, mihunong ko, DJ Kimyat. Nihunong ko, tungod kay, nakadungog ko og tingog. Tingog sa babae. Patay ka diha do. Paktay na ni. Aray ko. Tuwa na lagi. Nakadungog ko og tingog sa babae, DJ Kimyat. Kanapad yung tingog nga katawa. Ang akong smile, DJ Kimyat. Napulihan og kabalaka og kagubot sa huna-huna og kasing-kasing. Pero syempre I told myself, anak ko, ay basig friend ra niya or basig kauban niya diri sa boarding house. Maura friend ra siguro or basig naa siya bisita, basig igagaw, yan, basig family member o basig kauban sa trabaho, o, diba? Ano man jud ta basta gugmaan pa. Pangitaan jud na tong losot. Nakadungog ko sa tingog ni Chuck og didto nawala ang tanan na kong explanation. Diba? Gaslight yourself. Diyan ka magaling. And I realized, nganong waman ko nitawag, nganong waman ko nitext. Wala ko kahibaw, nganong akong kamot mismo ang niabri sa doorknob. Pero instead nga akong abrihan,

Wait. Pag ingon niya wait ni J.K. Miat, murag na ay nibuto sulod sa akong dughan. Kaya nganong kinahanglan pa man siyang maingon og wait, nganong di man niya ablihan dayon. Diba? Kinsa kaya naa sa sulod? Akong gitanaw ako mga kamot ni J.K. Miat. Naghihapon ang paper bag, ang cake. Naghihapon akong pagka-excited pero murag kong nahilaw. Murag na huwag tangan ko gana. Pag-abli na ako sa pultahan, maunag yun ni. Wala ko imagination ng kinahanglan pang gamiton. Wala na'y overthinking, wala na'y theory, kaya naana siya. Si Chuck, DJ Kim yan. Ug sa iyang likod, naay usa ka babae. Saan ako magbasa sa next part, bye? Sa iyang likod, naay usa ka babae nga nakatapis. Nang limbaw to kong balihipo, my God. Nakatapis ang babae sa iyang likod. And I know dili siya bisita dito. And DJ Kimiat, there's no need for any explanation. Ako'y nasulti ni J.K. Meto, ako'y naingon, nitanaw si Chuck nako. Wang iyang naong, first time na akong nakita ng inato nga naong niya. Kanabitong shock nga nahadlok nga guilty. Ugang babae sa likod, hilom. Nakita nako sa iyang mga mata nga wa siya kahibaw kung unsa iyang buhaton. Ug ako pod, ako, nitanaw ko sa kong kamot nga nagkurog. Itanaw dayon ko ni Chuck and I just said, surprise! Muray nasulti na ako ni J.K. Miat. Ambot nga nung maupo d'yo nasulti na ako, ni smile pa ko gamay. Kanabitong smile ni J.K. Miat nga, murag defense mechanism, nga kanabitong automatic ba nga. Ambot? Ewan ko nga, surprise Chuck. Niya na siya nga, Angie, and I said, Chuck, don't say my name. Ambot ni J.K. Miat, asa ko nakakuha guts nga musulod sa kwarto. Ambot nga nung nisulod ko, siguro tungod kay ganahan kong makita sa tanan. Siguro gusto na akong makadungog og kanabitong explanation nga, Di ni mao, let me explain or what. Ambot. Ni J.K. Miat, nakita na ko ang usa ka babae nga wa na ko mailhi. Nakita na ko iyang mga sanina. Nakita ko sa iyang bra ug panty. Nakita ko duha ka baso, usa ka butilya nga beer, duha ka plato, iyang shoulder bag nga black. Ni J.K. Miat, grabe ang details nga akong nakitaan. And kahibaw ka ni J.K. Miat, naapad yun sa lamesa ang favorite food na ako, siomay. Ni J.K. Miat, lain na sa buot eh. Takahuna-una ako. Anak ko. Ipilit kang siomay, Chuck. Para sa iya, hana. Itanaw ko niya. Akong itanaw ang babae. Huwag ka ila sa babae ni J.K. Miat. Anak ko nga. Nag-dinner na day mo? Wa siya ni tubag. Yung ko, Chuck, tubag ako. Yung siya, Angie, please. Yung ko, nag-dinner na ba mo? Yung siya, yes. Then I smiled. Then I said, oh, how sweet. Yung siya, ha? Unsa? What do you mean? Yung ko, sweet. The same thing that you do to me. Niduol ang babae kang Chuck, ingon sa Chuck. Ambot ni J.K. Miat, nga nung murakog maldita, murakog nasa piag demonyo ato nga time, nisaka akong kamot. Kasagpaon na kay ko ni J.K. Miat. Nitanaw siya nako. Wala man ko nasuko niya. Actually, wako nakahibahon sa gibati nako for her. Ang akong kasuko, naa ni Chuck.
kaysa

Siguro akong uyab, siya akong gisaligan. Siya biya akong ipanghambog sa tanan. So ako siyang ipangutana. How long? Mula kao na unta ang babae, akong gilabnot ni Jake Kimet o gipalingkod. And I said, sit down. Chuck, how long? How long? How long have you been seeing her? Yun siya, Angie, please. And I said, how long lagi? Pinahilak din siya ni J. Kim yan. Angie, I can explain. Let me explain. And I said, of course you can explain. Yun siya, Angie, paminawa ko. Engo ko, no. Yun siya, Angie, ko, unsa man, years na mo? Months? Weeks? Nakakuha kong tubag ni J. Kim yan. Ug niingon siya, months. Niyan ako, months? Yes, months. And he said, Angie, I'm sorry. Nikatawa ko, months? Wa ko lang masulti kundi months ni Jake Kimiat. Kay samtang ako, hatagan ko niyag flowers sa among mansari, naapo dahi siya ilaing ginhatagang flowers. Nitanaw ko sa babae, Nistorya ang babae na ako. Ingon siya, sorry, miss, I didn't know. Tanaw ko niya, I didn't know what? Ingon siya, I didn't know nga uyab pa mong duha. I didn't know that you were still together. Nahilom ko DJ Kim yat. Ug niingon din si Chuck, Angie, please, don't blame her. Nagkatawa ko DJ Kim yat kay imagine gidipinsahan pa niya ang laing babae. And he said, of course, I will not blame her. I wasn't planning to blame her at all. I want to blame you. Pero niana siya na ako, DJ Kimiat. But Angie, but I love you, Angie. Ana ako nga, bullshit man day ka. Sa tunga, sa kagubot, sa akong kasakit, muna yung iingon, I love you. Tanaw ko niya DJ Kimiat. And I said, don't ever say that. Because I don't know what that means anymore. Yun siya, but Angie, I love you, Angie. And I said, why? Ganun na buhat mani mo ni. And he said, I don't know. I said, kahibaw ka ganun na buhat ni mo ni. Dili ko bugo. You knew. Kaibaw kang gisaligan ti ka. Gipanalipdan ti ka. Gidudahan ka sa tanang friends na ako. Gidipinsaan ti ka. Giingnan ako sila nga loyal kaayo ka. Kahibaw ka anang tanan. Remember, di ba ni anak ko ni mo, Chuck? Nga worried akong friends ni mo. Gidipinsaan ti ka. Ako silang giingnan nga sayup sila. Nag-away pa ming layat tungod ni mo. I told them you were different. Apparently, you're same as all of them. Parihas ramong tanan. DJ Kimiat, that was the heaviest line I told him. Parihas ramong tanan. I didn't even say I hate you, cheater ka, liar ka. Ang akong gisulti niya, DJ Kimiat, I thought I knew you. I thought you were different, but you're same as all of them. During that night, DJ Kimiat, wala ako ng hirumintado, wala ako ng hagis, wala ako away ang babae actually. Gibili na ako ang kong food, nga gidala na ako akong bag. Ingon ko, onara, pagkaon. Ngayon siya, Angie, I said, take it. Napa ko yung gift para ni mo. Take it. Wat niya kopte. Akong gibundak sa lamesa. Og ni anak ko. Oh, pangaon na mo. Kibasig mo round 2 pa mo. Akong gilamba ang purtahan DJ Kimiat. Gawas ko sa boarding house. Ambot asa ko padong. Lakaw ko.
gaagas akong mga luha, DJ Kimiat. Nagbaklay ko nga way padulungan. Ganahan kong mangitag ka istorya pero amot kinsa may tawagan ako. Akong friends, nga kung tawagan ako, ingnan ako gmirisi ni mo. Unsaon man ako pag-explain nga ang lalaki nga akong gisaligan, gipanalipdan, gidipinsaan sa tanam-tanan, dakong bakakon. Nasakpan na ako akong boyfriend nga naay ka ismiringhoy nga laing babae sa boarding house. Kanara, no need to elaborate, no need to explain. Pag-abot na ako sa balay, DJ Kimiat, wan na ako gion ang suga, niyaka ko sa saw, gikuha na ako akong phone. Ug unsang pagkaunsaha, it led me to the old messages ni Chuck. Mga, good morning love, I miss you, have you eaten, good night. Gitanaw na ako ang usag-usa. And I realized, parang kinsa man good to. Para sa ako ah, para sa iya ha, sentumeni ba to? Pila pa ka ha? Ako raba o katong babae or basig daghan pa mi? Akong i-abrihan ang mga photos ni Jay Kimiat na sa Facebook, daghan kayong uploads, sa stories, beach, restaurant, birthday niya, Pasko, New Year, tanang okasyon. Kung sa matag picture, I can look at my face and I can say that I was genuinely happy during that time. I didn't know nga dili ra day ako. Daghan pa di Amy. And I remembered my friends. I remembered Leia, Mariel, ang ilang mga pangutana, ilang mga warnings. And for the first time, I understood. Nakasabot ko si ilang giingon. Nakasabot ko sa ilang kabalaka. And I told myself, they weren't trying to ruin my relationship. They were just there trying to protect me. Og ako ang nagsigi og depensa sa butang na in the end mo ay makapasakit na ko. Pagabuntag ni message si Leia. Are you okay? Di ko katubag. Can I see you? Di reply dayon ko. Yes. Way pangutana, wala na siya niingon og what happened or what not ni adto siya. Pagkita na ko niya, wa ako kahibawon sa isulti na ko ni Leia kay giaway biyan ako ni. Ako ra siyang gihag. And for the first time, mura kog bata nga nihilak. Wa siya nitingog. Gihag ra na ako siya. Gihag ra sad ko sa akong best friend. And I just said, Leia, I was wrong. Abi na kog musulti siya, I told you so. Ingon ra siya og, I know. Maura. I said, nasakpan ako siya. Tingon siya, with someone? Yung ko, yes, sa boarding house. Hanapod siya nga, don't blame yourself. Nahigugmara ka. Pirtin akong hilak, DJ Kimiat. Human sa mga nahitabo, dito na ako nasabtan, DJ Kimiat. Kanabitaw mga panahon nga kalit lang nga sweet iyang text, kalit lang nga magdala siyang flowers. And in my mind, ala ka sweet niya, uy. And I was now thinking, sa man nag-compensate siya? Siguro na-consensya siya sa iyang gibuhat. Maunang nag-compensate siya na ako. Nga murag sweet siya. I don't know, DJ Kimiat. And I don't want to know. Pero na yung mga moments nga murag na ay pattern. O sa kaadlaw, kanabitaw, human nga dili kay siya available, kalit siyang muabot, na flowers, food, chocolate. Katubitaw, remember mo ni Jake Kimet, kung anak ko nga, basig na akay sala. Kanang magdala siyang flowers kay deserve ko nun ako. Kay mingaw ko nun siya na ako. Karoon makauna-una ako. Sa wala pa niya gihatod ang flowers o chocolate sa balay, asa ka siya gika, no? Pero din ako gustong himuon pa na dakong issue ni. Kay bisan pa man o asa siya gikan or basta hindi tinuod po nga na miss gimingaw siya nako basig tinuod nga love ko niya pero syempre ang tinuod po is gibudhian ko niya na siya'y lain. Daghang mo ingon DJ Kimiat sa ako DJ Kimiat nga i-expose ko na si Chuck, i-post sa Facebook, isulti sa tanan, warning to everyone,
Pakauawi good na, deserve niya yung pakauawan. I-post para mag-trending, let the people know. Pero ba ko DJ Kim yet? I didn't do that. Dili tungod kay gusto na ko siyang proteksyonan. Tungod kay ganahan ko peace of mind. Di na ko gusto nga mahimong sumsuman sa tanang mga storya. Ganahan ko nga mahuman na. In our last conversation ni Chuck ni Ana ko, in person DJ Kim yan, nagkita mi sa boarding house. Nanuktok siya, nihangyong amusulod. And ambot nga nung ako po yung abrihan o gipasulod na ko siya. Daladala pa siya favorite food na ko, flowers, chocolate, the same shenanigans. Wala na ko kiliga this time. Wala na ko dawata yung gibutang sa lamesa. Dugay ka siyang nitingog na tinutukay rami DJ Kim yan. And awkward man sa ako'y unang nitingog. Anak ko niya, ano nga nalaman yung kanibiya? And he said, because I don't want to lose you. Hanapod ko, he don't want to lose me. But you did that. You should have protected me. Hanapod siya, Angie, I wanted you both. Pastilan, I wanted you both. Unsa ka? Siniswerte? I want you both. Butangi. DJ Kimiat, that was the last conversation namo. Wala ko siya tubaga o wala ko nitingog pa. And I just said, Chuck, just go. Please go. DJ Kimiat, if you're gonna ask me kung unsa'y pinakasakit, it's not the fact nga nakita na ko si Chuck na nailain. Actually, that moment, di man yun to sakit. Kaya nga no, klaro magugayo to. Seen by both my eyes, no need to interpret. What hurts DJ Kim yet is the days before that. Sakit ka ayaw nga, pinabitong tuo kay ka. Kanang gidipin sa anak ko siya pag ayo. Kanang kung makapost ko sa Facebook about niya, ako nang pinakaswerte nga babae sa tibuok kalibutan. Nagkikaway ko sa akong mga friends. Sagpa ka isa kong naong DJ Kim yet na sikog post nga Chuck is loyal. Pinaingon pa kong I know him. Because the truth is, dili di ay. Nakahinomdom pa ko sa kagabi eh. Samtang nag-celebrate mi sa among anniversary, nami sa usa ka restaurant, gatagan ko niyag flowers, pinaana pa siya. Too many more years. Ismile pa ko DJ Kim yet, and I said, forever? Niyana siya. Forever. Nag-toast me, nag-hug, nagpa-picture, og pagkahuman. Ni-post ko from my old favorite person to my forever person. Ismiring mo'y paniguman. Pero karon DJ Kim yet, huwag makita ko atong picture. Magkahuna-una ako. Forever sa imong kagaral. After our conversation DJ Kim yet, wala ko siya gi-contact, wala ko siya gi-message. I didn't want any explanation. Kaya klaro naman ako nakita. Wala ko siya kulita for how many months. Hindi na ko gusto pa. But there's this one thing akong gustong mahibawaan. Dili bitaw siya akong kontra. Kining laing babae. Ambot kung asa iyang side. Ug basin sama nako DJ Kimyat, nailadrapod siya ni Chuck.
Basig sama na ko katong babae nga kauban ni Chuck sa iyang boarding house, basig biktima ra pud siya. Basig gipakilig sad siya, gi love bomb sad siya ato, basig giingnan pud siya ni Chuck nga single ko. Basin daig giatagan pug flowers, ga sweet sweet pud dito. DJ Kimyat, basin di ay pariyara sad nako nga biktima ang maong babae. During our final conversation ni anak ko nga Chuck, we're done. Yan na siya, please. I can change. Yan ako, no. Please give me another chance. Ana siya na ako. I said, I don't trust you anymore. Ana dayon siya nga, I'll try my best to earn your trust. Ana ko, siguro pwede no, pero kapoy na ko, Chuck. Pero ako katuig ni salig ni mo. Anya, karon mo ana ka? Napila na pod katuig? Nga mo, you will try to earn my trust again, Chuck. I don't want you in my life. Please. Pero DJ Kimya, the truth is, lisod biya, di ko mamakak. The first few days nga wala na si Chuck, magsipaw og check sa akong phone, basin daig mo message, basig ano, mo call, naig sorry, basig mo ingunog I miss you. Og naagyod. Message, long message pa. Promise, video call, voice message. Pero ako mo tubag DJ Kimyat. Wa ako mo tubag. Dili tungod kay di na nako siya love. Wa ako mo tubag, gigikapoy nako DJ Kimyat. Kay basin po dog mo tubag ko, basig mo balik ko. Di na ko gusto ana. One night ni message siya nako. Four words. I still love you. Gitanaw na ako, DJ Kimyat. Kalaming mutubag og I love you too. Pero wala. Gipaong na ako akong phone. And I told myself, love is not enough. And for the first time, that was true. I understood nga dili paigo ang gugma para hupayon ang kasing-kasing nga gipasakitan niya. Slowly, I tried rebuilding myself. Inahinay, laglaag na ko, balik na akong hobbies, dulag pickleball, badminton, laglaag, hiking, sa Starbucks, spend time with my family. Wala, pero DJ Kimyat, gimingaw ko sa pag-update-update niya. Kanang asa na ka, what time ka mo uli, kinsay ka uban ni mo, good night. Pero DJ Kimyat, peaceful ra. One night, samtang na ako sa kwarto ni Higda ko, nagkatawa ko galit, kaya na ako'y na-realize. Na-realize na ako nga, I don't know kung nagunsa siya karon, o guwanapod ko ng utana, moday niyang tinuod nga freedom. Nakaingon ko sa akong self, Angie, asa ka? Kaysa dugay nga panahon DJ Kimya, Chuck was the center of my life. Tanang schedule nako, plano nako, tanang panginahanglan nako, tanang dapat appeal si Chuck, pero karon nga ako na lang isa. This is peace. Peace, the kind of peace that I need. The kind of peace that I long for. Samtang nang hipos ko sa mga butang na ako'y nakita nga karaan nga picture namo ni Chuck og nakita na ako, nagatawa ko, anak ko nga, ako din eh, murag lahi. Dili tungod kay mas nausab akong naong, lahi kay mas carefree na ko, mas confident. Wala ko nag-agad-agad og tawo, o wala ko nag-agad og laing tawo. Sa kaadlaw, magkita mi ni Leia, DJ Kimyat. Namusta siya na ako. And I said, well, still getting better. Ana si Leia. Ningaw pa kaniya? Eh ko, well, di ko mamakak ni mo, Leia. Sometimes. Do you want him back? And I said, no. Nga naman. Ana ko, siguro yes, I miss him. Pero I miss the guy who I thought he was. Nahilom si Leia, DJ Kimyat. Moda ito ang tubag nga akong gikinahanglan.
because I only miss and love the Chuck that I thought he was. Ang peke nga Chuck. Anap ako ni Leia. Leia, ka-remember ka sa una, di ba? Mugiro kayo, mugira kayo ko. Ako pa siya yung panghambong ninyo. Away pa ta, di ba? Sorry, ha. Ana siya, pagpangig, sorry, oy. Ano kung buang nga bitaw, Leia, no? Sure kayo ko ato. Litsur-litsuran pa ko ninyo. Dipinsaan pa na ko siya. Katawa si Leia. Katawa rasad ko. For the first time, nagkatawa ko sa akong kaugalingong pagkabuta. I was so blinded because of the love bombing na gibuhat ni Chuck nako. DJ Kimyat, I realized that not all betrayals are loud. Sometimes betrayals kay sweet, pakiligon ka. Pero betrayal dahil gihapon to. Ang mga butang nga din mo huna-hunaon nga ma-appeal di ay sa imong or sa iyang mga bakak. Maong dili ka o maong dili ko moingon nga ang mga sweet nga tao kay suspicious dili. Pero sometimes sweetness becomes a cover for dishonesty. O na'y problema. Chuck was sweet, tinuod. Kinsa may dili kiligon siyang ginabuhat, no? Pero sweet siya ug dishonest. Caring, romantic, pero dishonest. Love ko niya, pero makig-date siya glain. That's bullshit. Muna I realize, dili enough nga maayo ang usa ka tawo nimo sa pipila ka higayon. Kinahanglan nga consistent ang respeto ug commitment. One day, DJ Kimyat, kalit siyang naanto sa balay. Wana na ko siya pasudla sa gawas rami. This was 3 months after ming nagbuwag. Anak ko, anong naaka diri, Chuck? Misha Angie, love, I'm sorry. Anak ko, I know, Chuck. Mana to? Ano siya? Angie, I will always love you. And I said, well, I hope you will learn to love people without hurting them. Ingon siya, Angie, I'll miss you. And I was honest. I said, I will miss you too, Chuck. Pero naipakapin, I'll miss the fake you. The fake you that I used to love. Hindi katawa na lang ko. Smile rasad siya. Not all goodbyes are full of hatred. Usahay, love gihapon, pero not enough for you to stay. DJ Kimyat, ug sa tanang mga suki ni mong tigpaminaw, kung naay mga parehas na ako, kanabitong, sige ingon nga, loyal siya. Guys, ayaw katao eh. Ayaw yung nag-nirisi. Because maybe dili pa siya ready. Pero kung naa kay nakita nga maka-raise of concern, istoryahe dayon. Pero ayaw po siya i-attack. No? Kaysa akong experience, kung imong pungso ng usa ka tawo nga musalikway sa iyang partner, mas mudipinsa siya. Ako gani, mi-defend ko ni Chuck kaya akong gibati niya. Ay, mi-defend ko ni Chuck tungod kaya akong gibati nga tanan kontra niya. Pero ako mga friends, moday ang naas akong kiliran. Moday ang magpabilin sa ako ah. DJ Kimyat, on the last day of writing this story, muna tingali ni DJ Kimyat ang pinakataas nga storya nga akong nasulat sa akong tibuok kinabuhi. Mas taas pa ni sa akong diary, DJ Kimyat. Because the truth is, galikay-likay ko nga isuwat ni. Pero ambot nga nung nakaangkon ko kaisog para i-share ang ako ang storya sa imong programa. Because maybe I realized,
nga daghang mga tao nga parehas nako, buta sa gugma. And kung karon DJ Kimet, pangutanon ko ninyo, nagbasol ba ko nga nauyab na ko si Chuck? Of course, I will say no. I did not regret because that was true love. Siguro, magbasol ko kung nagpabilin pa ko human nga nahibawaan ako ang kamatuoran. Pero the years before that, no. Wala ko nagbasol because during those times, during those years, I've learned how to truly love and fall in love with someone. And dito po na ako nakatunan nga higugmaon akong kaugalingon. If na ako isulti sa akong younger self, DJ Kimet, I would say, Angie, enjoy the love pero ayaw wag tango imong kaugalingon. Trust but don't ignore yourself. Listen when your friends expresses concern. Dili tungod kay sweet ang tawo, perfect na siya. Ug labaw sa tanan, kung ang usa ka tawo dili loyal, dili na nimo trabaho nga himuon siyang loyal. Dungog mo ato, akong baliko ng gingo ni Angie ha, para makadungog mo. Kung ang usa ka tawo dili loyal, di na nimo na trabaho nga himuon siyang loyal. Karon kung makadungog ko sa pangalan nga Chuck, pinapareha sa una. Sa una, smile, masagulag, hilak. Karon kay memories, okay na ko. Okay na ko. Di na kinahanglan nga mahimo siyang kontrabida sa akong storya. Di po kinahanglan mahimong bida. Ako, sa akong kababae nga nasakitan pero nakasurvive. Huwag sa tanang mga naminaw karon, kung naamoy tao nga gihigugma, appreciate him, trust him, love him, pero ayaw po kalimot nga you deserve honesty, you deserve loyalty, you deserve peace of mind. You deserve loyalty nga di na nimo kinahanglan siyang ipanghambog pa. Karabi tong di na nimo kinahanglan i-convince imong mga friends. Kaya di na kinahanglan nga ikaw pa'y mudipinsa niya. Di na kinahanglan nga ikaw pa ang mahimog mga excuses. Because true loyalty doesn't need to show proof. You will feel true loyalty. And you will see true loyalty. O kung mabot ang adlaw, nga imo siyang kinahanglang pangutanon, kung kinsa man yud ko sa imong kinabuhi, basin panahon or panahon ang ikaw mismo ang mangutana, kinsa man jud ko sa akong kaugalingong kinabuhi. You know what, DJ Kimiat? Chuck told me once that he will never hurt me. Ako nito usad ko karon. Before maglagot ko nganong nito ko karon, din ako maglagot kaysa panahon nga iya tong gisulti. I believed. Ang problema lang, dili akong capacity to trust. Ang problema kay gihatag na ako ang trust sa sayop nga tawo. And that's the difference. To you, Chuck, salamat. Dili tungod sa imong kamaayo, not for that. Chuck, salamat kay tungod nimo nakat-on ko nga di na ako kinahanglan nga magpabilin sa usa ka lugar nga walay peace of mind. Salamat nga nakat-on ko na dili tanang magdugay forever. Salamat kay nakat-on ko nga ang love dili siya excuse sa betrayal. Ug salamat nga nakat-on ko nga ang babae nga imong gipasakitan dili kinahanglang magpabiling broken. Karon 30 na ko. Tigulang na ko. Sa tinuod lang, excited na bitaw ko sa next chapter sa akong life. Dili tungod kay nana ko ilain, wa ko ilain DJ Kimiat. Excited ko. Excited ko for the unknown. Kay kaniadto, tanan akong plano, dapat na si Chuck. Karon ako na lang. Ako na lang magbuot. Ako na lang tanan. And that is a peace of mind that I am happy to deal with. And that is the peace of mind that I have right now.
Mao na di si Kimya, kung mabasahan ganini mo ni sa bedtime stories, basi na ibabae nga naminaw karon nga, you know, pareha sa akong sitwasyon. Basig, proud ka sila sa iyang boyfriend, ginipinsaan nila. Nya, ilang i-ignore ang mga red flag o mga warnings. Basin pareha na kung may umuingon nga, dili siya ingon ana, kaila ko niya, loyal siya, kung ikaw na. Mama nakagihadlok, no? I'm not scaring you. Dipod ko mo ingon nga, biyae na. Ako lang ikasulti is, ayaw kalimti nga ang love nga imong gihatag sa usa ka tawo. Kinahanglan, dili mahimong rason nga imong kalimtan ang love nga angay nimong ihatag sa imong kaugalingon. Because ako, nakalimot ko ana. DJ Kimyat, salamat sa imong storya. Sa programa nga Bedtime Stories. Usa tanang mga naminaw. DJ Kimyat, ug na magani ko isa ka sentence gusto na kong ibilin sa tanang mga tigpaminaw nimo. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga mawala ang tawo nga dili kahibawong magpabilin nga matinud-anon. Kadabi taong gitawag or gi-mention sa rap ni Jay Kimyat nga huwag mong gawing mundo ang tao na alam mo na tao lang. Mojud na ako nasabtan. Usahay ni Jay Kimyat, ang pagkawala sa usa ka tawo mo'y rason para mo balik ang imong kaugalingon. Thank you for reading my story, DJ Kimyat. Ug sa panahon nga imong gihatag para sa akong taas nga istorya. Truly yours, Angie.

0: story.
1: DJ Kim Yat, cute ikat igat.
2: Bago Vibes ay nagbabalikin ang programang Bedtime Stories on your favorite radio station 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni alas 11:15 na, mga ka-vibes. Uga mo to itong storya karong gabi una. Ang storya sa itong magtatampo, walilaing kundi si Angie, mga ka-vibes, no? Kabahin sa panghitabo sa iyang kinabuhi, kundiin ang lalaki nga iyang gidipinsan, iyang gihigog, maabiniyag, matinud-anon, abiniyag, maunag yun, abiniyag, kasaligan, abiniyag, walay lain, walay sama, tarong, buutan, ug uban pa pinaka-loyal sa tanan apan dahil dakong bakakon. Nakatry na mo, Ana? Kung nakatry na mo, Ana, all I can say is that ayaw na pag-usap. Ha? Okay, sige. O niya, sige, unsa may inyong masulti, unsa may inyong ma-share kang Angie, mga ka-vibes, no? Unsa may inyong ikasulti sa iyong sitwasyon na abo may mensahe para niya, unsa may reaction ninyo sa atong bedtime story for tonight. Shoutout ni DJ Ace, ni happy to sa akong live sa Facebook. Shoutout DJ Ace, ay ni John Rambo sa Mindanao. Shoutout ni Bon Zoe, ni Lorenzo Estebanes, sa kumne. Shoutout ni Barbie Dayon. DJ Kemal, hindi ka kumukupas, bogey pa rin. Para na ko sa'yo, sender. Karon iyahan na lang ng hiwalayan si Mark Manluloko. Kito si Mark? Si Chuck Mangod. Shoutout ni Asher, Assert, or something, Assert. Hello, Trisha! Pa-assert-assert ka pa dyan. Eh, Trisha ka naman pala. Hi, Trisha. Good evening. Hello ko sa akong amigo nga si SJ. Pareha silang story sa sender nga si Angie nga gibinuangan. Yan, ayaw na pag-usab kay ang gaba, bili magsabag. Ika na ni Nilfa Brunyola. Hi ni Ilja, Iljai Juan. Kay ba mo no, sa radyo yung masulti na ako, no? I'll make it stronger. I believe nga kito si Chuck, maayo lang yun kay tumutago. Maayo tumutago. Ka-imagine, ugwa niya gi-surprise, wa niya nasakpi. Siguro blessing in disguise itong nga nahitabo niya ba? Nga iyang gi-surprise. Kaya ugwa to niya gi-surprise, di mo yun mahibawaan, sala yun niya surprise. Eh. Diba? Kaya ugwa niya gi-add to dito sa ilang panimalay, wa to niya mahibaw eh. Ang mindset ato ni Chuck, ay, sige lang, dad-una ko ang babae sa balay, kay di manatik add to sa balay, si Angie. Muto yung mindset, kumpiyansa ra kayo siya nga magdalag babae sa balay kay di man amuan to sa iyang boarding house si Angie. Diba? So mao di ay tungod ra jud sa surprise. O guwapa nag surprise, wala unta nasakpi pero may na lang jud nga nasakpan. Matod pa ni Angie, ikaw to Angie ang letter sender Angie. Nay Angie diri sa akong TikTok, ikaw ni Angie. Oh, Chuck Kupal Yarn. Confident ra si girl sa isa yung salig ni Chuck. To you, Chuck, gaba na lang imuha. Ayan, oo. Hi ni Joe 26. Hello, good evening. Kulang sa seminar, DJ. Ayan. Alright, I am Florcino Musikera Roxanne. Good evening. Ikaw, dili da ikaw ang letter sender ng Angie. Hi ni JC, maing gabi eh. Og ni Wishes Run. Sura po, pilingon na yung pangalan. Ay. Good evening ni Grand Ken. Grand! Aba na kapag Facebook kapag Grand! Good luck, Grand. You know, we are praying for you. No, Grand. Ken Enrique. We're praying for you, Grand. All the best. I hope that God will give you wisdom and strength. Ayan. Few more weeks to go. Ayan. Bravo, Lex Servus. Hi ni Darlene Vitor. Mayang gabi po. Shout out to you. And yan, to everyone nga naa sa atong Facebook fanpage and naa sa atong TikTok sa mga naminaw karon. Shout out sa mga naalon sa ilang mga radyo, sa mga naaron sa mga taxi, hello. Yan, amping ninyo ha sa mga nagbiheron sa taxi, sa mga pasahero diha ron nga naa sa likod sa taxi, bayi ug laki, unya ka ng first date. Hala! Bayi ug laki na sa likod sa taxi pero wala nagtapad, no, na nai-distance siya gamay. O niya ang kamot sa lalaki kay murag mo hinahinig kama kay ganahan maki golding hands. Loy. Shout out na yung tanan diha. Hi ni Clydel Eve, good evening. To Owen, hello to Nancy Lusterio and to everyone nga na sa atong TikTok live. All right, no. Siguro here's what I can say. No? Here's what I can say sa storya ni Angie, no. Angie, the pain that you felt was a blessing in disguise. I would dare say that, no? The pain that you felt is a blessing in disguise. Kaya at least karon, na-realize na ni mo ang kamatuuran, na-realize na ni mo nga dili da ito tinuod. No, so karon nga na-realize na ni mo na nakamata na ka sa kamatuuran, ang maayo ana since nakamata na ka sa kamatuuran, padayon natong subayon ang dalan sa kamatuuran, ha? Muna na pirmi jud mga ka-vibes, 'di ba? Kinahanglan nga moving forward. No, moving forward, kinahanglan nga kanang kuan na ta, mas bright na ta. Mas kuan na ta kanang usa pa mamas mas andam na tang masakitan, andam na tang mahigugmaog, balik. Okay, so ano gyud na mga ka-vibes? Laban lang ng laban kahit walang kalaban. Good evening from Gihulngan City. Good evening to you. Hello. Shoutout ni Ariel Caniedo ng Agascater. Aba, paldo na ba? Kaya tagpang puhunan, be. Joke. Shoutout sa akong Banabels Jo Marie nga ang love sa akong heart. Aba, isa na all. Shiny Jarks. A Jarks try. Nitry kong send og letter pero... thanks, nabasa jud. Big thanks to JK Miat. Ani, ni try kong send og later. Later na later. Ayan. Shout out ni Jeffrey. A better nga parehang chak. Saan naman ni, oy. Anyway mga ka-vibes, yung mga nangutanan ako earlier na shout out din sa itong mga review, mga nihapit sa TikTok na around 400 viewers. Salamat kayo. And sa mga nilabay po sa itong Facebook fanpage. A lot of

ug wala pa milabay imong live, di na ako karong ugbalik nimo. Ayan, mauna di ha. Okay, so djkimyat@gmail.com. O, email na dayon ha sa mga ganahang magpadala sa ilang storya. Wata kahibaw, next na next Saturday, imo nang kaagi, imo nang storya atong pagabasahon, ang atong pagasawaan diri sa atong programa. And once again, no, dili man ni kay para lang ingnon nga chismisa ng inyong kaagis kinabuhi, no? Hi ni Roxanne, ayan. Di mo na ito chismisan ang kaagi ninyo sa inyong kinabuhi, no? Ang hinungdan niya nung mo-share mo sa inyong storya is number one, ganahan mo nga na ay makuhang pagtulunan ang atong mga tigpaminaw, okay? No, atong mga listeners, na ay makuha nga lessons, no? Kaagi sa lessons or pagtulunan sa inyong mga kaagis kinabuhi, ayan, no? Takahibaw. Signa mo yung ma-learn diha. Di ba, Dol? Okay, mutre ka kong email, Dol. Sige daw, email daw, Dol. Kurotantana, ha? Hasula. Salamat sa heart ni Adam. Ayan, nindot yung tanda ni DJ Ishot sa MR sa unang makamingaw. Ayan, salamat, salamat. Mutre kong email, DJ Kimiat. Sige, email lang. Try lang, good. O pwede po niyo tinudun. Hindi man ninyo na tinudun. Diyos ko. Okay, sige. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 11:24. Hinapos na nga bahay sa itong programa, mga ka-vibes. I'll be playing some songs up until 12 midnight para laos-laos na mga ka-vibes inyong sound trip, ha? Oh, final shoutouts and greetings na lang ito, mga ka-vibes. Sa mga tig-text na to, no, unfortunately, down ang among text line for the meantime, mga ka-vibes, ha? Oh, down among text line for the meantime lang naman, ha? So, for now, Facebook lang sa ta. Shoutout sa atong mga texters, no? Labi na sa kuan, labi na sa katong mga kuan, mga naasa, tawag ani, naasa TNVS. Ayan. Murag taas-taas, Dol. I-appeal tong part nga, may palitag tambal sa part. Alfar part. Anong appeal-appealon pa man in tawon ko, ano? Okay, I am Innocence. Okay. Shout out ko kang Jana, nga crush kay nako siya. Shout out ni Ingrid Villanueva, DJ. Long time crush. Ayun. Okay, sige. Mo try ko, DJ, pero about sa akong FUBU, medyo SPG siya. Moba Jarks. Pwede naman siguro. Basta ayaw lang pag kayo explicit, paningkamutan lang nato, ha. Oo, sige. Sige, shoutout sa akong crush kasi Jana. Sige, takahibaw. Cheeky, hello, good evening. Evening DJ from SM Consolacion. Lady Guard ng SM, Miss Pangit. Uy, hindi ka naman pangit. Ang ganda-ganda mo kaya. Himuon bago kang Lady Guard kung dili ka guwapa. Ba't Miss Pangit yan? Dapat Miss Ganda. Abri pa mag SM Lacion ron, sarado na. Ay, Diyos ko sa una, no. Pirmi ko diha maglibot-libot sa SM Consolacion. Eh, sa bagay naman, diha raman sa dulgo ng among balay. No? Sinatong naapami sa Kapamilya Network ng mga suki ng SM Consolacion. Mga taga-tuburan, Cebu, good evening. Aiza Lira Caparoso, maing gabiin mo diha. Yan, and to everyone. Shoutout ko kang Jana, kay crush na ko siya. Parang confess sa live. Oh, JC, Jana! Crush daw ka ni JC! Ika-crushback mo ba siya? Ako sa'yo, wag na! Joke lang. Bitaw, ay excited yun ko nga magpaabot sa inyong mga storya, no? Hi ni Benjamin Abrilia, hello. Good evening nimo diha. Magpaabot yun ko, no? To those who want to send your stories, no? Ipadala na, djkimyat@gmail.com. Akong balikon, djkimyat@gmail.com, ha? Okay, ako ganahan yung kumubasag mga storya sa atong mga tigpaminaw. I love reading stories, gikan sa akong email. Kaniad to mga ka-vibes, diba? Mubasa ko og kuan, mubasa ko og stories, gikan sa Yusinian Freedom Board, diba? No? Pero karon, mas ganahan ko nga ka ng sa listeners dyan, pwede i-hide ang name, yes! Pwede ka mga alias, pwede ka mga ako, itago lang ko sa pangalan nga Catherine Bernardo, why problema? Why problema? Pwede rin yun ka mga alias. Wa yun ay kaso, ha? O, pangalias nang para itago na to ang imong tinuod nga identity. Okay, sige. Pag maka-experience na ko sa akong first heartbreak, sa imo na ako isa na akong story, DJ Kimyat, gika ni Queenie. Ba, excited naman ako magka-heartbreak ka para may story na ako, di ba? From Bohol de Eco, but I work here in Cebu as a lady guard ng SM Consolacion, single mom, gika ni Miss Pangit, o, di ba? Ay, nako. Anyway, so salamat mga ka-vibes sa inyong pagkikuban, ha? Thank you very much. As always, ang bedtime stories

natin is only every Saturday. Hi ni Gracie, ni Judith 1998. Shout out ko ni Jeepet, huwag asa mga karondol, diha lang ka. Kung asa man ka, diha na ka, ay naguli ha. Ito ano, Bedtime Stories mga ka-vibes is only every Saturday. Daghan nang utan na DJ Kimet every night man eh. Kung pwede pa lang yun every night. Sa unta man, di man good ta robot mga ka-vibes, daghan man tag mga kabilinggan sa kinabuhi. So I cannot do every night because Monday to Friday akong programa diri sa 93.1 FMR Cebu is buntag 9 to 11 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes ang Kalandrakas with Ate Bay Tandemi Ana. And then every Saturday naman muna siya Bedtime Stories, no? May nang every Saturday ra para inyong kamingawan, inyong kahinaman, kana excited din mo magsabado ba? Ganahan mo ana, di ba lami man sa feeling kana bitong wala dugaya magsabado, uy murag sweldo ba kana bitong paabuton ninyo ang sweldo. Tapos pero if naana ang sweldo kana bitong you will count every minute ana ba no? Lo so madunag yun. Oh, kalami ano. Kalag. Dinalay ka mag-live sa imong week every morning. Maglisod kong live sa every morning. Okay, busy eh. Oh. Wala ni ABS-CBN yung FM station. Natural, wala kasi wala ng ABS-CBN. Pina-shutdown nga, di ba? Naiuman gani, happy kayo nga na-shutdown ang ABS-CBN, di ba? Tigan na natin. Oh, tama na mga ka-vibes, mga tunata. Alas 11:29 na. Let's play some songs mga ka-vibes. Starting off with the OST, official soundtrack sa Bedtime Stories. Mogyun ni mga ka-vibes. Sukad pa sa una, mogyun yung official soundtrack sa programang Bedtime Stories. Song called Kung Pwede Na Kung Pwede Pa by Vincent Hakot and Just the Boys. Salamat mga ka-vibes. Si DJ Kimet Patighog na sa radyo. Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Tug na tabi. Tanday ko be. Kahit lagi ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ng ating sakangilan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: Kinian at eBay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinian.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neta.
2: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: 5.1. Maana ni!
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: Edwin, maano ni?
1: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

2, 3, 4.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka vibe.